0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubo na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bayo.
3: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masalikat.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Madalas na pag-ihi,
2: pagdabo ng mga mata,
3: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
3: may diabetes ka na.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: base natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Isang gabi sa Burol. At ito ang nangyari.
2: Ako si Brother Damaso. Alam ninyo, itong namatay ay napakabait na tao ito. Walang kasing bait. Wala itong nilulukong mga babae. Wala itong sinaktan. O anuman, itong taong ito ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
3: Anak, bakit po?
4: Tingnan mo nga sa loob ng kabaong kung tatay mo ba ang nakahiga dyan.
5: Kampyon! Kampyon! Na istasyon!
6: K5 News FM!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast.
4: Mm-hmm.
3: Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag, the only food nga less ang free radicals.
4: Natak ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da.
4: Mm-hmm.
3: Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
4: Okay.
3: Hindi ta magtambok.
4: Puno
3: sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kaya siyempre may ara siya kuan mo extra virgin coconut oil,
4: mm-hmm,
3: no? Kag makabulig siya nga mag lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang imong leptin,
4: mm-hmm,
3: imong ghrelin,
4: mm-hmm,
3: kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning gakontrol sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
5: D3 Bio, no?
6: Yes.
5: For ketogenic diet.
6: Yes. Huh? Another benefit ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell.
4: Mm-hmm.
6: No? Sili mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Sa tuwing nga lawas, basta ng D3 Bio.
3: Dali mapatay ang cancer.
6: Mm-hmm. O dali mapatay.
3: Palainom ka, no? D3 Bio.
6: Kag at the same time ginapadamo niya aton nga NK cells ako natural killer cells,
4: oh,
6: no? Bala naman kita kung anong ginapatay sina,
4: mm,
6: including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio, mm, ang gasiminto sang cancer cell.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Mm. Ano ginaubras ng lauric acid?
8: Una na-coat niya,
4: mm,
8: ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, mm, pag inom mo D3 Bio, mm, siya nito yung manultol, Sir Boy,
4: mm,
8: iya ni palibutan, mm, not just one cancer cell.
4: Mm.
8: Damo blank cancer cells,
4: mm,
8: sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
4: Correct.
8: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc,
4: mm,
8: kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula,
4: mm,
8: i-coat niya dayon, kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
4: Uy!
8: Causing cancer cell death.
4: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod, mm, sa cancer cells,
8: amo to mapatay siya mismong free radicals?
4: Free radicals, kiginpoto siya ni lauric acid niya ka D3 Bio, mm, mapatay si cancer cells. And that is proven by research and, mm, studies, mm, no? By NCBI,
8: mm,
4: that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, mm, amun, mapatay siya.
8: Siyang balidok, remember?
3: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
4: Correct.
3: Hindi. Ang sigi-sigi lang.
4: Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
8: Ang balidok, remember sa inyo, it only lasts 8 hours. Ngayon, nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na yung subong.
4: No.
8: And D3 Bio has another weapon against, mm, cancer.
4: Mm.
8: Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy.
4: Mm-hmm.
8: Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
8: Correct. Baralan niya to.
3: Mabutman sila.
8: Mapatay na lang sila. Hindi kasulod ang glucose, eh. Mm. Ginapalibutan, mm, niya, eh.
4: Kabalo naman, mm, kita kung ano katakaban, mm, sa cancer cells sa glucose. Damo-damo, mm, ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food. Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mong pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor,
8: mm,
4: mag D3 Bio ka.
3: So, kung palainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
4: Correct, no?
3: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy,
4: mm-hmm,
3: go for a ketogenic diet, mm-hmm, then damoa inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: Sean Sakalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo.

0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumasa sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Easy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Hey, Five! Kalingawan time!
8: Daddy.
9: Ay, anak.
8: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
9: Alam mo, ampon ka namin.
8: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
7: Hey, Five! Kalingawan time!
10: Ang kampyon na istasyon!
11: K5 News FM!

0: Dr. Ramil Uy. PTX 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Yan, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
2: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod sa nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
3: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula, gina ilapan.
2: Pula ya ilapulor.
3: In contrast sa white meat, timanok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda mga kanya ko na.
4: Oh, may pula.
3: Pula-pula.
2: Oh, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, ka mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
3: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karni, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ninyo karni, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kuan, ang kahoy.
5: Patay.
3: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
0: DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako.
3: Di dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
0: DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kun sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula ang karne. Kuy ba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede ka makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian sir GP. So, inom giga ni TX500. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano sang karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
3: TX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko nag-exer ka namin namin nag-exer ako nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10:03, rong oras sa agahon.
3: K-Stories with Ridgeline Tornino and Rio Trico. Para sa kampiyon na kwento ng buhay at balita tuwing Linggo ng umaga. Kasama ang inyong mga K-Chika, ka-K5, Ridgeline Tornino and Rio Trico. Halina't pag-usapan ang mga buhay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Mga kwento at balitang dala ay good vibes lang. K-Stories with the K5 Ridgeline Tornino and Rio Trico. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Para sa kampiyon na chikahan, dito lamang sa 94.5 K5 News FM Kalibo.

0: May dayad nga gahon mga ka-K5. May dayad nga gahon sa tanan nga mga tagpagamatid. Good morning sa aton nga mga listeners. Kutob sa mga butani taton karaga programa.
1: Same stories with Benjamin Tornino and Rio Trayo.
0: Adlaw kita it Domingo, Petsa 26 sa Bugan. Kita Hulyo dagong 2026 mga ka-K5. Kamusta ro aton nga mga tagpagamatid? Siyempre ro aton nga pag-abi-abi it happy Sunday. May dayad nga Domingo nga adlaw. Good morning sa aton nga mga listeners. Una magkaroon sa Kalibo Public Market. Bang medyo masako-sako rolin niya. Maaborong mga nagapanindahan makaroon nga Domingo nga adlaw. It's market day today mga kakepa. Manami magpanindahan basta nga may budget. And of course, kami rin yung manginalagad sa suri isang oras nato nga programa. Kak-K5 Red Jeline Tornino.
2: At Kak-K5 Rio Trico.
0: Kay liliba kita hasta alas 11 makaroon nga adlaw. Pwede ka mo makapasako pinaagi sa aton karon nga Facebook Live. Live programs dash K5 News FM Kalibo. Pagabasaw naton ra inyong mga greetings, inyong mga shoutout, inyong mga pagpanamyaw. And of course sa mga nagaselebrar. It is special nga adlaw okasyon makaroon nga dumi. May dayad man nga pagpamati sa ato yung mga drivers. Una makaroon sa nagkagain-gain nga mga terminals at sa mga kabanuhunan nga kutob sa mga butan itaton karon nga programa. Pwede gid ka mo makapasakop sa aton karon nga pag-ililiba mga kakaypa. Makaroon nga Domingo nga adlaw mga kakay 5, ulihi nga Domingo para sa Bugan Itulio. Welcome Augusto, grabe kada sigun nga tagid partner.
2: Pilalanggit ang kwan partner, pilalanggit ang adlaw hay tapos yung arubugan ita Hulyo, medyo wag at kapila.
0: Yes, agba pagka Augusto, September na naman.
2: Sa ang buwan na tagali partner o bare months yung mata.
0: Yes, maamat-amat na naman tika-tika si Dinoong Jose Maritza. Galiong latagid mga ka-K5, nakapupahao mga mo. Maamat-amat na ka mga ita pahao. Pero agyan, gidanay naton, medyo pugupigado nga mga binugan mga ka-K5. Kapin pa, hay, doon nga liit makaroon nga mga binugan. Anyway, sa aton karon nga programa mga ka-K5, bukon gon ita bag-o kung baga iya sa aklan mga ka-K5. Nga may una kita mga atleta nga naga-excel no bukon ngang it sa Pilipinas kundi bisan sa iban nga pungso. Especially iya sa Southeast Asia partner. Hay apo kita kita nga mga aklanon nga nagahakot it bugawan nga medalya maghalin sa mga nagkagain-gain nga mga sporting events.
2: Medyo yata nga ni sa kwan partner sa mga events ba sa Pilipinas nga may una nga sports or hampangarang nga pinkak silat. Hay medyo una gila ta permero pangagan ita probinsya itaklan.
0: Yes. Agro manami karon kasi ro pinkak silat mga ka-K5 high sports taray mo sa iban nga pungsod pero pag introduce iya sa Pilipinas gabi naka-adapt ro aton nga mga atleta. Ag kun amat nagagabawan pa na the partner o mga powerhouse.
2: The original.
0: The original.
2: Kung mo naghalin nga sports.
0: Mm-hmm. So nga ni nga, doon taro manami mga ka-K5 kasi naga-excel. Ag sambilo gamang ron sa mga pamatuon. Nga ro mga Pinoy hay kung sports sabi ang bago nimo volleyball basketball gang kun amat ro aton nga naiisipan eh. Duyon nga gid nga mga sports sabi ro sikat mga ka-K5 pero pag abot sa iban nga mga sahi itay karang nga hinampang kapamayagpag ro mga atletang Pilipino especially mga aklanon nga nagarepresent it Pilipinas. Raya hay bangod mga ka-K5 sa 11 ka mga medalya nga nabuog it pensyak silat team sa bahin kara it Vietnam sambilog ang ro gold medal de kara partner. Nagkasay ka mo kung sinor o nagpanag-iya it gold medal. Sinor o nakakuhit it bugawan nga medalya sang kaaklanon mga ka-K5. Kung yun man it bago kararuan ng pangagan kasi pag hinambang mo pensyak silat madya imawit aro kwan kara imawit naka-attach shoot akong baga partner doon ang pangagan pag abot sa day karang sports. Nahasungkit mga ka-K5 or nahakukit ka ni sa Francine Padillos doon karang gold medal sa 11 ka mga total nga medalya nga nahakot it Pilipinas ang bilogro gold si Miss Francine nga taga-aklan ro nakabuog it bugawan nga medalya
2: yung mga nakon mo partner nga kadungganan ro na 11 nya ka medal sa Bilogro Gold halin pa sa Sangka Aklanon.
0: Aga bukod ngang itda yaman first time nga na feature naton ni Mauda actually partner. Naha interview man naton ni Mauda tira kat nag gold medal man imaw sa I think parang
2: ano to partner international or
0: international.
2: Oh, madya ang pagkatanda abi international to.
0: Ilang beses na ta si Miss Francine nga nakabuo ite karang gold medal I think sa Olympics to partner kundi kita maga kasagan mga way back 2021 22 rikaron gid mga kakaypay ag makaron hay sa hindi magbuhay mangin kaibahan naton imawra kasi ano bagarong nangin journey na ni Francine no kasi nga ni pag hinambay ni mo nga pensak silat masamigid active imawra sa nasambit karon nga sports mga kakaypay ag makaron hay uman nga naga pamayag pag sabahin ita Vietnam randa karon nga competition mga ka K5 sa ginpatigayon nga 10th Asian Pensak Silat Championships 2026. Sa 11 ka mga medalya nga ra mga ka K5 may una nga 5 ka mga silver, 5 ka mga bronze ug dinya ni isang bilog nga gold that's why nga 11 tanan. Aga syempre ru sports sabi ni Miss Francine nga ra partner hay kuat bukon ta imaw ita naga combat naga ano ta imaw ra parang demo sport
2: no, imaw ra sport, so.
0: Akon aton nga matandaan grabe galira pag abot sa timing baga dapat sa oras sabi insakto mo gid
2: pero kun tanawon mo abi partner kung bukon ka abi gid ita medyo into sports man nga ra nga pensak silat medyo kung imong tanawon hay medyo anugat aga
0: pug
2: perform
0: pareho.
2: Ka po pareho pero hay syempre ro ana karon yung mga technicalities syempre bukon gid at masyado kitang verse nga med pero yes. sa mga kwan baga sports enthusiast especially sa pensak silat abo-abo taron imo mga technicalities nga andang ginatan-aw
0: actually nga ni hay kung tanawon mo matuod naga-perform imaw eh, smooth through ana nga performance pero waka ka sayod ano ba man na ro basis na nakarahaman it may gold may una silver may una nga bronze hay matya pareho ang mga performance galihay may sa inoras mga ka K5 sa minutes sa timing ay syempre kung ano pat ano mga criteria man it dey ka nga mga judge mga ka K5 kay before na interview naton ni Maura pilang ano nga gid discrepancy wa sa time na the partner
2: sangkiri
0: ang tagid mga sinigundos ga tagid pero once nga ma perfect mo ay matik ay gold medal. So bakot madali mga ka K5 bro syempre makita ano gud aninyo kung amatro output
2: agwan abi partner do daya abi nga ranga contest ang bilog ibagin held imo sa Vietnam so I'm sure maabot ang mga nasyon karanga nagaintra nga ro andang mga sports sa bilog gid sa mga sports na una pat akaton
0: yes,
2: so sa Pensak Silat so mabaho gid ang katungganan nga iyat sa Pilipinas haagturo gold medal.
0: Yes, nakakasabay mga ka K5. Una na partner, do aton karon nga siguro anang nanay is available si Ma'am Donessa Cesar na interview man aton imo ra before. May manghud pa si Miss Francine man nga ra. Nagaano man partner naga pensak silat man nagiban nga mga martial arts nga mga sports. Hay do yun man ruana nga linyada mga ka K5. Una na sa piyak nga linya si Ma'am Donessa Cesar mga ka K5 baro nanay ni Miss Francine ag mismo si Miss Francine matapos nga makauli na iya sa Pilipinas. Mga ma'am no, good morning kinyo. Ay syempre welcome sa aton karanga programa K-Stories with K5 Red Jillian Tornino and K5 Rio Trico. Ma'am, good morning.
3: Good morning po sa mga nakikinig. Good morning.
0: Okay. Ma'am, una sa tanan, no, roamon ka rin nga pagpaabot. Ita, congratulations sa dayang babaho na naman nga kadungganan matapos nga wa mo lang in-represent ro Pilipinas, kundi ay nag-uli kahit yun nga bugawan nga medalya. So, unahan ta siguro partner si Miss Francine, no? Ma'am, una sa tanan.
3: Si Mama Nana na, ma'am.
0: Ah, okay. Si Ma'am Donessa. Si Ma'am Donessa ro una sa aton ka rin nga linya. Ma'am, bilang nanay, syempre sa naton ikaw ro number one nga supporter syempre ko imo nga unga sana nga mga naabot paano nimo na sayran paano ikaw gin inform nga hara si Francine nakauli it solamente nga gold medal sa day karang nga Philippine team ma'am sa Pensak Silat.
3: Tama. Good morning, ma'am. Sa tanong na nagpamangati sa bilog ng Aklan at sa nagpamatimang sa Facebook. Ma'am, ano, hindi ko imo, nasaiban ko man lang imaw, nga gaham pa lang a day nga mag-travel sa nga paag-tune it sa Vietnam.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, wala nga ni si Francine Cajon, ganyan po, kung ano, hinuno, anahampang, mm-hmm. kung alin. And then, nung nag-fighting for bronze imaw, di ka to na akong, nagtumawag imo ka akong.
0: Mm-hmm.
3: And ma'am, na may nanakakon, hey. Nag-dog ako, ma'am, may nana.
0: Mm-hmm.
3: Ay, sa alin lang, sa ako, naghampang kaguting, pero kanihong mga mga sila na bronze ako ma, sinana ka.
0: Okay.
3: Nakibot dito ako ron ay nasadyahan kasi syempre pag once bronze na automatic. So yun, kung may medalyaw na nga.
0: Mm-hmm.
3: So, masadya kita ako. And then nag-ugat ako dayon. It, I'm na umahampang dahil what ay mukhamon yung inform. Mm-hmm. Gusto na yata, i-surprise na yata ako ni.
0: Okay.
3: So that time naghinuwat kami, nagbilantaw kami sa YouTube.
0: Mm-hmm.
3: And then di ka to na nagnamantaw kita ako live. Why mo kasayo nga nagpamantaw ako live sa hampang.
0: Mm-hmm.
3: Then tumawag mo ka ako. Pagtawag na nakakon, naghambaw na ako. Congratulations na akamba ko ka na. Ay, nagbantay ka din gali mama. Sinanak ka ako.
0: Uh-huh.
3: Ay, ako na. Sinaw ka na. As sinagtanaw kita ako. Ay, nasadyahan kita gid ako ron dahil nagdaog man ni Mawa. Yat lang nga nag-fighting mo for fighting for silver.
0: Uh-huh.
3: Ay, mawag ang mga kunda, sinakon. So, nagpinangamuyugid kami sa gold. So, as in, stop namon, bilog mga adlaw nga ron. Ay, parang inallocate yata namon para di karo yun.
0: Mm-hmm.
3: At siyempre, halang pinangayo. Pinangamuyo kami, nga kabay nga mag-gold. And then mm-hmm. So that time nga nakita namon na naghampang ka imo. Paghampang na, nag-abang kita kami and then hatungan eh, natangis kita yun ako dahil syempre mm-hmm. It's a gold medal para sa Nasyon Pilipinas at sa ating natin siya sila Team Philippines.
0: Mm-hmm.
3: So, ang gabi-abi, syempre ako ro nanay. So, sadya-sadya kita ako.
0: Mm-hmm.
3: Sama ka niya ni sa babo ka ako nag-congratulate syempre. Aga, abo mo nga nasadyahan, buko niyang manit kami, kundi mm-hmm. mga friends, family friends namon, aga, bilog mo nga gitang pumuguyo at Pilipinas ay, halos nakita ko gitang na-appreciate kita nanda, ag nagpabuga kita nanda, na nagdao kita, medal, loan medal yung git,
0: mm-hmm.
3: para yung git sa ato niya, bansang Pilipinas.
2: Mm-hmm. By the way, ma'am, ano ro imo nga gini-expect mo man nga kuan nga makauli tat gold medal? Syempre bilang isang kananay partner ko amatay nakikita mo ikaw ro una-unang makakita at potential ko
0: yes.
2: imong unga. Na-expect nimo nga maabot na naraya nga ranga bugawan nga medalya, ma'am, sa rayang competition prior pa?
3: As a parent, ma'am, syempre tama ka sir, no? Nga, kita nga parents makakita kung atong mga bagahe magadaog, pero nakita ko kita na sir, nagtsagan kita na ako niya, madaog kita ang uangara. Kasi katanaw man ako sa ibang mga atleta, nga gahampang. So, ang nakasunod na nabi ako sir, before, nga sinunod ako saan ng competition sa Philippine team. Ako lang din siguro mama nga nagsunod before. So, nakikita ko man, no, paano kita sandaga. Great is doon nga rin na sports. So, kambal ko madaog kita gidra ang uangara sa nakin.
0: Ma'am, kanoon nag-start it-training si Francine? Kay saan ang journey sa Pensyak Silat? Parang consistent ay mora partner.
2: Mm-hmm. Halimpat apag kabata.
0: Halimpat apag nag-start it-training si Francine? Kay saan ang journey sa Pensyak Silat? Parang consistent ay mora partner.
2: Halimpat apag kabata.
0: Halimpat apag katungapatagid imaw. Ano rumanga training na karag? Sini mo nag-train da ma'am nga nakasayad ito ikaw ito at agali mo pa ito na ita Vietnam nga doon na sabak o tangani sa mismo competition?
3: Ali nga, bali nag-una-una ro ni Ma'am, hay kung balikan natin ro history ni Francine as nagsugod imo bilang atleta, kay nag-train gid daw ni Ma'am kay una na nangin sudan kay bilang taekwondo gid daw ni Ma'am,
0: mm-hmm.
3: kay sir RR.
0: Okay.
3: RR.
0: Mm-hmm.
3: Oo, ito kita ro ni Ma'am nag-taekwondo at naging ano man doon Ma'am, imo gold medalist man doon imo sa aton nga sa taekwondo mm-hmm. sa Batang Sinoy.
0: Okay.
3: So, nag-ano man din mo sa ngayon man kahit pa paano sa taekwondo.
0: Mm-hmm.
3: So, nung ano man, ma'am, after that, so nakita na ako ro ng Pensyak Silat.
0: Mm-hmm.
3: So, ro ako na di ka po hanggang iwasan ro hit kick. Ang work ko ay gwapa nga nga nga ra. Nag-rogo na ko ba?
0: Oo.
3: Ego. Ako nga, ma'am. Ako nga, ma'am. Ako nga, ma'am. Ako nga, ma'am. Ay, sambay kay ibutan ko ina sa pinsa silat kasi bawal ituro hitkik.
0: Okay.
3: So, wag din ako ga-expect abi na naman mga maagto ka sa makaray. So, hindaga ko yung mga kay sa ka, Sir Freddy Hismundo. Sa Lightning Seed. So, ito yung mga gita mo ang pag-join na na. Wag din ga-expect man nga from nag-compete mo sa school competition. Sa ano nga niraman mo sa unit meet, district meet, and okay. Then nag-gold ay mo, ma'am.
0: Uh-oh.
3: Unang competition na na, ay gold yun ay mo, ma'am. Hasta nakaabot yun ay mo, ma'am, it palarong pambansa. So, gold medalist yun ay mo. Unang try na na ron, ma'am, na mag-compete. So, nag-compete man dahil ni mo, ma'am, sa ASEAN School Games, Southeast Asian School Games, sa sa Indonesia. Ito na nga ako, ma'am. Pero, ga-expect man kami ka to before nga mag-gold mo. Kaya lang, bukong kita siguro, it para kami. Kasi parang ginbuhol kita sa anong alima katulugulok, ma'am. At ginbutang niya sa mat. So, wak kayo mo katulog ng daog. Ang nagtinangis nga ni mo. Doon kita ro first, hampang na sa ibang bansa. Nag-failed kita imaw. So, di ka to redepted aklan. Adepted Philippines, ay nagtaw kita ka na manami nga, may sahi nga. Gaya, ay siguro, may mas manami pataka na nakaabang. Kasi, hambang ito, matuyo no na tabo. So, ay hambang ito, redepted Philippines ka to, ay doon yung ko nung may ginaprepared para ka na. So, okay. Ato tayo nag-SEA Games SEA Games yung tayo mo, ma'am. Nag-join ni Mau, nag-silver ni Mau. Tapos, nag-join ulit ni Mau SEA Games. Nag-gold ni Mau. Tapos, nag-join ni Mau sa World Competition, ma'am. Nag-bronze ni Mau. Tapos, naroon tayo niya na another, nag-gold naman ni Mau makaroon. So, wag din yung mga ano naging history. And then, awardee yun ni Mau, ma'am, sa yes, sa first athlete awardee sa aklan. Gold medalist sa SEA Games.
2: Daya nga ng competition. Daya nga ng competition, ma'am, pang pilago na nga international, competition.
3: Lima. Sobra na siguro na ng competition, pero sa lima nga, sa sobrang lima, mga pito, no? Mga pito.

0: siguro ma'am, pero 5 roan na lang niya nakauli imong medal.
1: Wow. Mm-hmm. Okay. Una man sa aton niya linya makaroon, si Miss Francine, siyempre, ibagid partner, siyempre kung ikaw naka-experience matuod, una ro, kwan eh, pinaghalo ni mong emotion karon. Siyempre ro, daya ro sa anang mga training, kung baga haragon ro, fruit of labor, kung baga. Ma'am, ano ro nangin journey ni mo no, sa Pensyak Silat? Gina-expect mo, ma'am, nga ikaw ro solamente nga makauli, itay ka nga gold medal para sa Philippine team?
2: Actually po, hindi naman po ako, hindi ako na-expect. Ako na-expect na ako ro itong bato at ang makabulit medal. Siyempre, tanan kami sa team. Nag-expect na magka-medal kami, especially gold medal. Kasi siyempre, dinadala namon do, ano, panganit Pilipinas. Pero tayo, maging kami ro maging Pilipinas. So, among gina-expect, actually ako, ang gina-expect na, hey, mga... Mostly kami sa sini naman, sa kategory naman nga artistic, ay makauli kami at kami tanan. Kasi manami kita, gabi ang mag-prepare sa ampang. So, respect na kami na kami tanan mag-uli. Pero, ano, sadly, unfortunately, ako malang naka-uli. At, siyempre, medal sa bato, medal sa batong atleta, medal yun ito na at ano, then at team. So, sa pasalamat yapon kami, at least nakauli yapon kami at sa batong gold. Mas okay nga may isang bato kaysa tawa, di ba?
1: Yes.
3: Agdikaraya, ma'am, sa imo nga gindag-an nga rang lone gold medal. Taw ibig kamit sang kiri nga background, ma'am. Ano ro ginabasihan kara paalin imo gina-judge ag anong sang kiri nga technicalities di karaya sa tunggal artistic nga partner kasi maabo kara nga katon madya indi gid hagos mag-gets man ako magtan-aw ko yes, plainly sa TV it mga makarayang hampang. Taw ibig kamit sang kiri kara nga background, ma'am.
2: Okay. Yung tunggal ape hay systematic ko tanga so sembang ang ninyo nga pare-parehas man lang tamong huwag. Pero ma-differentiate mo, abi gani. Saan nga, sa stances. So may stances at direction kung saan. Dato, ito ang dapat ikaw mag-agto. So kapag may konting kiri na sa laig to, na direction ni mo, at yung parang process it huwag, ay may minus on ito. So, pati sa mga ano sa panamin namin pagod syempre may na nga magbe-base pagtanda sa ano sa Pasco sa tower tapos sa speed kamatabi hay syempre actually 3 minutes lost 100 I'm not really sure pa ha, pero alam ko na 100 sa 3 minutes na yon na ano namin exact time is 100 movements ang nagawa namin so 100 movements na ron ay kailangan nga powerful imaw tapos inagihapon yung speed so hindi ka dapat mag-lie low. So kapag may makita ka rin nga ay medyo naghina-emodi ka ra may minus ka na or may apekto sa imo nga scoring pagid. Tapos at the same time kamatabi may tulad siya natabo natin sa iba natong ka nag-represent naman sa artistic ay may mga moves natin ay syempre wag na syempre kahit na ano yung sanda na nag-ano sanda eh nag mostly nag-tay sanda sa mga ibang kalabanan da. So nagbawi nagano sanda sa nagbawi parang tayan ng mostly anong score pati andang time may factor din yung time. So, example ko nagtay ka mo sa scoring ninyo magbe-base sa time una which is kapag 3 ka mo matapos. Galing kung sample natapos sa 259 pwede maging factor din na ma-perdi sanda at mataog sanda. Tapos kapag tayo sanda sa score, tayo pagit sanda sa oras, magdagto sanda sa deviation. Kumbaga, kung sino pinakamapapa sa deviation, haturog daong. So, abo-abo pa mga ano, pero mostly gidaan na hay, para ka ko na nag-base sanda sa batog, sa speed and power, tapos consistency at movement. Kumbaga, dapat kaya mo i-maintain sa pinakaumpisa hanggang matapos yung performance.
1: Okay. Ma'am, out of 9 countries, ma'am, nga nangin kalaban ni mo sa dayang kompetisyon, ano ro parang nakikitaan mo, ah, madya mabudlayan ako sa dayang, ano nga na, pambato it dayang nasyon. Ano ro feeling mo nga mas na-challenge ikaw, ma'am?
2: Para akong

0: tatlo, apat na beses ko ni mo na nakalaban. Ay, uh-huh. ano si Ana? Pinina-prepare din ako. Mm-hmm. So, pas ano, kahit na natatapos ko, no, anong strike ako. Uh-huh. Ay, kaya, that's yun.
1: Mm-hmm. Ano man di mo nga nabatsyagan man, syempre hambang mo kaina pilang beses ni mo nakaatubang raya nga nga player nga mahigpit gid nimong kalaban. Ano ring nabatsyagan the moment yagin announce nga kwan kating gold medal kating?
0: Ano? Panang na naman dyan na wagi ka ako nag-pro. Kaya ako na actually nagtapak ako kato nga so gina-expectal ko tayo aba si pwede man ako ay ano abe pa nasa pwede man ako so yung ginabatong ko sa sarili na ah okay silver one ako before pa kami nagtapak sa arena alam mo niya kaya ka ah bakit para sa paro ta akong silver okay lang plus may medal ako masadyot ako na silver ako kasi sa tanan nga sa ano at importante kasi may medal ka nga ginauli ay tapos yun, actually hindi ko nakita lagi the score. Kasi medyo medyo blurry do akong mata kasi nga niya medyo malain pang pamatsaga na ginasipon at ginaubo pa ako habang nag-perform. So pag tanaw ko, ginabanaw ko. Bigla na nagsingit nga, "Pansin yung win, parang ganun yung win." Kasingit ko akong coach, tapos yung ako na, ako yung nanalo. Wala, parang ano, ako parang napapagunan pa ako. So yun, nagdiretso sa ano, usual na pagbaw sa mga juries, sa mga ano sa chairman, sa technical ano officials, tapos sa coach ng other kalaban. Tapos na to, pagsaka ko pa at anak, ibahan doon akong team, tapos nagtubuhan ka ako doon akong partner, tungkol na realize na, abe, pag ano, bigis ako sa partner, abe na ako na, pagdala na sabi na ako na, love, congrats. Nagbata mo ako, love, congrats. Natapos mo yung trauma. Sabi na ako. Kasi for the whole preparation naman sa ampang, rant na rant ko lagi sa akong partner na, alala, paalan ka ra, Barcelona, Malaysia, umanyagi. Kasi usually, Malaysia, gina-affirm niya ako na nakakarap before pa ako mag-med. Elimination pa lang, Malaysia lagi. Alam mo ako na, kasi ano, Malaysia, umatana, utang mo, ulit medal, makarama ka to. Ay, ito, pag-agto ko sa mga sabi ano namin teachers namin bigla na nagano man ako wala congrats yung trauma mo na wala na so yun doon ka lang ano kung alam tapos na ano ko natangis ako kasi natangis ako kung dahil sa ano kung dahil sa pag medal ko kasi dahil sa yung ano yung trauma ko na alam mo yung kaya ko naman siyang talunin pero bakit ulit-ulit niya akong na natatalo so yun doon ako umiyak ako. Siguro yun, yung ano, tamang sagot. Umiyak ako na nanalo ako.
2: Kumbaga, natapos na ang multo ng Malaysia partner. Kasi nga, finally, na-advocate mo, Ma'am Rotrono. Ano rin mga nangin edge mo, abi ma'am, no? Yung mga advantage, nakabulig baga ro. Siyempre, pampilautan mo nga mga international competition, makaroon, ano rin mga natanaw ni mo nga, nangin advantage mo sa hampang?
0: Siguro advantage ko to ano do medyo ano medyo naman medyo pa lang naman kasi parehas kami nanghina sa dulo din namin natin din naman ako parehas kami nanghina pero medyo namin pinti yung galaw ko tapos at the same time kasi may mga short movements siya na ano talaga na short movement na hindi na na-deliver talaga na to the end yung attacks tapos at the same time siguro binawi ko kung sa expression. Tinitigan ko talaga yung mga juries na, ano ba, kasi ano din kasi yan, factors din yan na parang yung expression mo sa kanila na while executing the movement. So, kapag nag-a-attack ka, ang mukha mo is parang may sinusuntok ka talaga. Tapos kapag may art kasi din yan. So, pag art, todo ngiti, todo pa-cute. Ganun.
2: Okay.
0: Yan ko yun.
2: Ma'am Rui mo nga nadugang sa listahan of course nga dayang medal before na feature man naton Rui mo nga life story kanyo ni mo ginahagad do dayang bag-o ni mong bugawan nga medalya
0: first of all kasi sa totoo lang hindi ako very religious pero honestly ginoffer ko yung everything kay God talaga

0: Kasi syempre, madami sa nakaharap ko si Malaysia is, or competition is lagi si Malaysia ang katapat ko. So, at that moment, nung nasa Vietnam, ang hinamba ko, tanabi po ako naghampang. Sa hotel pa lang ako before magtapak sa venue. Hinamba ko, Lord, ikaw ang bahala ka ako. Mahuwag lang ako ito, ikaw ang bahala ka ako. Kung ano man matabo, tawa lang ako at pasensya kung kumaperdya man ako tawala at pasensya na at pag-intindi nga maintindihan ko man makatuman. Pero kung ano man matamadaog man ako ay local pa dahil kimo yun. So, para, na-offer ko para kay God yung buong performance ko at the same time. Then, nung nangyari na yung victory, grabe din yung ano ko, yung pasalamat ko kay God at the same time sa mga nakapalibot sa akin sa kay mama, sa partner ko, sa sister ko, tapos especially sa mga coaches ko na parang nag-ano din, sumalo din ng burden na yung takot ko at yung doubts ko na maharap ko na naman si Malaysia. Kasi grabe din yung support system ko sa mga friends ko na mas naniniwala pa sa akin, sa family ko, sa partner ko, na mas naniniwala pa sa akin na kaya ko. Kasi sa isa sports kasi minsan kasi kapag tuloy-tuloy yung ano mo, parang tuloy-tuloy yung pagkatalo mo is parang even though pinupush mo na parang kaalam mo sa sarili mo kaya mo, pero you keep on losing. Parang at the end of the day, magda-doubt sa sarili mo. So you really need someone to hold on na kaya ko to. At parang nagsasabi sa'yo na kaya mo yan. Ganyan. Kasi, basta yun. Para sa akin, I offer it to God, to my family, yung kay Jay at kay Mama Don, then my partner, si Josh Cantoria. At the same time, sa very sportive namin na NSA, NSA namin, National Sports Association, which is Telsilat Sports Association. At the same time, our very supportive president and section, Ma'am Philces and Ma'am Jam, na which is actually yan yung isang factor din kung muntikan kami hindi matuloy sa Vietnam. We were late at one day. Sana hindi matuloy. Pero pinilit po ng Secretary General na matuloy kami. May mga kasana, tikasan niya lahat ng mga kulang just for us athletes to go to represent Philippines.
1: Ma'am, thank you so much, Gid Ma'am, sa pag-share ni mo sa imong story. Siyempre, grateful man kami nga mabatian ni itatong karang mga listeners. Siyempre, running journey ni Miss Francine. Mga ka-K5, pagabalikan naton sa aton nga pagpanumbalik ro nanay no, ni Miss Francine sa day karang mabaho nga kadagagan, dungog nga nang ginhatod sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Pagkatapos ka, mga ron, mga ka-K5, iit pilang ka mga reminders.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpapasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: T3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
2: T3 Bio. Ang T3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
5: T3 Bio.
6: With Vizio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang
5: sa Mancala Adjuster Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa ITC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: ITC, mabaka sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Balik kita mga ka-K5 sa ating karanga programa, K-Stories. Uy, ay syempre sa ating mga listeners na sa ating mga coffee lovers, mga ka-K-Pay, na permi na gasoline up, permi gina-atake, itaas si reflux. Yan ang resolusyon na mga ka-K-Pay, itry ninyo mag-inom DTX coffee mix, mga dry ay himo, sa tanan, natural nga mga ingredients. Artificial sweetener, mga ka-K5, nga nagatugay, grabing katamis. Ag nag-trigger, itatun karon yung mga acid reflux. To DTX coffee mix, himo sa ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Nagabulig sa atun karon nga metabolismo. Nagabulig sa atun karon nga digestion, mga ka-K5. Binabuligan na ro, atun karon nga gawas nga mag-detox. Ag may pag-uwar mga excess. Gagin kao naton, mga ka-K5. Ideal man, kid, para sa atun karang mga senior citizen. All ages, mga ka-K5, itry nyo sa mga wapa na kainom. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
11: Partner sa aton man yung mga ka-K5, no? Nga mga may ginabatsyag nga masakit sa nag-aawas ka parit, mga high blood at diabetes, or kung una kaon ba sa border, dapat may ginainom mong kita nga food supplement nga makabulig ka aton, mapanaba aro aton nga blood sugar. Doon sa bilog karon herong DTX 500, bangod raya ay may isang kapa nga makapanubo it aton nga mga blood sugar. Of course, makabulig man sa nagkasari-sari nga mga masakit. Kaya ni dapat ay healthy lifestyle aga sabayan it DTX 500.
10: Yun. Anyway, mga ka-K5, may dayad nga pagpamantawan ay kay Tristan Wayat Tulay. May dayad nga aga ka-K5 Rio and ka-K5 Radio. May dayad nga pagpamantaw sa ato nga Facebook Live. Balikan natin mga ka-K5, bro, linyada ni Mama Dunesa Cesar. Kali abo pa kunta partner o aton karang ipangutana sa dahil karang gold medalist nga Aplanon. Ma'am, no, bilang nanay, ato ka ina na batian naton ro istorya ni Miss Francine ro mga nangin preparations, ro nangin struggles, ay syempre ro ana nga mga expectations nga before mo matuod magabot ro medalya, ro tuktok ita kumbaga imo gang gin sakripisyo pilang beses ka ani matuod partner ma disappoint, nga ma fail, kay amakon mo pila imo matuod pilang beses man ako gin strike ka ni Malaysia. Finally, hay nahabuo na do corona. Agdo Malaysia, Indonesia, matsakandat. Andagit ang sports, sabi na partner eh.
11: Oh, Indonesia, dukong silat yata.
10: Andagit aron. So nga ni nga, bilang Pilipino, mabaho matuod nga kadungganan. Kapit pa kung gina-set mo na kung amat yung imong buhat ay basi mana kwan, matsa.
11: Ay mahagumata.
10: Oo, ay mahagumata mana. Kung baga, hay, this time, hay parang gitmata kay Francine. Ma'am, no, bilang nanay, ano rin mo nga mensahe, ano rin mo nga mahambal sa inat na abu pata nga magabot si Miss Francine nga rabata para agsaan nga karera, hay maabu pata, rosarang nanay nga ma-achieve. Ma'am, imo nga mensahe para kay Miss Francine, ma'am.
4: Nga ako niyang ginya mahambay para sa ako niya, o nga, no, magsalig yung permi mo sa Ginoo at kapareho man yan eh, ginpamatian na kita confirm ang ginahambay niya, magpati ka parmi niya, kaya mo ron, ang maabot mo ron. Kung nag-failed man imaw, hay, matuno na na, kasi may reason why nga haman, gina-failed imaw, gina-failed imaw, gina-failed until nga, do yun, preparation kay mo, sa sangkabagay, nga, ginanaan kay mo, it Ginoo, aga para gitahimo. So hambay na nga ni nga haron pilang beses gid mata imo na pwede ma'am wa gid imo itimulong medal. So parang na feel ko manya ni Ronnie Mao before nga mama may nanahay medyo ano gid ano malison mabuuro medalya. Pero ang bago kaya na may reason why ron, that's why makaron yuana nga agin hambay nga ni nana nga Malaysia Indonesia abi hay na ano na ron mami na buong na won kay Puska ro gold medal.
10: Uh-oh.
4: So this time hay habuoy na won man kay Malaysia ro gold medal. So at least no all na rin yung mga gusto kay na-reach na gid man at ha dao na gid man kadagan para sa aton nga Pilipinas. So doon yang gid noon ang mahambal sa unga magsalig sa Ginoo at kaya maging humble kita, maging ano siyempre so ato niya mga inunga gihapon higapin hanggang gihapon guide ron kasi kasi pareho ni Francine ay napakabata na pagita abi sa kampang makarayang raag sa ano ba ma'am sa pareho kong mga ginataon na nakainang arang mga medal. So medyo napakabata na kita abi nagkaroon ni Mawit achievements nga makaraya kaya po. So ginaginiyahan ko din mataron ay sa iba pagyan niya mga atleta nga gusto mag-join sa mga competition sa ibang parents excuse me nga gusto nga mag-join pero at gusto nakita natin ro ato nga mga unga nga kapareho ka successful sa ibang mga atleta man makaroon nga nagatawoy medalya kadungganan sa ato nga Pilipinas at sa ato nga pamilya ay ro ako niyang gid man, mahambal man para kang dahay. Una lang kita primary supportahan ro ato mga unga. Hindi natin sa napagpabayan, the failed san dahay. Kita nga ginikanan, hindi kita mag-failed. Dahil nga ni nga, kita katon man lang sa nagabuog it. Kabasto, fighting spirit para maabot na doon yung goal the same man sa education at ato mga unga kita malang with ganda the push.
10: Yun.
4: So doon man lang akong mahamba. Sa ibang mga atleta nga magusto, hay, kinahangyan yung gitana o ginahamba matuod niya magbanat buto, concentrate sa training, inyo gitana nga dapat focus kita ka mo. Kung gusto niyong magiging atleta nga successful, hay, concentrate kita ka mo sa dikaruyan nga ron niya kung ano anong yung gusto nga maabot. Ang hindi nga good ma'am ra ang mahambal.
10: Ma'am, anyway, ma'am, no, aside sa pensyak silat, anong makaroon si Francine? Parang sa Air Force naman imaw makaroon, ma'am?
4: Yes, ma'am. Si Francine ay Sergeant imaw. Sa Air Force imaw rin ga work tun man. Agaan naman doon, ma'am, doon nga, bugaron akong ginikanan nga. Doon nga, ma'am, nga, pagsuna na sa Air Force ay, ano nga doon, ma'am, binsikreto naman ka akong doon, ma'am.
10: So, sa bata nga edad, pilang dagon imaw nakasuod sa Air Force na, ma'am?
4: At the age of 21.
10: Uy, grabe. Dahil sa naging edge na naro pagiging athlete ka na, ma'am.
4: Yes, ma'am. Ano, ma'am, nagtugod ay mo ma'am sa Air Force as atleta, pero tag-ito ni mo ma'am sa Air Force, what ay maroon, ma'am, nagpakilaya ang gold medalist mo sa SEA Games, pagtugod na na. So, parang nahasairan niya sa imaw as the date goes by nga gold medalist imaw, tagalit si Mary Francine na gold medalist sa SEA Games natin before.
10: Grabe.
4: Nag-share ko lang ganyan, ma'am, moment, ma'am, nga. Nag-atun kami saan, nakawin mga recognition na, when, I don't know kung anong tawag ko, basta parang graduation po yan na, ma'am. So, gina, di ba, nag-atun parents ka na daw, saan nag-atun sa parents para unang time, nag-kita, rumang pamilya, sa tulit, ang nabuhan, nga wag kita. Ma'am, si parents, di na, nag-backtas siya daw, nung wag ito mo nagbigagan. Nag-backtas siya, tayo mo, pagtukakon kita, kita ko kita, ang napaka bugal mo nagita ko nga nagparapit ka ako naghambay na nakakon mama I did it mama nagina na ako tara mama siya sergeant na ako hanggang na nakakon nagtangis imo ka ako nagwag ito ang diagan para gusto na kita ko makita ko kita imong nagibak na sa atukan naubra na na yung bagay niya ma'am parang napakahirap sa sitwasyon naman that time kasi nga nangyari sa amin
10: yes oo. So, kumbaga ro, journey ni Francine, win or lose sa mga kompetisyon, pero pag support ita ginikanan, hay wa nagabago, or kumbaga doon gihapon ro, support ang pagpalangga bilang sang kananay, ma'am.
4: Yes, ma'am. So, ma-pwede madaog atong nga, maging bugawin kita. Ma-pwede man ato maunga, maging bugawin man gihapon kita. Kasi, gintry nandarong tanan para nanda, punta, maabot do yung sang kabagay. Galing, hindi yung kanaging grant. Kasi may mga bagay nga nakalaan sa para handa.
10: Yun. Ma'am, thank you so much, Gidno, sa time maging taon ninyo. Kamu ni Ms. Francine sa K5 News FM Kalibo. Once again, congratulations. Bukon lang it kay Francine, kundi kimo man bilang supportive nga ginikanan, ma'am.
4: Yes, thank you, good ma'am, kaya sa pag-invite man kamon, ma'am, yes, sa inyong station, med-ayad lang agahon sa tanan-tanan.
10: Nabatian mga ka-K5, bro, istorya ni Miss Francine Padillos, pinakabagong gold medalist sa pensya.
11: Partner,
10: no,
11: nakaka-proud, yes. Syempre, maabo ro aton nga mabuong lesson sa ginhambag, kung napamatian nato at mayroong ginhambag ni Miss Francine, pati sa anang nanay, ready na imaw nga, gina-ready na taranang sarili partner nga ma-perde, watay mo nagasalig nga magka-gold.
10: Kung mag-iset mo gagiro,
11: Pero, hey, syempre, yung ubrat, ananarotanan, pero may una, kitabi ka nga mga moment kung amat ka nag-abot. Ay, syempre, kung para gid matamatood kimo, hay para gid akimo.
10: Yes, so, kasi rumang kontra mo, karong ga-prepare man eh.
11: Oo, kung aron eh, pareho ka mamana nga may nagapatutos kinyo nga maging silver imaw. Mindset at pag-acto sa sangka international competition, gold at tanan
10: yes.
11: Karon do gold.
10: So nga ni, uwagid na fail mga ka-K5, mabaho nga kadungganan, na karon nga pag-uliit, bugawan nga medal. Hoy sa ato nga mga ka-K5 una nga syempre permi lang bloated mga ka-K5 permi ginagutom pag gasakit ro inyo nga tiyan mga ka-K5 basi may inyo nga mga illegal settlers una basi may mga parasite sa inyo nga mga sugod itiyan nga nagabulig mga ka-K5 no ita nagasago baga kumbaga mga unwanted guest una mga ka-K5 oy basi kung kamo may nagabatch lagi doon nga mga simptoma try ninyo mga ka-K5 D3 bio. Nag-tap na imaura. Ita, dahil karang nga mga parasite mga ka-K5. Bangon si D3 bio mga ka-K5, may una nga medium chain fatty acid. Magaling sa cold pressed extra virgin coconut oil. Nga nag-serve nga anti-parasitic shield kontra sa mga, tingin mga unwanted guests natin kung tawgon mga ka-K5. Ron D3 bio mga ka-K5, may una nga monolaurin nga makabig natin nga compound nga nagatunaw sa mga protective layers at mga parasites at dagayon nga nagakamata. May mga ninaman ka mo, may mga masakit ka mo, tugay tiban pagid nga mga bakterya, mga infeksyon. Kay gamitan ninyo, imnan ninyo ita D3 bio mga ka-K5.
11: Aga, syempre partner sa aton man yung mga ka-K5 nga makarapermi nagasugay-sugay sa nagaugan-ugan nga nga panahon. Mm-hmm. Dapat tayo mabaskog ro aton nga immune system, makaroon nga mga season, pabag-o-bag-o ro aton nga dagagan it panahon. Aga, di kara naghahalin kong ama to nagkasari-sari man yung mga sakit ag mga mm-hmm. infection. So dapat halin sa aton nga immune system, mabaskog agi. Aga, aton nga pabaskogon, pinaagi sa pag-inom it Mighty C, rong alkaline-based nga vitamin C. Raya rong klase it vitamin C partner nga pwede taninin mm-hmm. mo imnon any time of the day, bawad raya high alkaline based.
10: Yun. Acidic mga ka-K5. Anyway, sa aton nga mga ka-K5 na sa running era, sa bilog ng kontragin natin karon Rubio mga ka-K5. Kapit pa kung kita ginahugasan kung amatay nag-create imaw it, bukon it manami nga hugoma. Tuga nga ni it mga bacteria man mga ka-K5. Ag, syempre, sa aton man karon nga hugas. Ngayon dapat mangin fresh kita, magamit kita Dio Fresh mga ka-K5. Goodbye odor, hello freshness. Kay bahanong tinika Dio Fresh mga ka-K5. Raya hair organic and deodorant. Wait side effects afton yung mga kilikili nagapaputi ag nagapakini sa aton karon nga mga underarms.
11: Para kumplitohon man do aton nga hygiene sa aton nga gawas partner, bukod mm-hmm. amat kilikili kundi ra aton nga bilog nga gawas dapat pagpaligos kita adlaw-adlaw gamit rong DTX Beauty Soap. Rong DTX Beauty Scope may purong sangkap nga natural, may ampalaya leaves, guava leaves ag madre de cacao nagabulig sa aton nga panit nga mapabata ag nagasukog partner sa sun mm-hmm. damage especially kung nga pinainit kita kada adlaw, dapat protektahan dong aton niya panit niya maging healthy magamit ita DTX Beauty Soap.
10: Yun. Tanan niya mga produkto sa Ramga Bakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mga gusto maka-avail it libre ng shout out sa inyo si Doc Robert Empenado mga ka-K5. Yagamang ron sa Refenders Building Osmeña Avenue, Kalibo ang Klinika. Or kita nga magtakop may dahil niya pagpamati kay Auntie Nene Ilen Patrogado sa mga taga-alkaningay Bilawa. Sa Pian Capiz, nagpamati bid. Aga, syempre, sa Sea Oil Gasoline Station, mga pump attendant, tatununa. Aga, syempre, sa All-In Water Refilling Station, sa si Catering Services, mga ka-K5. Thank you so much. Wala kita ito oras sa ating karanga pag-ililiba. Mag-ahilibati kita sa masunod na naman niya Domingo, every 10 to 11 in the morning. Kami rin yung nanginalagad ka-K5, Red Jeline Tornino.
11: Aga, kumansi ka-K5, Rio Trico.
10: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
2: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
3: Yeah.
2: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
1: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
2: Ang likod,
1: The Mono Laurin. Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
2: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
1: Correct.
2: No?
1: Kaya kaba no, rason nga ang lubi is tree of life.
2: Tree of life. That's the reason. Ang Mono Laurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
1: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga masoldado sa lawas, ga relax-relax.
3: Oo, gapahuway.
2: Kadami, no?
1: Amo na mga benepisyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan wala, mas da. Kaligay tungod sa protocol nga ginasulat.
2: Gafalo kita.
1: Gafalo ta. Especially kung aras kuwa.
2: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
1: Another benefit sa Sir GP.
4: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
1: Correct.
4: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kun pwede pa lang alanan ko subong ni D3 Bio kay same component agin painom sa ila sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay man ulihin na sa inatagan lala na siya nga daan ang duwa naka-recover ang isa Sir Boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina it's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag sa D3 Bio ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio mabakal sa mga butika. D3 Bio
1: sa mo na nga sa ako niya adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio sir boy number 1 nga namiyaan gigita ako sa D3 Bio nablang dugay man ko mag-ulian nun at least blab isang edad ko 80 sir boy CEO nga po kumpanya ha? Healthy ang imo nga mga brains
2: 6 ko ba?
1: Amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio ganami ang imo nga mga brain cells meaning pa kung nami imo brain cells in decision making mga plano mga nami nga himuon mo ara na sir boy hindi bla sila nga
2: hindi aburido ka
1: nang ulihan na sa boss and take note ang D3 Bio pagsulod sir boy si D3 makadto na niya no sa imong army and the BCO mauna na na siya daan
2: sa mga cells
1: sa simo cellula para magdepensa na nga daan grabe no
2: kung baga pag inom mo doc may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo ang mga pulis amo na si D3 ang another shin kakatrack marikta to sa mga cellula ya dito kami tawgan lang tawgon ka lang namon kung
1: kinahanglan namo backup kinahanglan namon support
2: hindi na kinahanglan support sir boy kaya to na sa field mismo
1: manghimos na lang
2: himos na lang
0: D3 Bio
2: ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
1: Ang replication, grabe na.
2: Grabe na ang replication to. Hindi nakasarang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulaurin mo, anak na.
1: So, amunang bintaha, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Fakal di Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang augatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot ginayatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo nang molecule. Pag makawatan Sir Boy.
4: Why na?
3: Amatamat na lang siya. Amatamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
4: Mabuyan.
3: Mabuyan. Cellphone.
4: Cellphone.
3: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Ito si Linggo Bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
5: Tag 40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Imagine lah.
4: Kamu nak kanan nanti DTX 500.
3: Kamu nak gani nga. Hindi ko kayo kontento Sir Boy sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
5: soft drinks.
3: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, di damo. Diabetes.
3: Damo-damo no?
4: Diabetes.
3: Cancer.
4: Ang diabetes,
3: high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya
4: oh,
3: ang Pinoy Sir Boy, kung galain ang matyag, gamon pagkuan
4: suplemento
2: DTX 500
7: si Catalina Habagat sang puro kantabo barangay Kamingawan Kaban Calan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita nag bakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog isa ka stab son sa isa ka adlaw ito times ko tag duwa ka kapsul morning oo duwa ko dapat inang pagka ubos ko sir may alibyo gate subong gi maintenance ko nagitser ka namin namit nagitsa akon nga mata
2: DTX 500.
4: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Ang iban si Sir Boy, huwag ko nag-account tamis, pero grabe pa kaunon kanon.
4: Correct, no? Gabi pa kaunon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
6: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
4: Correct. Amo ginadapat, no?
3: The cause of disease, not the disease itself.
4: Correct.
3: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
6: Mabalik-balik lang Japon do. Kung ara Japon ang
3: timos dia amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
4: Correct.
3: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
6: Ang aso.
3: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo lang problems.
4: Correct.
3: Amo na Sir Boy. Even mata apektado sa
4: apektado.
3: Oo. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka da wala lang ka magwada lang tal mo tsura bata pa.
4: Bata pa no.
3: Oo. Gatigulang ka wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
4: Wala ka pa maintenance.
3: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance DTX lang. diabetes. Amo na ang dapat yung moon para mag-away again sining mga free radical.
8: KX500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na ko nagapalpitate.
2: DTX500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Saka Libu Aklan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Ka. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Luya na Mang extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag mabuhos ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
2: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis ni
0: extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: klase natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinicon DTX 500.
9: Clinicon D3 Bio.
10: Clinicon Sport Biotics.
11: Mighty

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Isang araw, may dalawang baliw na nag-uusap at ito ang nangyari.
2: Mari!
3: Ay, Mari, ano? Anong sabi mo, Mari?
2: Kanina ko pa nakita yung lamok sa kamay mo ba? Hindi mo pa pinatayan.
3: Hayaan ko munang mabusog siya. At tapos, pag busog na siya, hahabulin ko para mag-appendicitis siya. Tapos, mamatay. Diba? Okay yun, okay yun, pare? Okay ba yun, Mari, pare?

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Arang.
2: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: Mahimo siya ketones.
2: Mahimo siyang energy.
3: Puslan ka po.
2: Oo. Wala sang ano mo?
3: Wala atak.
2: Puslan siya. So, dapat every 8 hours ka inom sa D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod. Sa imong mga gums layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
3: Correct.
2: Bayuria. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Champion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo doko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Pa inom paninisis ng D3 Bio tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Ari Doc nga ang D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balya Doc Ario? Nga the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
2: Prevent.
3: Government na.
5: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
5: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tubtub nga makarecover ka. Pero mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Kay way gid chance ya ang guanya. Di maka first base ang kagaw.
5: Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
2: Tama pero minato balik-balik plus RGP kung hatagan mo ko D3 pigaw na. Paimnon mo ko D3 pigaw na. Paimnon mo ko BCO pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO kampiyon na.
3: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang, di ba? Kung na kung nami, pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid ya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
5: Kagarido ka gim preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3 hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala. Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
5: Okay, hindi mo nakatasan D3.
3: Ka borderline ka lang. Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
5: Tingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma toxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
5: proper timing.
2: Dapat ya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
3: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halog,
2: instead nga, gainom ka sa una tagpulo, tub-tub 15 ka, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Mga
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: dibuat lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: K5 Kalingawan Time.
7: Sweet Joe.
8: Meg.
9: Ano, Meg?
8: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
9: Gasulat ko sa hinablos ko.
8: Oh, tinga ka dugay, gidsi mo pa sulaton, how?
9: Mahinay man bi siya magbasa mo.
10: Sweet FM.
11: How sweet!
6: Ang kampyon na istasyon.
10: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginay?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay nigo ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP, mm-hmm. sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug Mighty C, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
4: Amo ginang tao, no? Toy, bakal na mo na DTX, pure sick, kag bite isi.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata ka, islan mo.
3: Islan na, no? Wala na chance
4: wala na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May bawalaan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlupan.
3: Sugod na burun, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo atuloy, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So, good ka na.
4: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampyon sa Balita. Kampyon.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga magabuti ka. D3 Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Upo nga akong mga TL o mga pagkakit. Iliho.
3: Kapagadungog na ko sa D3 Eggs 500.
4: Akong gindouble dose.
3: Mga kapsul sa buntag.
4: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang D3 Eggs 500.
0: D3 Eggs 500.
5: Mabali sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar. D3 Eggs 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3 Eggs 500. Ang D3 Eggs 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3 Eggs 500. Asalika. Epektibo. D3 Eggs 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Cold Superman for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: kaagad sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
5: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Deo Fresh Roll-On.
5: And many others.
6: Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Five Kalingawan Time!
10: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
11: Kabayo!
10: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
11: Ay, alam ko na! Kabayo!
10: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
11: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
10: Ano?
11: Demonyo! Nakabayo!

0: sa K5 News FM.
1: So, ako galing si Ay Caldioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
3: Correct.
2: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
3: During the morning.
2: Kag the only food nga less ang free radicals.
3: Lata ang free radicals.
2: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Okay. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo extra virgin coconut oil, mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang imong leptin, mm-hmm. imong ghrelin, mm-hmm. kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
4: D3 Bio, no?
5: Yes.
4: For ketogenic diet.
5: Yes. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Kasi limon, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta ng
2: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
5: O, dali mapatay.
2: Kung palainom ka D3 Bio.
5: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong NK cells o natural killer cells. Oh. No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
2: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimintos ang cancer cell.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
3: Mm. Anong ginaubras ang lauric acid?
7: Una, na-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Mm-hmm. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Mm-hmm. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ni D3 Bio gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
2: Correct.
7: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
3: Uy!
7: Causing cancer cell death.
3: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
7: amo to mapatay siya mismo ang free radicals?
3: Ang free radicals, kiginputo siya ni lauric acid nga linka D3 Bio, mapatay si cancer cell.
7: Gusto.
3: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell. Amun, mapatay siya.
7: Saan bali, Dr. Mel Blanc?
2: Sir Boy, hindi lang madala sa isa lang kasof.
3: Correct.
2: Ang sigi-sigi lang.
5: Pinanadod lang.
3: Continuous.
2: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
7: Ang bali, Dr. Mel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na isubong.
5: No.
3: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
2: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
7: Kung baralan niya to,
5: magutman sila.
2: Mapatay na lang sila.
7: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3 Bio ka.
2: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
3: Correct. No?
2: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio Health News.

championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. This

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas, magabuti ka.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal Rican.
1: Epic
0: Tipo.
1: DTX 500.

0: ka.
1: Matsoy ride, mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, matsoy ride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sa gan nga driver, extend, love.
3: Extend, supplement for men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
3: Kano saan mo na hibawaan na nakay diabetes?
2: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryan ta karon planning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunti sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
5: Tolay Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia. Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage ang gitawag nga leukemia.
4: May aras ang apat ka main types ng leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
5: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
4: Gusto.
5: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide. Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klases ang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala serbal.
1: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
5: Ang muna ka before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, mainom na giko DTX. Subong pa lang, pero minana mo, ginwali di mo. Huwag pa kasakit, huwag pa kabalatian, protektahin ang imong mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC? Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
4: Nakaon ka bla karne?
5: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
7: Check.
4: Ari-ari boy, puti.
5: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
7: Oy.
5: Oy. Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin mangin kandidato pas cancer. Ibala na Sir JP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
4: Lolo,
5: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
4: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob panit po, hindi sakit.
5: Gaka nosebleed.
4: So, sino bala, Doc Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
5: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasolin.
4: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So
5: dapat
4: kung pamboy ka gali dapat
5: kaya,
4: pamboy DTX ka gid.
5: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka leukemia kag sobra nga stress. Grabe na ang gapanigarilyo gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals amoning mga pinakakontra naton nga wala nato mabali kag pinakapalangga nato nga kaunon. Ang free radicals amon ang nagaguba sa aton selula and the only way nga malikawan ni i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C. Amun na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila kaklase nga prutas, kagulay man.
4: Gusto.
5: So, join the fight against cancer. Start it with your family kagkagalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din yung imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
7: Budgetan nyo na.
5: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa Eye Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal sa mabuti.
0: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masalika.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes!
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto!
5: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
6: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwa lang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako mag-

0: habang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Nagpanghita ka pala sa food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Jose Benlo, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
3: Mm-hmm.
4: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dok Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si Dad DTX 500 kag MITC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na.
3: Diabetes,
4: high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag-gusto kaon.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: So, tunanta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Ay, pa din sila nakainom di Tix. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sikreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga Hapondok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted concentrated. So, amo na, nami sa mga Hapon, no? Less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero, dako man ang bulig sa isda, Sir Boy.
3: Correct.
4: Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
4: babae.
3: Ang sikrito, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sang lalaki, 82 ang babae. Ang sikrito, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak, malaka lang magkaon karne. No? Ang sourcing nila protein is fish and tofu.
4: Grabe. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo niyang sikrito sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakat ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Kung
4: nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo niyang rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng gulay. Damo nga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
6: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Bulacan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga buti ka. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mag-joy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sa gan nga driver, extend love.
2: Extend Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sa atin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics.
9: Mighty C. DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
13: Clinica Deo Fresh Roll-On.
14: And many others.
15: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
16: may free check-up ka pa.
17: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
18: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
19: You're listening to 94.5.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no?
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sa vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
2: Antipunggal.
4: Antipunggal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan lang overnight.
4: Oo, buhuan mo lang gamay. Kagip. Ikwan, iduot mo lang sa simo sininga acne, kambiyon.
2: Natural pa.
4: Oo, natural pa. So, ay ka problema, hindi
2: aside,
4: ka
2: aside siya nang ibutan niya, inungit siya.
4: Inungit pag- siya. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin naman eh, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
4: Correct.
2: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sa imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
4: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
4: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
4: Himos na lang.
2: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
4: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. They have also a group
4: Engineering Battalion.
2: Ang ilaobra ya, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
4: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang nga D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
6: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos sa to, pagwana.
6: Ginapagwa niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imo mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
4: Sa baba pa lang, ha?
2: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
4: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
4: Patay man siya.
2: It will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
2: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
2: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
2: Especially itong kwan, fatty liver.
4: Oo!
2: Pero kung naka-DTX 500 yung may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
4: Grabe, no?
2: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
4: Ano na, Doc? Ang tofi?
2: Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay.
2: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
4: Mm-hmm.
2: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
4: Oh.
2: Maditik lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
4: Ay.
2: Ang muna importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
4: Mm-hmm. Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pa nga parte sang lawas.
2: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid pirmi namon diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP.
4: Yes.
2: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: DTX 500.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: TTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Pusto.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
1: niya.
2: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagkikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga perti kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agud nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kay sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na isabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man ginsabat. Di ba? Sige, so muna nga sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong ka mo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpadayon sa unahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samatalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga kung kisa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na, dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo kalibalatihan. Or, labi na kon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, way man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahuayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan anuman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan anuman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig halin gid sa gipusoon nga man kay bisan nga nasubuan sila mabuhinan malipay sila labi na kon ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwarta ng inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian, dahil yung dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kung ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, aral sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga, hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsiro mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalaw pang dan. Apang wala sing bili ng mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag nga si Kristo, ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man,
kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo. Wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon diri nga inaako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton perti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan pero sa kay Kristo nga mga imol ambal diri wala ako sing komportable nga panapton samtang nagakisanadya ka ginagutom ako samtang ikaw naghuyog sa kahipayan ako nagamasakit isa ka nung muluong kag wala ginaatipan tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo. Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nga naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad, agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag. Kag pagkadto man dayon sa mga nangin, nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sang Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri waldas sa ila nga kinitaan ang natabo nalipatan na nila wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito
Sa totoo lang, hindi man na kinanglanon sa Ginoo. Anuhan mo na niya. Di ba? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon gina siya ginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginahatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas siya pagtuo bangod sa iya nga kapag mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya, solihe. Sino man basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide na, di ba, nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton, magdala sa aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton nga mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung san o kundiin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton nakatungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espiritual nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung bisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alaka daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, galit si Sakyo kambal niya. Kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa ginanglan, akon ibalik ang apat kadubli. At magrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita, kung kita tutong.

sa langit. May salabton kita sa paglabot sa Tiyon. Si Kristo manukot na kay kita, ngaman kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang pagidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa estrikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matindlo nga tagipusoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta ka ang pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matindlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton inisya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara siya rikod sa langit. Kag paglabot sa Tiyon, sa panahon nga ang Dios magahukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Dios. Kag sa aton, nga wala paghatag, igtalapungod sa mga imol. Huwag naman kita siyang timpo sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Panginoon Diyos, muli kaming lumulog sa banal na luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen.

0: Sakal Libu Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism.

Ang iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na iHealth, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatapos, makabuti ka.
1: D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatapos, makabuti ka.
1: DJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas ba la ang imo blood sugar?
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa Rica.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kakitiya?
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Atin ang ating memorya ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibilis sa mga butika. Memory Advanced Serum. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Why ka makita katulog ang kakaon? So, why ka makita sina? During sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako yan, matulogi ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
5: Wow.
4: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
5: Campion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante gakaon ka, dapat matulog ka man.
5: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
5: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
5: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Physio!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
5: Gabi.
4: Pag dito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
5: Correct.
4: Para bas damo pagid himuon nga melatonin.
5: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
5: pills. Shot nang ila ya.
4: So, ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinangan, inom ka na damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nga nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
3: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
5: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio. Para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
3: Correct. Mas nami, gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
5: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: pinagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Si Papa ay na!
5: Relive the golden days.
10: Oh.

7:25 ang ating oras at syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas, welcome na naman sa ating programa Sunday Golden Flashback. O yung mga awitin na narinig ninyo ay mula sa bandang ABBA. Ano nga ba yung mga pinatugtog natin kanina? Nandiyan yung pinakaunang music na Lay All Your Love On Me, sinundan ng Mamma Mia, Angeles, Take a Chance On Me, at Knowing Me, Knowing You. Mamaya, dadagdagan pa natin yun ha, dahil sila ang ating featured artist ngayong gabing ito, ngayong Sunday Golden Flashback, mga ka-K5. But let's know more about ABBA, mga kaibigan, kung usapang legendary music, lalong-lalo na mga music groups, ha? Siguradong kasama sa listahan ang ABBA. Nabuo ang Swedish pop group na ito noong 1972. Oh, taas ike kung sinundo buhi ko 1972. At binubuo ng 4 na miyembro, mga ka-K5. Medyo mahirap lang i-pronounce ang kanila mga pangalan. Pero sila ay si Agneta Feltskog. Si Bjorn Olve. Ah, diba? Bjorn Olve. Si Benny Anderson. Ito lang yung pinakamadaling i-pronounce. At saka si Anifred Lingstad. Yun. I hope I pronounce it right, ha? O mas kilala bilang si Frida. At alam nyo ba, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pangalang ABBA ay nagmula nga doon sa pinagsama-samang unang letra ng kanilang 4 na pangalan. Sino nga ulit iyon? Si Agneta, si Bjorn, si Benny at saka si Anifred. Ayun. Sila po ang bumubuo ng bandang ABBA. Ang kanilang grupo ay nabuo noong 1972. Simple pero naging isa sa pinakasikat na banda sa buong mundo. Talagang sumikat ang ABBA noong 1974 matapos nilang manalo sa Eurovision Song Contest gamit ang kantang Waterloo. Oh, yan ay hanapin natin ha at i-play natin. Bakit sila nanalo at itong Waterloo na ito? Mula noon, sunod-sunod na ang kanilang mga hit tulad ng Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando, Take a Chance on Me at The Winner Takes It All. Isa sa pinaka-amazing na achievement nila, tinatayang mahigit 400 million records na ang naibenta ng ABBA sa buong mundo. Dahilan para maituring silang isa sa best-selling music artists of all time. Kahit naghiwalay na ang grupo, mga kaibigan, noong unang bahagi ng 1980s, talaga sila nagtagal masyado, no? Kasi nag-start sila 1972, naghiwalay na sila noong 1980s. Hindi nawala ang pagmamahal ng fans sa kanilang musika. Noong 1999, mas lalo pa silang sumikat sa bagong henerasyon dahil sa hit musical na Mamma Mia na sinundan pa ng blockbuster movies. At noong 2021, matapos ang halos 4 na dekada, gumawa sila ng comeback album na Voyage, proving na ang magandang musika ay walang expiration. Correct! Sa TikTok, mga kaibigan, mga kapatid, abay paboritong gamitin ng mga Gen Z, ha? Ang ilan sa mga awitin nila kagaya ng Mamma Mia, Winner Takes It All, at saka yung Lay All Your Love On Me. Yan, isa sa mga sikat na sikat sa mga Gen Z ngayon pagdating sa TikTok, ginagawang background music. It goes to show, mga kaibigan, na talagang kapag maganda ang iyong musika ay talaga ma-appreciate ito kahit anong generation pa yan.
Hanggang ngayon, kapag tumutugtog ang Dancing Queen, mapabata man o matanda, halos lahat ay napapakanta o napapasayaw. Isang patunay na ang tunay na classic ay hindi kailanman nalalaos. At yan ang ating music trivia for tonight. At dahil dyan, let's have the song from Queen. From Queen tuloy. From ABBA! Dancing Queen! Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K-5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang I Care Capsule.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, te. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-wabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: si Papa Aina.
1: And you got there a song entitled Chiquitita, mga kaibigan. Still a song coming from ABBA, ang ating featured artist for tonight para sa ating Sunday Golden Flashback. Ano nga ba ang mensahe sa likod ng kantang Chiquitita? Ano bang ibig sabihin ng Chiquitita? Diba? Bata pa ako, naririnig ko na itong kantang ito, mga ka-K5. Isa itong kanta ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. Ang salitang Chiquitita na ang ibig sabihin ay little girl, munting babae or munting kaibigan, ay tumutukoy sa isang taong dumaraan sa matinding lungkot. Mapapansin ito sa linyang you'll be dancing once again and the pain will end. Masaot ka man at uman, nagmaduga gonrong kasakit. About na nagsasabing darating din ang araw na muling ngingiti at magiging masaya ang isang taong nasasaktan. No matter how painful it is, darating at darating ang panahon na makaka-move on ka rin. Ha? Kasunod pa nito ang mensaheng the sun is still in the sky. Rung adlaw ko no, hayo naman sa gihapon sa kagangitan. Bilang paalala na kahit madilim ang pinagdaraanan natin, ay meron pa ring liwanag at pag-asa na naghihintay. O, di ba? Ang lalim ng mga awitin dati, di ba? Napakasimple lang ng title, Chiquitita. Pero ang lalim-lalim pala ng pakahulugan. Kaya hanggang ngayon, patuloy na minamahal ang awiting ito dahil ipinapaalala nitong ang bawat problema ay may katapusan at sa likod ng bawat luha ay may pagkakataong muling bumangon. Rohan ba nga ni sa pinakaulihing lyrics? Try once more like you did before, sing a new song, Chiquitita. Oh. Mag-try ka man at uman. Ubra ka baga man at uman. Ruin mo karon yung mga ano mga bagay nga ginaubra mo dati nga nagapalipay kimo. Your passion. Magkanta ka't bago nga kanta, Chiquitita. Sing a new song, Chiquitita ko no eh. Try once more like you did before. Kanamiton manan o kanta papaigin samad mo't aman na. Diba kanamiton nung message at kanta mga K5? Very ano gita, heartfelt. Rung sugodit anak karon nga lyrics. So, you're enchained by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. Oh, diba? Napaka-poetic. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're oh so sad, so quiet. Oh, di ba? Ang galing. Talagang fan na ako ng ABBA. Halos lahat ng kanilang kanta ay talagang worth it pakinggan at bigyan ng oras. Itong Chiquitita pala mga ka-K5 ay nirelease noong January 1979. Nakabilang sa kanilang single na Vules Vues album. Ano ibig sabihin nun? Basta it became a worldwide hit. Anyway, mamaya ha, after nitong ating batian, ay magpapatugtog ulit tayo ng another song from ABBA. Ito naman mga kapatid, ay another medyo mellow type of song. Anyway, batiin muna natin si Ma'am Melda Baez. Nga pero may ginagapinamati ka ito. Si Ma'am Nerna Taplera, si Rudo. Ito na naman kami, laging nakaantabay sa ating programa ko, no? Si Rinky Kumari, kung sino ka matiin mo, bahala ka. Si Claire Hanson, good evening. Present man si Sir Reynaldo Regalado, magandang gabi. Pa-shoutout yung kami sa Barangay Lumaynay nga permigan nga panamati kimo mga unga si Raymond Merbelin, Rayabel, Raymond Simon, ang isang asawa nga si Maribel, ang sa tanan nga taga Lumaynay. Hello sa mga taga Lumaynay. Si Des Naral Victoriano, ihapon po yan ko no. Diyo kayo napatay mo nga nga comment. Ay, tapos yun siguro ihapon. Nagatay talig abot na siguro si Des. Ano rosuga, Des? Shout out sa Victoriano family una karon sa Alaminos Madalaga. Nagaihapon, gihapon ko no. Sige. Ha, sa Naral Victoriano family, magandang gabi po. Kay Ma'am Rosalyn Silorio na karon sa Singapore. At kay Ma'am Marilyn Alonzo, nakatutok man na karon sa Silang Cavite. Ayan. Sa amang panig ng mundo, magandang gabi sa inyo. Kay Ma'am AI Greg. Good evening na ako. Shout out sa Gregorio family sa Panayakan, Tangalan. Thank you so much for having us on the radio. Tuloy-tuloy pa rin ang ating sound trip kasama ang ABBA, mga kaibigan, mga kapatid. And this one is another viral or trending soundtrack na madalas nating marinig na ginagawang background sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Song entitled Slipping Through My Fingers. Dito lamang yan sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og TTX 500?
4: Mga duha pa kasi man kapin.
5: Pila imong na inom TTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
5: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oh.
5: Pila na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
6: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy,
7: ako yan nag-inom kay DTX 500.
6: Ngaman?
7: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
6: Correct.
7: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
6: kung may diabetes ka Sir Boy. Daliga katiglo ang pangkreas. Hago bla katama hago ang pangkreas
7: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir GP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
6: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas Sir Boy.
5: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kun pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
6: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
3: DTX 500!
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
9: Kasi sa kapila ka mag-inom?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
9: Subong, kamusta?
8: O, ay, nagyo ginabatsa maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
3: DTX 500.
10: Dugang ng mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
6: No.
10: Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagkon ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
6: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
10: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung hyperthyroidism,
6: ganiwang ka, nabudasig ang
10: dasig imo nga heartbeat.
6: Correct.
10: No, kaga gamudlat.
6: Abi nimo gi akig sa imo.
10: Correct.
6: Dali may hyperthyroidism dili. Ang hypo naman permi ka kapoy.
10: Ganiwang ka.
6: Ginapanugnawan ka miskan tambo ka.
10: Correct. Oh, kada
6: wala gana
10: magkaon, kamudlay ka magina. Pigaw ang imo nga memory.
6: Pigaw pag memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
10: Correct.
6: Normal lang imo nga no.
10: Dapat lang.
5: For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
7: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
6: High blood pressure.
7: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
6: So malikawan ang pagdako ko kag paghubag man sa imong prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MyTC. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-MyTC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
11: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: Second hour na ating programang Sunday Golden Flashback. At syempre, ang oras natin, 8:23. Yan natin po sa atin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Only DTX Coffee Mix touches my tummy. Hindi pala, reaches my tummy. Dahil sa Clinica DTX Coffee Mix, mga kaibigan, mga kapatid, nakakape ka na, healthy ka pa. That's right. Dahil ito ay merong ampalaya, chia seeds, and sugarcane extract powder na tumutulong upang linisin mga toxins sa loob ng ating katawan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Nag-enjoy kita ko na si Ma'am Marilyn Alonzo sa aton karn nga music. Manami kita manarong mga music dati. Oo nga ni, no? Very meaningful. At saka, walang kupas. Hindi naluluma. Just imagine ito, mga awitin from 1970s, eh, nagtitrending pa rin hanggang sa ngayon, ha? Wala lang kasing social media during that time. Pero ngayon na may social media na, abay, nasasapawan pa ng mga lumang awitin, ng mga awitin ngayon. Mga ano ang siguro, mga limang bilog nga ni siguro ro ako niya sa inyo, mga bago nga mga release nga mga kanta. Makarmat ama na papay kung gakagugang ron bukod masyadong interesado sa mga bagong kanta. Pero matood man mga K5, no? Bisan sa social media, maabo rong mga nagagamit it mga old songs bilang background it ang nakaroon niya mga videos. Which only means na na-appreciate pa rin talaga ang mga musika ng nakaraan. Eh, syempre, greatest of all ba naman? Tapos na nakalista pa yan sa mga history bilang mga best-selling album, diba? Mga best-selling concerts. Yon. Siguro kung may social media lang dati, nako. Mas sikat pa ang kanilang awitin. 8:25 na ang ating oras sa mga kaibigan. Para sa ating susunod na musika. Dahil ang featured artist natin ngayon ay ABBA. At hindi ko na ihabol i-play ito kanina kasi nakulangan tayo sa oras eh, no? Kung may chikitita, meron din naman silang awiting Fernando. Oh, may kilala ka mong Fernando? Tawagaan na dito sa Fernando. Ay may sonata nga ginubrag daro ABBA para kay Fernando. Alin na Fernando nga nga kagantahon mga ka K5 at ABBA. Raya higin pagguwa ko March 12, 1976. Isa sa pinakatanyag na awitin ng ABBA ang Fernando. Ngunit sa unang pakikinig, maring isipin na marami na or mara Tekto. Maaring isipin ng marami na sa isa lamang itong love song. Ang totoo, ang English version ng kanta ay tungkol sa dalawang matandang magkaibigang dating lumaban para sa kalayaan. Mga sundalo, soldiers, mga veterans kung katon pa. Sila ay nagbabalik tanaw sa isang gabing puno ng takot, tapang at pag-asa. Ayon sa songwriter na si Bjorn, ang kwento ay inisip bilang pag-uusap ng dalawang veteranong mandirigma na nagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Maririnig ito sa mga linyang, "There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando." Yan, na naglalarawan ng isang gabing hindi nila malilimutan. At sa linyang, "If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando." Yan. Ipinapakita ang matatag na paninindigan na kahit mahirap ang kanilang pinagdaanan, wala silang pagsisisi dahil ipinaglaban nila ang kanilang pinaniniwalaan. Hanap tayo ng magandang part ng lyrics ng awitin, mga ka-K5. Sinundo ako nga itong lyrics.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5

0: Alpha, I Care Gold Capsule, mas pinasakang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: MyTC, mababaka sa mga butika. Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: Oras natin is now 8:52 on the clock. At syempre oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Pero syempre batiin muna natin mga pahabol na mga pa-shoutout dito sa ating live stream ngayong gabing ito. Batiin natin si Randy Tabas. Tama ba? Yung baliskan mo yung pangalan eh. Ako lang ro nagmanumanot baliskan. Basta si Ednar o Randy Tabas. Una karon sa tagas tangalan nga solid gid ko nga follower abaho. Paaling gid solid nga ron ha. Good evening lang sa mga members ng Tabas at Amado family na karon sa tagas tangalan. Si Claire Hanson hay naga-request it. Na ulihi ka man abi mag chat iti mo nga request kung sin nga gapauli ko tako. Naga-request about November rain. Sino nagkanta kara? Abi so yun nato November rain. Ano man kara kung habati anda. Ay kung may iyaron hay akon nga ibutang gid eh, kagadlok man base aga hindi ko tayo magpamati ka kon November rain may iya hora ya gali hay kwanda Guns and Roses oh. Andi anay ko no K5JR pagputuga do live hasta nga wana tapos ro ana karanga November rain. At syempre, programang ito atin po sa atin ng Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kasi kasama ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Kasama rin natin ang D3 Bio with the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Sama-sama na bukas, same time, same station, dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagan ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management Sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa mighty C or pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa MITC. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permi na to lagi natidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
5: ka
4: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
2: That's why DTX 500 lang ang may tisya.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: seryoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas. Si Brad Paul, kag of course, si Sir Boy Solweta. Dali natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa atun, maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Hibaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta sina ng diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500. No, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga toxic ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo may iwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok yung immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga kadalas ang tragpaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxin, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal, bla nga.
2: Oo, kinangla mo na na kay mga gaka-apresyar mo. Sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo, daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw guwapa pa to sumong to, hindi na. Story antang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na natubo bukol kisa sa imo nga pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mas balkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing bukol, engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang nga organs, ikompress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unodya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Cells. Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka-cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo tong imong tinay, hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas sa utan nun, taas ng antioxidant, pagod may aratay pang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day. Kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan...
2: Abikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Marin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ipapasan.
2: Namunang inaulat ko gano'n.
1: So, apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pagpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
2: wow.
4: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance mag D3Bio every day. No, hindi lang kontra tangkaso ubos si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubos si Pon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, taga i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw. Gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sa ngininga habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. Nula no, kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots. Eye care pa magambal ka, eye do ka lain, how? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban ka pagpagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na nga sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine and oxytocin nga amoni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat. Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy, ang mga flower dyan, sa so, mga girls and sa so, mga misis na kapamati, amoy na yung sabat, no? Mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik ka niya natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blesser boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadonglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habits, sir boy. Ginapanami yung mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo. Ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ah, ang dugo, kaya nga ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo dan, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka dan, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalin, sir boy, uras ta medyo bitin na gid ay mo mga Parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system nga matamat kapaputi, nami bang ang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, mag-usasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, lunis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kagda ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35, nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami.
2: Akon na kutis.
1: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3X 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Ako po nga akong mga tiin o mga panakit.
4: Sa pagkadungan na po sa D3X 500.
5: Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag.
4: Mga sa gabi.
5: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
5: Epektibo kayo ang D3X
0: 500. D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa Ibu Blood Sugar. D3X 500. Asal rikas. Epektibo. D3X 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amun

0: Formbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Formbiotics,
0: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500,
8: Clinica D3 Bio,
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Day of Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.

0: 100.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay nigo ginabatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon na makabulag baya ang diabetes base blang taas sugar niyo bulag kamo bala no istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok.
4: Grabe no, wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo gusto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kuno lang na bulag ka tungod ay, sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, ano?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmen nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drinks sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Amo gidang tao no?
6: Oo.
4: Oy, bakal na mo na DTX pure si kag BTC.
3: Oo. Gusto gid. Ang diabetic retinopathy Dok Sam, Dok Ramil or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe gid dugo gigil isa sulod ha. O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon ini ang pwede nga mangin irreversible meaning hindi na mabalik dok no kung mabulag ka bulagin
4: kung may kumpisa na bakal ka bag umata islan mo
3: islan na, no? Wala na chance
4: wala na mo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron ano?
4: Gaburo na.
3: So mo nang masubo actually dok no? Kalabanan ulihin na ang tanan.
4: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom MTC.
3: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang TL bakod sa diabetes. Sugod ka na.
4: Ti amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang ano ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Saka Libuak Lan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Mas salikat, epektibo,
2: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at pagaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500!
4: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man.

0: Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka pala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. You're listening to

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Doc, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako, no?

0: Bar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton, nga tagpalamati, mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MyTC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-inom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatraya, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron, ano bla ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong palad, inyong kamot, ano bala ang kosina? Kaupod ta sinang discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babayi, kag mga tambok, ginatawag ini nga carpal tunnel syndrome.
3: Uh-huh.
2: Bangod ngang aton bala nga tudlo, ini limata ka tudlo, ano? Kamalagko, thumb, index finger, middle finger, ring finger, and pinky. Ining kamalingking, ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal, halin sa utok, sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve amo ni sang gasulod sa aton diri nga wrist, no? Ang aton nga wrist, di ba, may tul-an, may buho na da siya, kay ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones, no? Nga actually ang imo ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone, ha, kundi damo ni nga mga bone. May ara na buho, ginatawag natong carpal tunnel, dira na dagasulod ang median nerve na nagakontrol sa imo nga mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa, nagasakit ining imo nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod o hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel, kung kaisa nagaka-irritate, kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain, halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imo nga paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, basi ma-injured ang imo nga median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit canton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why kapalanakit in siyang imong nerve. Nga again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kung mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500. So that ang imong inflammation and nerve irritation madula, ilabi na nga ini siya ang manami panguntra sa ginakaon yung tamis.
0: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, gason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, subong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-isa ako nga mata.
0: DTX 500.
5: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang
3: ining gitawag deficiency sang B complex.
2: Mm-hmm.
3: Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, mm-hmm. no? So, siyempre, sobrang agamit mo sa imo kamot mo.
2: Isa man na. Kung computer, ka, mouse.
3: Or typewriters, mm-hmm. kung ano pa. Sibis kang cellphone pa gani.
2: Mm-hmm.
3: Pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imong mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Mm-hmm. Ipermina mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Mm-hmm. Amo lang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500, dako nga bagay, especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome.
2: Mm-hmm.
3: Muna siya, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Kag ining mga diabetic, ha? Kung diabetic, ining obesity. Kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot. Kita mong kamot sang tambok pala, Sir Boy. Ito gahiting-hiting man.
3: Mm-hmm.
2: Ina will cause sang imong carpal tunnel nga magamay ang alagyan. It will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
5: Kaka hindi Sir GP, ining kuan bala ining hindi tanan nga sweet mayo.
2: Oh. Aha.
5: Ay, atong ginambal mo lang kagina,
2: hindi
5: diabetes, medyo na. Pero, may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itom. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
2: Oy, last time, ang sweet ko bala puti.
5: Ah, puti.
2: White sugar. Ang sweet ko, white sugar.
6: Matilain na.
2: Pero, ay ko na naiyagin, sige. Kaya hindi mayo ang mga sweet.
6: Oo.
2: Makaguba. Mm-hmm. Muna'y makadaot, engineer.
3: Mga alkaline nga vitamin C, sa mga number 2 or number 3 nga kinahanglan sa nerves mo. Couple with DTX 500.
2: Mm-hmm.
3: Gusto ka maging healthy ang mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kuan mo, sa DTX 500 kag Mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan.
2: Mm-hmm.
3: Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata.
2: Mm-hmm.
3: Usagi na, grabe na, grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress.
2: Uh-huh.
3: Kurason.
2: Uh-huh.
5: Ay, ma'am.
3: Brain.
6: Ko, ha?
3: Brain.
2: Uh-huh.
3: Ang muna ganun nga importante nga magsigi ka inom kan. Liver.
2: Mm.
3: Kaya muna importante nga magsigi ka inom sa DTX 500.
2: And Mighty C, kapadamo sa collagen, no? Tikon ang imo, ang tunnel syndrome, usually, kung sige na repetitive ng imo task, sige ka da type, sa imo computer, sige ka was imo tab, ang imo na mga tendon, tendons and ligaments sa imo na sa imo di wrist area which are made up of pebble bones, no, mga bones sila nga gagmay-gagmay, damo na sila do siya, I think or 12, no, I may be wrong, no, pigaw na ko sa anatomy, but kailanan na siya kailanan na siya tendons and ligaments and collagen is the, basically the precursor of those things.
3: That's why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinahanglan gid siya. Now aside nga ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500 which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium importante gid sa mga nagasuffer sa carpal tunnel syndrome.
2: And magnesium.
3: Perti ang pain na, Sir Boy.
2: Oo. Perti ng pain, no? Kapin ba bago ka mata?
3: Hindi gali
2: arthritis.
3: Sa nerves, gali ang problema.
5: Kaya siguro, Dok, ang exercise, isa man na, para circulation, eh. Circulation. Exercise. Kaga, ang extend.
2: Aha.
5: Ang unang namin, bagay.
3: Tingala ko, engineer, wala ka sa, ano?
2: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, Dok. Tuo ang overuse.
3: Wala gani siya.
2: Wala
3: gani siya.
2: Hala!
3: Kay extend ko na yung sekreto.
2: Extend. Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, Sir Boy.
5: Of course, no.
2: Lain na yan. Clinica di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, taknaon na talang yung mikrobyo, ang aga pabaho sa imo balas. Remember, ang balas mo, ang hindi aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektas mo, nga makapanamit sa imo reputasyon. Clinica di euphresia.
6: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulog, bisa sa out.
3: Da, maligo na siya kan.
6: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
3: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
6: Tapos,
3: Maklinika Dio Fresh.
6: Malaki ang lulo siya, abidayon.
2: After sina, ma-DTX ni siya. Pero ang extent, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag abot ito sa stopover niya, mga pisa sang, ay premium na ni Subong. Sugod nagwa ang premium. Kay big time na. Premium coffee nga DTX.
3: Kagulpi ko.
2: May isikrito gamay. Gingkakas na to ang daw, sunod lang nga fold. Pula na nabilin. Extend na din gamay-gamay kag
5: ang gusto ko lang ipamangkot kay hindi ko bala kakwa na relate kung gusto ko lang ipamangkot kay Sir GP kung pila ka oras
2: balos
5: before it take nga para epektibo gid
2: dapat 30 minutes
3: nga, 30 minutes ikaw na ya pamangkot na mo ikaw na ya gainom ha lain na kay Sir GP ya
7: ang gusto yung mabala ano regiment
3: ang ako nabala na ko kay engineer nang before pa ano before fight
2: away
3: before fight ganon na siya after fight ganon pagidliwat
5: hindi dok na obserbahan ko hasta sa 4 days ang isa lang ka kapsula hasta 4 days
3: aperte
5: ang epekto
2: see gusto gi kami no hindi mo tupad
5: para sirkulasyon sa ikayong
3: labas kilala ko engineer ang tsura mo sang nagkilala ta mo Japon tsura sa mong ang sekreto ni engineer gapamassage na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
7: Amuna ta dali mo noon ko. Kay pag tumanya sang extend, dahil niyo na pagwa sang iya Santon Plus Herbal Oil. Pili niyo na ko mabanyo sa.
2: Correct na. After banyo sa na all.
7: After 30 minutes, banyo sa na.
3: Mas stay yang gika nga may manog banyos, may manog hilot. Tapos gainom pag extend.
7: Good sir.
3: Stay gana.
7: Good sir.
3: Tapos pangapi-ngapi na yun sang DTX Premium. DTX Premium.
2: Healthy lifestyle. And then ang iadok na kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Kaya mo nang ginapangatag, kaya medyo bulubarato, para sa DTX Premium, at least gabulig.
5: Gabulig.
3: Basi mo, talang taga Barangay 35, mga ayaw ni Rayo Coffee.
2: Uy, promote mo to, baligyan ka to kami.
5: Okay. Kaga isa pa nagakuan naging Subong, ang Barangay 35.
2: Oh.
5: Anami naging diya sang kuan, sang atmosphere. Oh. Kaya do lapit na lang.
3: Musta to imo no? Imo nga pagupitan to?
5: Oh, ay imo medyo ang barbiro ko.
2: Medyo mabintin kayo.
5: Kaya balo ka, nag-obra to sa SM. Aga lang sa gasulon. Pagka alas 10. Libre. Oo.
2: Siya ko naman kunting.
5: Siya ko naman kunting.
8: TX500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pilmero katatlo sa Subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
8: Huwain ko ginabatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
9: DTX 500!
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Sir Boy, paano ang Ditribayo makabulig sa imong immune system?
7: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
3: Masiling ka innate, built-in na
7: siya.
3: Pero, wala pa experience siya?
7: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginengeng nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din ha. Mambata, why nagamasakit gani?
3: Wala pa siya, kwan. Train or experienciado nga immune system. Innate lang anay.
7: Innate lang anay, no?
3: May paman nga monolaurin kag lauric acid.
7: Patite.
3: Sige, sir, boy.
7: So going back, no, paano ba lagi nabuligan ni Dietrich Bayo ang aton innate immune system una-unahon tagit? Ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imo lawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na yung monocyte ni sila, simple lang na sila na yung monocyte.
3: Amunin ka pangaon kagaw?
7: Amunin ka pangaon kagaw.
3: Kaya medyo mas, na, mas dako pa sa kagaw.
7: Dako pa sa kagaw. Kaya
3: bodlay man kung gamay ka niya, manong kaon ka dako.
7: Okay. Uh-huh. One of the biggest cell in found in the body are macrophage, no? Ini mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsagan niya, hindi ka party sa lawas, kanon niya ka.
3: Lantaw niya porinir ka, kanon ka niya.
7: Kanon niya ka. Hindi ka di, ay, hindi ka dito ka diri kanon niya ka. So ini siya macrophage ni, usually okay na ni siya, no? But ga-evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailan nanggit support sang aton adaptive immune system.
3: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
7: Hindi lang sila manugkaon.
3: Manughimos pa.
7: Manughimos pa.
3: Grabe, no?
7: Doktor,
3: multitasking?
7: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. Eh, paano magpadamo sila?
3: Di mo na gali rason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata, gali, no?
7: Correct.
3: Tungod kay lauric acid nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
7: Correct.
3: Galing kayo naguntat ang bata, sir boy.
7: Ka?
3: Naguntat, hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
7: That's what supplementation.
3: Kung alam ka nga, Eloy, painumon mo ditribayo.
7: Ditribayo.
3: Para padayon.
7: Continuous. Ang, ano, padayon ang proteksyon nga alin sa Eloy through ditribayo. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
3: Pero ang point natin rin, sir boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay natin. So kung gusto nato ang aton nga immune system, padayon ang ilang trabaho, padayon ang ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga ditri, sir boy.
7: Correct, no?
3: The lauric acid.
7: The lauric acid.
9: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
11: Mapakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
12: Mapakas, mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sa LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: So, kung ang vitamin D3 gapa-strong sa mga immune system, gapa-alam, mas nagid ang D3 Bio, sir.
7: Correct. Mas nagid.
3: Mas nagid.
7: Mas nagid.
3: Mm-hmm. Kaga ako nakita, sir boy, sa D3 Bio, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3 Bio. The reason why, the monolaurin of D3 Bio, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
7: Wala chance.
3: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ang imo selula sang monolaurin. No.
7: There should be daily supplementation. Na mukli ka pamangkot sa akon, you take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning sa pagka katalo ka, gaubo ka, na feeling mo virus. 3 soft gels.
3: Akon sir boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa katalo. Tagtatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga. Iway naman ko kapamaho, engineer.
7: Ang mo pagid na.
3: Kaya ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong wala ko kapamaho, inom lang ko D3 Bio? kayang-kaya. Pwede pa alaon na, alas dos, di pa ka manyaga, sir boy.
5: So, hindi ka batya gutom.
3: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from the Tribayo.
5: Okay.
3: Ang ketones.
7: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil nga may paaman nga vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imo gut, gakadto sa imo brain, tanan-tanan nga parte sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mabumbagi na siya. Baluka nung ginaobra ni macrophage before siya magkaon, kung dako damo na niya kontra, ga-release ni siya, ga-release ni siya, reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kasi si virus.
3: Almas
7: ni siya
3: sa ni immune system.
7: Oh, almas ni macrophage, no?
5: So hindi kinanglan nga makadog sa to kundi habuyan niya.
7: Habuyan niya lang anay. Pagkabuyan niya luya na pang kaon niya na pang kwaon niya na. But nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kag kunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina, will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, tagong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung gamasakit
3: ka. So amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
7: controlled,
3: kabalo mag-control, healthy, alam ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo gig ko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork. Imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
7: Checklista.
3: Engineer. Nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
5: Hindi kinanglan gid. Parang ma-reactivate or ma-double. Double the quantity effectiveness.
3: Sa ito pa, ang imo rason nga ditribayo ka para mas doble ang epekto.
5: Oo.
3: So lain gid man kung Batman and Robin. Lain din kung may partner. Lain din man kung may partner.
5: Oo, may synergistic effect.
3: Synergistic effect. Tarzan kag si Juan. Lain din man kung Romeo and Juliet.
5: Correct.
7: Makamensyonal ni nga lang yan ang hindi abot.
3: Dara ng point number one. Double ang effectiveness. Nakaditribayo kaysa plain D3.
5: Correct.
3: Check.
5: One point.
7: You know what? Naga D3 bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lama. Kay bangod sining maghamot ang akon nga.
5: Hininga.
7: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bacteria nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, ang iban pa. Kung nagainom ka D3 bio, hindi bangod sa D3 bangod sa iya VCO. Ini ang makabulig sa imo gum health. Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga oil.
3: Pulling gali siya, no?
7: Oil pulling ka. Buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
5: Abaw.
7: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
5: Ang ginaambal mo nga mo lumaaslom nga ma-upload. Yogurt na iya, yogurt.
3: Oil pulling, nakugid sa oral health.
7: Timala na iya sa D3 nga plain. Ara iya sa D3 bio.
3: Tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3, wala siya BCO. Point number two, sir boy.
7: Gusto ko ang D3 bio. Over ordinary
3: gusto
7: vitamin.
3: Gusto ko maging happy ka.
7: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Mag-inom ka sang D3 bio, ang iyan ni medium chain triglyceride, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo ginatawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism, usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So makaiwas ka sang fatty liver kun mag D3 bio ka, indi mo na mahimo kun ordinary nga vitamin D3.
3: May dugang ko na, sir boy, indi lang fatty liver ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3 bio. So HIPAA B man na, HIPAA C, kag iban pa nga litras ang HIPAA.
5: So maamalikawan, Doc, ining ginahambal nila nga liver transplant.
3: Ang chisim
7: ko. Oo,
3: like, oh, kamahala no? Ng Libertans yeah. Man.
7: Mahal kapagita donor na engineer. Na, no?
3: So at least siya, kung may hipabika, hipasika, matamat nubo ang mga viral loda, sir boy.
7: Correct.
3: Kung gainom ka ditri bayo, perdi da ang kuana, plain nga ditri. No. Akon. Aamon ni ni kuani, kuani sir Kevin.
7: Kevin.
3: Namon ni na discuss na mo kapon. Nga ang mapili ko ditri bayo over plain ditri, tungod ang lauric acid sang ditri bayo
7: which is a medium
3: chain wala na sa no sa plain nga ditri sa boy ang lauric acid nga ara sa ditri bayo pag abot niya sa cancer cells i-promote niya ang stress fibers ang stress fibers daw siminto na siminto ho niya sa engineer ang ano
7: ang selula
3: ang selula sa cancer cells pag siminto hindi na siya kapagawa sang toxin. Hindi naman kasulod
7: ang ka
3: magkaon.
5: Correct, correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
3: Mapatay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod. Kaya kisiminto niya mo.
5: Correct, correct.
3: Nagtawab lang, simintohon ko yung mabala, ito kasulod.
5: Ati away.
3: Patay ka.
5: No.
3: Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kauno ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to.
7: Tambay
3: madamo, badamo, masiminto.
7: Siminto.
3: Hindi na siya kapagawa toxin.
7: Hindi naman siya kapadamo.
3: Hindi naman siya kapadamo. Hindi man kasulod ang glucose.
7: Hindi man
3: kasulod. So matambo, mapatay siya.
7: Dead siya.
3: Dead. That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintohon ta kaya.
7: Correct.
3: Amo na siling D3 bio, simintohon ta ka. Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi naka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
7: Doging quarantine gali dok?
3: Correct.
7: Defensive wall?
3: Correct. So, saan o ka mainom sa ano? Sa ang ditribayo? Damo-damo na cancer cells mo?
7: Correct.
3: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo? Di pa gulata, subong pa lang wala pa cancer cells?
7: Maintenance na.
3: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid nga aras ditribayo, simintuhon na niya daan.
7: Hindi lang to 1 point, dok?
3: Ha?
7: 20 points to? 20
5: points about. Na.
7: 20 eh. Points.
5: Nah, yung question. So, 20 points, no?
3: Dapat niya be wise sa pag-inom sa ang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
5: Correct, correct.
7: Kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, D3 bayo. Kaya layo, gid. Kapi mo kung kaya edad ka na? Gusto, gid.
5: So, nalangid, may mga misconception na kung katiyan.
7: Anong inabatihan?
5: Siling nila kuno, pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
3: ano hindi na sa makaw kanon
5: ang kanila hindi kuno
7: loko so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
5: gani
7: hindi mo mapainit ka may D3 ka
5: so misconception ina
7: that is a misconception let me clear that out no ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin
3: giliwat na to nila ya
7: giliwat
3: na oh may extra virgin olive oil ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
5: Ang virgin ang coconut
3: extra
5: oil.
3: Virgin coconut oil lang. Ang may MCT, may lauric acid, may monolaurin.
7: Kaya ako nagit Manila, nga ang dito, dapat may oil gin nga. Kaya patsuyable siya mo.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ni Estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics,
7: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
7: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
8: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: You're listening to 94.5. 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga K5, natong oras, alas 4:38 na tagahon. Good morning, mga K5, gising na. May klase, may opisina.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo

0: daya nga July yo. August yo ta mga kay 5 man banda pag August man na tigkuguriit no. Pero katong pobre medyo pirmila tang Agosto man yan eh. Good morning mga kakay 5. May day nga gawin sa ating mga negosyante, mga driver, mga nagapamati sa mga panimagay makaroon. Good morning. May day nga gawin kayo tanan-tanan mga kakay 5 sa kay edisyon nyo man. Ita programang balitang K5 sa umaga rin nyo karoon nyo mabatian. Siyempre pa rin nyo anchorman K5 Michael Silorio. Thank you kid sa mga nauna karoon nyo nagpadagat mga mensahe mga kakay 5 ha. May day nga gawin ka tanan-tanan. Aga siyempre pa sa ating paglilibang makaroon. Makita man kita sa bilog o kalibutan pagi sa ating official Facebook live. Sa ating live programs, das K5 News FM, kalibay follow, like, and share para maging updated sa mga balita, lokal at mga balita, national pati sa international scenario.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ano makaroon natin yung managapon ng mga balita, natin yung nagapon ng mga headlines, mga K5. Good morning!
1: Headlines!
0: Para makaroon sa ating mga nagapangina nga mga nagapakit, nagapanguna, makaroon yung mga balita, duga nga bagayran, makaroon sa electricity bill, mabatsyagan, makaroon yung bunga ni Tulio. Naku na. May nagapasaka, makaroon do akel ko. 319 ka maklano, nakabato ni Tabuli, galing sa DSWD pagi sa Uplift Program. Pambatay, taklan, habo karoon do Miss Teen Universe 2026. Grabe ko tama karon mga kakaife, pati mantika ko tayo ginatakaw ko tao. Sa bagay nga ni, kung nagtalimong adlaw, itong report nga to, kuragay tinakaw yung driver. Ano ko tana? Good morning mga kakaife, may ito man nga balitang police, may newsroom department kita nga mga balita, sa ilo sa mga balita nasyonal. Mga inubrahan ni PBBM, ginasaligan niya igasugid sa ikalimang zona at presidente. Tapos ni sugid na nang sino sa mga malita nga to. Hindi man siguro ay, siyempre, iataron nabi sa police at NBI ron, nero investigation eh. Pati sa Senado eh. BP Sara hindi mag-resign bilang vice presidente. Mga balita international, mga kakaiva. Amerika gin pondoro pag-atake makaron sa Iran. Para tawa ni Tahag, garon daya makaroon nga pistok. Oh, sige, pistok yan. Agbugumbahan nyo man dayon. 300,000 ginevacuate matapos the wildfire sa nasyong France ag Spain. Dahil mga balita mga ka-K5, ginataw katon makaroon ita DTX Coffee Mix ang kahelting nga klasit ka, pinakakapi ka, nakadetox ka pa. May anang at chia seeds, may ampalaya, may anang pagiging nga DSA, the sugared cane extract. Sang kamapait nga parte itubo para masukuan datong yung mga diabetes. Mabakay sa atong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prende dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Una kita sa headline, Balita International.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Balita international, nagapundo makarot pag-atake ro Amerika sa nasyong Iran, mga K5. Dairo, ikaiba nga gabi imakon nga wasan na nag-atake para matawa diplomasiya. Rondaya makaron nga, ano ra, rondaya nga, anda karang pag-ilinaway ay daya ginasugin makaron mga K5. Bigin papundo anay nanda para ma-istoryahan ko no, rondaya karang pistok. Pilaw tang kapistok. Tapos mahamba rin, di ba? Do, piyak na parte. One man sana nagsunod sa nangani, man na nag-violate. Bumbahan nyo matali na lang. Bumbahan at mga tiksang dubing. Tapos mapundo sana para sa pistok. Ayos na, no? An Iranian army spokesperson said on Sunday that Tehran had halted retaliatory attacks in the region in response. The post follows nearly 2 weeks of daily U.S. strikes and the tit-for-tat attack, effectively unveiling the ceasefire struck of June. Grabe tit for tat na K5 mo yun ka ito, parang idiomatic expression, ngipin sa oh, not ngipin sa ngipin kundi matindit ang pag atake ron mga K5 no. Grabe it ano ay andaning pinundo makaroon it ano ra daya karon nga Amerika pagkatapos ay ano ra ho daya nga maistorya sanda din sa pistok mo man habat Iran. Pinundoan ay makaroon itaya karang irandoan na nga pag pang-aranda karoon niya pag ginataw na ng retaliatory meaning pagbagos ay rondaya matapos ay birahon sanda ita daywang Domingo karoon niya pag inataki ha adlaw daily US strikes kuno anti

0: for that attack. Ang anda man doon nga pagbagos man sa medyo bukon man it manami ka na nga pag binagbago man it Mumbai. Bagos man sa nanganing pundo sa namang para sa pistok. No? Ayos tayo na mapundo sa nabirahan nyo man. Hala. Dahil mga balita, ginatokatan ng mga ka-K5 makaroon ita. Dayang extend food supplement for men. Magaranan sa amino acids at phytonutrients isang kapanit makarot at klavowas ka. Nga makabulig para masolusyonan datong frigidity erectile dysfunction nagapataas man it potensya ag passion mapagaki man kon mapababayi nagataw pagidit ekstrang enerhiya nagapataas man it libido nagataw man it ekstrang performance mga ka K5 mabakay ron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center iyang sa Refender Building as many Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex mga ka K5
1: ang kampiyon nga istasyon K5
0: 300,000 yun yung mga tao makunog in-evacuate sa daing wildfire ito kuno sa France at Spain mga ka-K5 pag nalisdan yan isanda makaroon na magpaagong gilat kagayo ang makaroon ay rotig ilinit pagid ay ginasaligan nga mag-ano ra daya nga mag-tindi pagid na temperature are expected to soar again in the hardest hit in areas this week with no rain in sight setting up a race against time before condition worsens meaning ay may una pang wildfire tapos ay ginasaligan niya grabe taro ano ra daya nga mag-init do ano ra ron daya nga ginasaligan niya mag-init ng panahon mga ka-K5 ag daya makaroon na karang nga gina ano ra ginakahadlokan ito makaroon sana sa bitan nga lugar
1: K5 sa umaga.
0: Sa ilo sa ating mga balita nasyonal.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Igathat sa ikalimang zona ni President Bongbong Marcos, ginasaligan, no? Nga igathat ni ita ni PBBM. Pero anang haobra ko, anak karong administrasyon sa nakalipas karon nga, ano ra, mga dinagon sa ikalimang State of the Nation Address. Makaroon lang adlaw. Hindi na, alas 4 itapon. Paghihwaton da sa daya karon nga session ita ano ra, kongreso, kadungan karon sa igilatag ng mga paridad, mga proposal ng mga layi sa ulihing daywang dagon ko anak karon nga termino. Apay, di karaya man na buko kator da yung flood control project sa anak karang suna, mahiya naman kayo. Tapos ay sa mga flood control project, kasairan di kato bisan wad sa batong gansang atong mga gingkwan sa mga ghost project na to. Tapos ikat may nagtistigoy mo taging kagasuhan. Tapos kad ginaligar na nagbaton malita. Uwa ta. Ayos tayo, no? Ay sa makaroon na ginasaligan ko ano man daw anak karang haobra mga ka-K5 sa ikalimang zona nga makaroon. Ay ginasaligan nga posibleng anak karong igathat. Ya sa anang zona makaroon nga adlaw mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Good morning anay no. Sarang nga pagpalain Mr. Kay Sir isa gani retiro. Good morning man kay Michael Sir. Good morning man no. Timprano pa tayo mo nag-chat nga ni Kainay. Bali alas 4:30 tayo. Kay Frank Neil Bilyones. Good morning man Sir Michael. Good morning man Sir ha. Thank you gid sa pagpadagat mga mensahe. Aga daya nga ni makaron mga ka-K5 no hay sunong ani kay Secretary Dave Gomez kara meaning hay ginakagawian mang gamiton ni Presidente Rosona bilang report card ita gobyerno ag kahiginan para ipahayag ro legislative agenda ginabag kara ni Gomez nga personal ginsugat ni Marcos so ana karon nga inughambal base man sa mga datos halin sa nagasarisaring departamento ang 90% kara hitapos ngon samtang padayon gihapon dong revision mga ka-K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sa ato makaroon nga pagpadayon, no? Mga ka-K5, bukan natin yung mga balita. Sa ilo kita sa ato yung mga balita lokal. So, no, sa report, mga ka-K5, pero daya nga, yun kita sa ato yung mga balita lokal mo ka na. Daya nga, Oswag Ilonggo, representative ng si Joe John, kinasuhan it graph bangod sa dayang 214 million yung kontrata sa gobyerno. Ay mo, abirahi congressman ni Moran at party list. According sa report, again, file and demo sa ombudsman, ita 14 counts, it kaso karon niya graph sa Sandigan Bayan. Kaya si Oswaga Congressman James Joang Jr., suno sa ombudsman, nagbaylardo congressman sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act bangon sa dayang anak karon niya pagpanginpugusman sa kontrata sa gobyerno. Agdo niya ni congressman, eh, pero abo sandarang at abo ro ginasugid niya sa Pilipinas, nga gina may mga ginalagar ginaligar ka ng mga contractors, meaning ay ibis nga contractor ginobrang contractors, meaning mga congressman saan na mismo gakontrata sa anang distrito. Hay kun ikaw ro contractor abi mo to oday kun ako ro contractor hindi ta ako sa 100% ikon pangayuan kaya git bilang porsyento dito ay siyempre expected mo rin mong ibutang nga kabilya mabaw-baw ang sagago. Oh, hay daya allegation pagatawa ta natong ginahambayan guilty kar si Ang no. Pero sunod sa report abi mga K5 ay involved rin mo sa kaso ita proyekto DPWH nga nagkakahayag 214 million kung sa siin na may unang 199 million peso doon na sukot sa mga kumpanya nga ginaangot kay Ang. Nasiguran niya ginabawal sa konstitusyon nga may unang financial interest sa sangka kongresista sa mga kontrata at gobyerno.
1: Itang K5 sa umaga.
0: Ay, taungan ni mga ka-K5 kung ano ron ay. Kasi makong gina-file ang demo sa ano ha, sa dayang Sandigan Bayan. Pero ginapasaka ni ron sa ombudsman, tapos tanawon ni ombudsman. Dahil nga ni nga medyo ano abiron sa andaro parang fiscal. Pagtanong na daw may prima facie evidence, masaka din sa Sandigan Bayan. Dayang ginatawag karang ano ra, imagot or korte mga ka-K5. Ayun. Samtang doon natin yung mga balita. Kung natagbo lang man yan, ikita nga ra, ipati ko taro konti, isang kagalon ng mantika, ginatakaw, taris banot kalibo. Pati ko ta mantika. Sa bagay ko nagtalimang adlaw nga to, kuray nga ni tinakaw, kinarga sa bubungan ni tricycle. Grabe te, no? Grabe ko ta, ginapasika man mga mga tawar. Pati ko ta dayang mantika, utaan naman niya rang aki. Ay ginahugat pa makaroon itano radayang, agi yung ginahuat, ginatanaw pa makaroon sa container ng mantika. Nga tinakaw ito pa makilang manakaw di kara sa nakapaladang tricycle sa Duting Reyes. Na sa Banuit Kalibo sa printing mismo sa gasoline station kahapon. Ay suno sa report makaroon mga ka-K5 nga madasi nga binitbit it suspect nga nakasuksok ita black ag all black karon nga helmet ag rodaya karon nga suspect ag binitbit na naro sa kagalon nga mantika. Nag-action man doon nakakita, pero gamit na nanay, tag-ana, biron sa bitan niya itong nag-bit-bit matay. O, sino matamatod kimo gasita? Ay, makaroon nagtaos sa net warning sa publiko nga sa mga nagapanindahan nga maging hindi pag-aiwanan din yung mga pinamakas sa tricycle. Mas kapin kung may mga pugos-pugos ba, lima, mga sangkasako man ang bawang o kung sibuyas ay may una takarong gabit-bit.
1: Balitang K-K-Fi sa umaga.
0: Ay may side kamat imo mga ka-K5 nga nora daya nga nora no abot ang nagabantay karon mga ka-K5 ita haumbaga oh. Tapos ay katuot rin ng David Beaton oh, ay di ay paalin pa ay kamahagit ang makandusang kakuan niya mantika ngon oh di baga mga pilat ay agay makandu mantika mga kumuro sa bottled water nga may isot sang gatos ta mantika grabit at mahal katuan ay mating 5 piso at sa mga baryo ng mantika no. Ni grabe ta. Nga ni makaroon ay grabe ta siguro ro kaliso din pa nga buhi mga kakay 5. Nga ni bukod niya mag-asawa ro gainaway kundi sa daya nga kaliso pa nga buhi agos mainit ra ugo tawo. Anyway, sarin nga pagpaden may mag-asawa nga ni nag-inaway, nag-imbestiga ko ro pulis. Pag-imbestigat pulis nang utana ro pulis. Mrs. Manan nagagawa ta sa mga investigasyon nga ikaw ta man na bumunag it daya ka ra nga kahoy nga bangko sa dahi ni Mr. Mo. Bakit ba? Sorry, gita man na sir eh. Aman man at binunang mo at bangko. Si Mr. May asawa mo, bago pulis. Tama man na kulong ka rin, at binunang mo at bangko. Bangko ang man na sir, di kabi man na madagar la misa. Ah, kung madaga na siguro la misa, base yang. Dungan natin yung mga text messages, good EMK family. Agahon pa kami kapamati ni Mr. nga. Nga ra, oh, second husband kay Mora aga na byuda bi ako sa edad nga 52. Ay 5 years na kami makarong ga iba man, oh. Pero sa edad gabing 52 ay kagwapat ako no gihapon ako ngani nakadali man ta it binata 40 years old imaw pero magayo ra mo agwat kay edad palangga na ta ko mahugod man ta imaw no. Ay isang beses sa uganan ako gintrangkaso ako imaw ani gitrabaho sa bagay after 2 days pag mayad ko imaw man ng ginigagnat ay base ko natapnan base oh. Sa inmurot ang kaso, kung mat virus yun eh. Ay kat imaw mandugin gagnat, ay Grabe ta kataas ang agnat. Naguyar ang nagawas. Pinainom ko yung motbugong. Ugaling bisan magagnat. Ay ga pangablit at labing-labing. Akon bagag hibughat. O oh, hay kundi man pagtawan. Higa selos. Ayo, rundun hay. Bisan maguyaw at ragawas ay... Sige, tagapon na kinablit. Maguyaw at ragawas. Pero mabakod matraarmas. Oh, nanor to. Nanor ato. Mayon na nga ning wat at ginabatsya kay maguya ta bo maguya na ano to ay alinon mo tana ay bisan ma ha akon bagamana ay basi ko ni bughat ay kundi mo pagtawon ay nagasinilos ayoron ay taw ilat ah aw taw ilat na nano ay kon mga mauron kun ta ngon nga may anang nga ginabatsya kay indi mo magpatugatog ay basi bughat pa. Mausoy pa takaroon kita't kiwot ngayon. Painom ka na para sa bughat kon. Miss Gracel Ibanez, good morning mga K5 Michael. Oh. Hindi, istoryahan ninyo. Pag may ginabatsyag mato na stop mato na nai. Ay, bata pa. Dabi, 40 years old. Ang mato na. Ngayon, ibisan maguya, taragawas. Ah. Mabakod-bakod ba tara pamatsyaga na. Kablit eh, moro. Sige, Miss Tay Susogang, good morning K5 Michael, good morning man. Sa ating pagbalik, dugo natin yung mga balita pagkatapos at mga reminders. Standby!
1: K5 sa umaga! D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabukas,
3: mga butka. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang nga mga benefits. Aside sa nga ang D3Bio, nami siya sa gitawag hunger suppressant. Mm-hmm. Or appetite suppressant. Mm-hmm.
4: Why naguro sa pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
3: Mm-hmm.
4: Once ka matakdan ganya do death sentence nimo.
3: Ganin no.
4: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone?
3: Mm-hmm.
4: The only nga gin-studyhan is ang VCO.
3: Mm-hmm.
4: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting padayon inom sang BCO ang ilang take nakasurvive sila and until nabuhi pa
3: ang importante tema sir GP
4: 20 years ago
3: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka
4: uh-huh. Imagine ka
3: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako na nga bagay at least siya may time pa nga maghinulsol
4: kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong kag buwan ka matakdang nirikta kag sa AIDS how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive
3: oh.
4: So dira na lang
3: kag pag viral pag viral lang yung problema
4: you take D3Bio kay may duwa na siya dok subong no ay labot sang monolaurin may
3: monocaprin
4: may monocaprin nga wala
3: may monocaprilin pagit
4: okay. Nga wala
3: monocaprin monocaprilin and monolaurin puro mono na
4: so meaning makajita ka na gabulong ka pa si mo viral load
3: ang bintaha Sir JP nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3Bio because after 8 hours dula na siya
4: husto
3: tiyangin mo yalawa Sir Boy way nagaproduce ang BCO wala na sa produce ang BCO so you need every 8 hours butangan mo D3Bio kay ang matabo na siya from monolaurin after 8 hours Sir JP mahimo na siyang ketones.
4: Oo.
3: So meaning pa paghimo niya ketones dula nang monolaurin. So you need 8 hours every 8 hours inom gika sa ano? Literally para may magtiyog-tiyog na mamatay sang imo ano?
4: Protected ka.
3: Protected ka. Isa lang ka ilimnan nga hindi ka kainom. Ang matabo sina pwede kaya malatnan.
4: Kay hindi sabi doc stack. Stacking.
3: Dali ka ang bintaha lang kung na trangkaso ka na pag inom mo ma-minimize instead matrangkaso ka tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-assure tin niya.
4: Shorten,
3: kung nainom kaya D3Bio.
4: Kaya hindi mo na kalala ang ipikto sa imo.
3: Amo na mga bintaha, kung always ka gainom D3Bio. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kaya wala sang iba niya pagkaon, nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
2: Grabe, no?
1: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
3: Ang namigid natong serboy nga kumpanya di, way pa kaya na corona, sige ka na inom.
1: Sige ka na inom.
3: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
1: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
3: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
4: Motivation.
3: Para may antibodies ka.
4: Hindi ka na malatnan.
3: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gitting bon mo inom ang D3 Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gidya. Para protektado ka.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 5:01 na tagahan mo karon datong oras mga ka-K5 aga daya karon yung mga daya karon nga mga balita katon mga karon mga K5 bahay of course ginatao katon makaron it ditribayo ro daya makaron nga ditribayo ay ginibra ko baso kita cold pressed extraverin coconut oil vitamin D3 sang kasop gel capsule ro daya mong kamusang kap it ditribayo nga ray nagobrat ng pakaimportanteng papel sa pagkontrol ngini magbawor cellulite cancer at bisan na paglikaw sa sa angiogenesis sa pagbuo mismo sa cellulite cancer mga ka K5 no. Pagkatapos hay ron klinika dito bayo bukod nya mat manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption it mga vitamins magalin sa aton yung mga ginakaon rong fat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapangunang sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasko nga klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system sa atong nga gawas para masukwan do cancer mga ka K5. Mabakay sa atong klinika da alternatibo medicine and wellness center sa Refender Building Osmeña Avenue Calibo Aklan prente dating Garcia College of Technology ang magapitman sa ABL Sports Complex mga ka K5.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning, Anay. Kay Sir Jex o Kati Terrazona. Kaina pa kami nagapinamati sa imong programa. Kampiyon niya mga balita. Regards and God bless. Kay Sir Jex o Kati Terrazona. Kay Ma'am John Aline. Good morning, ha? Good morning man kay Ma'am Leia at Mr. Boy Regalado. Mga ma'am. Sir, good morning. At Otsando New Washington. Good morning. Kuales Concepcion. Good morning ka K5 Mike. At sa mga listeners. Sige. Padagan niyo mga minsay. Basahon natin. Sa atin niya pag ililiba. Buo na ito, no, kampiyon yung mga balita ni K5 Baromi sa mga balita lokal.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa ito makaroon niya pag padayon. K5 Baromi, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa itong karang mga tagpamati, sa itong karang tipon ng mga balita. Iya sa Calibo Pinti Station. Presente siya sa itong K5 Mike na nagpatubog iya sa itong karang lakap selita Calibo Pinti. Ang day karang driver nga na itatap gan matapos na takarangin makas itadaga sa aro mga siklista nga naga bisiklita di karang mismo sa may party nga na itron day karang atong area nga na it iya sa Banway Kakalibo
1: sa may kaano yata ray
2: kaano
1: sinungay na
2: Kipay Mike natabura kahapon Kipay Mike iya sa atong karang Banway iya sa barangay kaano Kipay Michael pa base abi sa runday karang report kay bike runday karang driver nga it kunira top down nga si alias sa Johnny kay bike kataga istansya halit sa Panawa karti Washington ang direksyon aga pasto nga niya sa atong karang barangay Kalibo madasig ka padagan na kray aga nag-overtake patangan nimo kay bike sa runday karang mga sakyan nga nakarang na overtikan kaso lang ay sana karang pag sobrang overtake kay Michael ay medyo at siyempre, may anak na kasubuang nung pramatman, na igulpe mo karang nagpabinit ba?
1: Oo.
2: At sobrang nga pagpabinit, ay wata na matupang dan nga nga mga riders nga rin, mga bisiklita, mga siklista nga rin kay bike, ay nagbisiklita, siyempre kahapon, ay Domingo, namin mag-exercise, ay anak itang kabungguan no tatlo karang sa mga bisiklita nga rin kay Michael, no, siyang ka 37 anyos karang nga tinuga, agron tayo karang 15 anyos, aga sabi ng pagi kay Michael nga legal man na pagidaron sakay sa nakarang mga bisikleta si kay Michael matapos na matabo dahil karang insidente ay naka angkot sa runday karang sabad runday karang mga bisikleta may mga kwat pa pala kay Mike pangaikya taro mga bisikleta nga mga mahagun sa pumanda
1: mahal taro na rupina kabarato ko niya siguro is 20,000 lat rupina kabarato ko niya iba itig 100,000 tanan ng presyo ko
2: nani tanawin mo tara ng tsura ay hindi makalasin mo pero mahal pa yung motorcycle
1: mahal pa sa motor nga ni
2: motor ay trek road bike na si Pai Mike may submit road bike may beta road bike hindi mo karang makabati ko mga brand nga
1: dati katabi ng mga bike K5 Rome kada yung maginakargahan niya itang tanga anay
2: ako ano na kasi nga bisikleta nga sakyan pero pala na sikat pang bisikleta kasi atong time ato
1: mga BMX BMX
2: mga nasera nga kwan
1: kung may BMX ka to aga eskwila kay sige-siga kahit yung eskwilahan ay pero sa mga baryo ay rin magina mga bike ngang kat magagko na may mga kargang tanga anay nga raw may mga tamban nga raw
2: ginalibod pagpahalit sa Japan nga pala bisikleta sa mga gagko
1: ta
2: ay ato mga sakyan ng simpuron kadang bisikleta ron. Ay kipay bike ay actually may matapos nga bihay gin nag-responde yung datong yung mga katapuit sa pulisyon na may mga ninahan, of course, kipay bike. Siyempre, nagkatumbar na yung karang mga atiklista. Galing yung pag-abot sa area kipay Michael ay na-discoveryhan sa ko atong karang personal sa katapuit yung kalibupinti na nakainom ito na yung karang suspect na kipay bike, yung driver na kipay bike, nakainom ta. At tapos ay may una pa sa kipay Michael na panbaga, may una pang medyo mahaba itong resistance sa part kung dahil karang driver. Ay bangod ganin nga dibakas at nakamatkrat sa mugay. May nagpakita sa pagbastos sa part kung karang mga otoridad.
1: Ah, mabuyog ka raw. Mabuyog ka to.
2: Pinabasog pero atong driver. At medyo nagwa pang imo para may sayagi kay Michael.
1: Oh.
2: May sayagi, matay mo lang. Yung buwan natatarungan nga sa lugar. Tanda karang ang sayo namin at nagkara sa may parting at sa ano, along ni Karapatot, talibo kay Pai Mike ay may puro sa karoon nga natapos o krasada, tapos ay dahil mo ng kalinyari karoon, nani ay kung umagiro saan ka mag-overtake pa, alangan ni Daron, o patabi na expand rin, nasabitan karoon nga krasada. So makara kay Pai Mike, kailo patit na tabu karang hinon-anon, ay kung mabayaran mo siguro kung tara na karang mga bisikleta, base dito ang pasakat kasur at yung mga biktima. Pero sa part ko at ang karang PNP kay Pai Michael, iga forward ko na karang mismo nga kaso sa ato mismo karang Land Transportation Office sa dugangan pagi dito, disiplinahan pagi dito, sa nang karang pagi dito, reckless na driver at may karang top down. Ako nga ni karang Pai Mike, dugang kita ka dahil speaking to top down nga rin. Makara siguro oras pa kay Pai Mike ay medyo mayigit ulit ako last time. Buhay ko buhay ito kay Mike. Magiging ulit ba ako sa last time sa Bogay? Dasig parang patigagan. Pero ta akong gitang linyada kay Mike. Nagitang top lane gitang aron. Ipot ako kay Mike. Kailan may gulpit ako sa bulpot sa akong print. Kaya top down na gali. Tapos yung kasig naman. Tapos hindi ko matayaran kung ibaw ay agawon na akong linya. O balik ko imo kay Mike. Kaya ay may matanganig bago kami nag-gapit ang rahay. Lumiko pa talaga mo kay Michael pero ikaw ba taon na inakaroon pa. Ay kung nalang ayaw kung pawala mo patungo at ikaw yung direksyon yung mga tayaran na din agaw na yung linyada kay Mike.
1: May haras-haras tabing driver.
2: Haras-haras ng klase o makaraan. Pero sa'yo nato nga makarang panagaagal nga ay experimenta niya doon sa takot si Pai Mike na nagpong mga baboy. May ganda nga. Kaso ay dapat ay unang gihapon ginatawag na disiplina at ga-defensive driving.
1: Oo, tama.
2: Kaling ibang matakahapon nga kay Michael ay hapon niya tayo na pupunan ito nga. Na hapunan ito rin dahil karang suspect.
1: Ay, mabuyog tara, ugo gun. Gain nyo tara.
2: Ay, alin ba siguro sa Inganda, siguro kanina sa konsin nga lugar niya sa kumukon ni Washington ay mga area ni karang si Pai Mike nga grabe sa patagagan. Madya nga biro na nagkasama ng bisikleta na rin umat ang nagkasama niya rin dahil karang mga siklista ay kung may mga kung ano pagid nga naging grabe ay mas mabuyog, mababawag para bayaran. Pero yan rin si Pai Mike nakaroon na basi po si Biron. Pag hindi marama si Biron ay posible yung mga pagkapasakaan it nagataigo karang kaso kay Pai Michael. Samtang silugang gihapon nga balita, nagakuan lang gihapon kay Pai Michael, nagataaw lang gihapon ita warning kung karang apuridad. Kaya kung karang publiko, kung karang mga likusyante ay patay gihapon makarang ginatukin. Parang dahil karang asang ka tinuga nga nagtakaw, asang ka container kara ito, dahil karang matika, suod mismo kung dahil karang tricycle. Aga base ang karami sumuwi sa itong tuping register, no? Aki 5 Mike.
1: Oo.
2: Ay, abi mo, lapit kid, ay, abo-abi ko naman tiga parking di karang mga tricycle, may parkingan di karon. Ay, base abi sa ronday karon na reklamo, ay abi mo tapon ako mga tao di karon sa area, ay, saka na matapon ronday karang na tricycle, yung nakakot ronday karang sa kakontainer na mansika. Kaliwilir na sa Aki 5 Michael nga, manakaw at 5 Mike, ronday karang nga, nagpanakaw sa ronday karon nga, adlaw ra kay pebeng na tabo. Iya sa tungkara ng panawat sa kalibo.
1: Siguro ay mga 50 liters siguro no, 60 ra sugod ko sang ka container nga ron.
2: Oh, sarang ang kay bike.
1: Dapat kun hidakpan dato eh.
2: Dapat nagabubalik ako dapat container ng sakoy.
1: Oh,
2: mga puno siguro mga sarang siguro gidron.
1: Oh, dahil labi dati kataga tinangway ako tuba ay mo tig sang ka container nga may 50 liters ko no eh.
2: Ay, tama. Oh, sarang. Ay, ba, diba, tarong, kung nga rin medyo mablo, may ipumaroon niya kwan.
1: Oo, oh, ilihi, okay, katiin mo kung maubos. Dapat nga niya sa manakaw nga tayo, painom ka na ba?
2: Oo, hindi ka.
1: Oo, oh, tanawon ta.
2: Mag-bugit ko.
1: Oo, oh, sige.
2: Ay, kung matalik pa, pasimple ng klase ng pagpanakaw ka ni Kipay Mike, no?
1: Oo, oh, broad daylight, ha?
2: Oo. Oh. Ito, kung may ginbaligyaan, ay doon pwede mag-reklamo imaw. may managbaligya. Ang bulay na kon, kung imo mo tayo mismo na gamit, kung ano, kung dipinti ka ng klase, pero bantay rin itong mga, kung ano, mga negosyante, ay base may masundan sa Kipay Michael. Pero nga tanaw rin ito, si TV Kipay Mike, ay so far, medyo negatibo ba, na ba, singkat na ba ito, pero ang prilad, agung kinimasaran ko, ginogin, kung taga-kalibog ito, or dayo, or day ka na nagtakaw, itong day karon nga, hanggang container nga, mantika. Abo siguro ang pretokon ka rin, Kipay Mike, kaya mo siguro nga, nagtakaw at mantika.
1: Oo, oh, taron.
2: Kipay Mike, sa tugang gihapon nga palita, nagpanawagan gihapon do tag-ana nga itong day karang motosiklo. Patapos yung sa gihapon si Pai Mike iwa tamakita, yung takaw tapos ang nagtrayo patakarang nga Lunes, iya mismo sa may barangay Pinabukan, takaw sa Banua Carta New Washington. Base abira sa runday karang nga gin paabot reklamo sa kung karang New Washington PNP, ay kung talayo patang Lunes na kay Pai Mike na nakaparking, una rin karang mismo dun sa lugar na nasabitan karon nga motosiklo, ginapatihan sa kay Pai Mike na gin sakyan tara, gin buo, medyo may information nga nakita ra kay Michael una man mismo sa lugar sa poblasyon ni Washington kaso lang ay pro nagpaabot abi di pagid ma-confirm kung sino makaraki kay Michael nga sige hapon nagatao reward ro tag-ana nga kay Michael it motorsiklo kun nakakita ang sino makasugid ag makasuhan don ag matao reward kung makabalik sino makatulog makabalik sa runday karon nga motorsiklo nga namadunga kay Michael samtang sa gawang gihapon nga balita inawat lang kay Pai Michael rong discernment if daywa ka mga minor de edad nga nga natakuan na karoon mismo sa may barangay Hawili Beach o ang taliwan na nga tayo sa batong Pai Michael nga nagagamit na kung dahil karang kinapatihan nga marihuana kay Pai Michael.
1: O, mga minor de edad ang aniko, no? Ang gunat sa...
2: Ito pa man, they stand sa kano, sa nag-eskwela sa Numansag sa Kalibo.
1: Ag, nakaabot sa sanday. Ito, paano kung nagawarang-warang, tagitirit-sabog sa sanday ito, habuy ito.
2: Ay, naubos, taranda kay Pai Michael sa kapakiting nga nga, ano, anong ginbagon. Naubos na rohabilin sa ay mga pilambilog residual at kay Pai Michael.
1: O.
2: Ag, kaya natayinan lang kay Pai Michael sa aron dai karang matinuga hay may mga impulbado sa ligkaso ra isa kalibo kay Pai Mike naman siya natandaan nyo na rin mo tagat ng atong shooting incident nga nagunta sa kaskwilaan
1: sa naman siya
2: impulbado ra kay Pai Mike kay mga minor edad nga ra ag sunod sa ating PNP kara hay matawhay gid ang atong paggamit ni Pai Mike kay ay enda patang gid ra tong uban nga ang kwat tagay nga rang paborito mo kwan kat yang kanira duyan-duyan nga kay Pai Mike
1: Pag-invita
2: ito, mag-dala, mag-pinaubok kay Michael. Pero iriabi nga rin, kung makadto ka sa kwan, sa nga lang, Willie, kung hindi ka na mag-agi sa parang diversion na mataas kay Mike, bugtong pa mga walang sulpon. Ay, ito sa ubos yung kay Mike, yung kung iyak sa baka, uli mo ka makita.
1: Sino sa dadi karon kat may karon sa tangalan nga rin nga hawili kat di karon sa may mga kabatuhan yung may mga ngayon?
2: Sa ka-resort si Pai Michael kung aton sila official sa aton na Rumiso Taklan.
1: Ayo.
2: Ay, may hanawuto na ron ay malipot si Pating Karun si Pai Mike. Tapos ay, pero makarakahapon, hindi ginhalangan yun. At kung lukan ay bingari ate ay open ay kay Pai Mike. At tapos ay open sa unahan makita kasi nga nagatulog siya. Pero kung ito kasi nagtulog, hindi mo tumakita. Alam ako yung kasagawa ta hindi mo makita ang may kahapan ito. Tambay. Pero kung iya ka sa area, makita mo rin taong nagapaad to. Kung baga, medyo manaming nga area ba para sa aton ka ng mga imanghod nga nag-chill-chill si Pai Mike. Ang galing ko na matunong sa aton nga punong barangay, sa aton ka ng polisya ay ginagawa tabi si Pai Mike nga talipayan na lugar nga ron. Ay abo tanong na-recover ng mga undong si Pai Mike. Kung mga nagtaliwan, yung mga dinagun pa ta, ang daliwan. Undong, tapos ay kapapong basura. Ay randang mga pagkaon nga lang ginabaw ito ay hinahapoy sa konsen karang binit. So kay Pai Michael ay sunod sa karang PNP ay inal makara sa Kosovia ag watagin na wagin na kasayda na karang mga ginikanan kung dahil karang mga minod edad na nagagamit at marihuana si Pai Michael. So sandara ay gin drug test so, sa may partikat ilo-ilo wapat resulta ag pro under post dito atong disability ag kung makita anag aminado kay Pai Mike so daywa nga nga nagagamit sa da so ang banator nga may unaron mong initial nga posibleng may discernment sa at kanda ay pagkapasakaan itong day karang kaso after ang ikaw kay Pai Michael may hindi pagkita nga siyang kaligal man yung sangkat iser man hindi ka naman mismo sa lugar kay Pai Mike nagagamit man ita marihuana So, makarakit ay Michael, dumatabo ka ay...
1: Ah, kat mangingisda nga to. Katika 18 anyos.
2: No. Ay, butangan man kita ay Mike. Actually, ang mga minor nga, matapos nga mapanggang mangkot ng daat. Nagdagagan sa kita ay Michael.
1: Maliban gali sa minor di edad nga, may 18 anyos pag edad. Di karon sana naga, ano, naga gamit marijuana?
2: Gamit, ah, oh. Ang parang meeting place ay karon kita ay Mike. Yung lugar nga ron.
1: Oh, delikado ta.
2: Kung ano ba tama na buko naman taga-iarat mga pilapan agad mga dayo mga maglubyog maglubyog kita ay Mike ay kahapon nag-adto kita ito kita ay Michael nagpangusyoso man kita ito na ay ako iramasan na kita nag-adto po maglubyog maglubyog kita ay Mike ka buka tayo pantay nga nag-awa tao mapay daong siguro pa ako natungsin mga business na ay rupano nga ikatikan ka rin abutang yung TV kita ay Michael
1: at ka ito
2: nga nga makita ang dahil karoon mong kaubra ito buko pa namin. Ay kung ato mariko katong pintura karon sa baabo ng viral si Pai Michael nga mga kunya to kung ato mga mahamba nato nga may mga game ito mga sexual activities si karon sa area
1: na
2: dakpan ni katong mga tanod ay bisan nagbag-o na kung o barangay official una ay naglaylo man pero sa makarang nagbalik kay hapon si Pai Michael karon takani may mga drugaw ta nga involbado ni karon sa area at pero sa pero tayo ba karon si Pai Michael nakatakas tara dahil pag dakop ka kung pinpin, nakaubat ka mo, yaw sa natin, ano, gugos.
1: Oo.
2: Ay, madanlog, kinahugasan.
1: Oo.
2: Ay, galing ay, nag-surrender, matara, kita yung mic.
1: Ay, manit.
2: Tapos ka nag-contact.
1: Ay, may sike. Oo, kung may sike, sa sike, nandidinakop ron ay, di ba?
2: Ay, mahina. Ay, nga nakapunta ka, ay, paano ba makuha sa mag-dakop ka, ay, naman hindi madakpan.
1: Oo.
2: Ay, abu-abong pating na paaging, basi makong ginbakas at, kupkupan ay may alima man nagmakiti mato tama ron
1: may sige may
2: ugman may ugman nga hindi mo ma ano nabi kay Mike ay naga
1: ginaturo ron sa hantuhan tay kung why it gambong ay
2: sa buhok to grab thing kay Michael ay siyempre ay alam na ito tatong fintech kung pagkita sa mga skills na makaroon pag-abot sa apprehension pag-abot sa grabbing at pagdako kay nakatakas na pero pag-abot sa pagkanda cooperation ay nadakpan ang nag-blockary surrender man frontay tarang mga agnaiwanan daw ng mga gamit kay Pai Mike. Andang mga ID ang mga paraphernalia una may mga gampong sanda identify kit sanda ng eskwela. Mga kwan pa kay Pai lang high school. Grade 9 na grade 10 kay Pai Mike.
1: Oh. Ay so de grade 9 na grade 10 ay mga fourth year high school pag aron dati
2: kay Daira tong Daira pa tong mga high shooting at last time niya sa Manchag.
1: Sa Numansia.
2: Mga to sa may may takluban ka, di ba nga? Makaroon kita ang panginaram kay Pai Mike. So, kay Pai Mike, yan ay pagkapasaka at kasura kung matapos kit nga mabuon ko akong yan sa Wilderog na tawag ang discernment sa natinitan ng kaso kay Pai Michael. Kay Pai Mike, mga isa lang ng plita alinya sa umingarang area, ako si kay Pai Romy Kangilig para sa kampiyon ng balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalimo K5 News FM
0: Live Report.
1: K5 na ba din? Si K5 Romy kahilig sa kampiyon niya mga balita.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Ay, nako mga minor di edad niya ra. Nito ta nagamit marijuana. Ay, kaginsita sanda. Pagtindog na inahugog, tarudaya nga ginadudahang marijuana. Nagdagagan sanda. Inahugog pa. Pero andang ID ro halipatan. Ay, tapos kay ID. Madali ka magkilaga eh. Kung sa hambayt Ilonggoron ID, meaning man at ID imong dagway. Kilagat, yagi mo rin dun, hay. Ay, nako. Anyway, saan mo karang niya pag-apadayon, mga ka-K5? Dali ang basahon nato na pila karang ka mga minsahi, anay nga ramakaw, no? Nernat Hapleras, good morning ka-K5 Mike. Good morning, mana. Kay Miss Bingay Almanon, good morning, mana, K5 Mike. And K5 Romy and everyone. Kay Bingay Almanon, good morning, mama. Thank you for watching. Edgar Gasinsa, good morning ka-K5 Michael Silorio with mainit-init nga DTX Coffee Mix. Nako, sir, pareho tayo. Naka-DTX ako ngayon, eh. Kuy, nagtaliwan, abing itong adlaw, naka DTX Premium Coffee ako, naka DTX 500, DTX Coffee Mix din ako ngayon. Buko na itong datong niya, kampiyon yung mga balita anay, sa aton makaroon niya pag ililiba, dugong paginaton karang nga mga balitaan, no? Sa aton niya pag padayon. Buko na mga balita national, PNP ginklaro nga white nationwide gun ban sa zona, ita presidente, aga 22.7 billion savings at gobyerno paggagamiton sa ayuda kontra oil price hike. Sunod sa malakanyang kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
3: Ginklaro sa Philippine National Police kan PNP ang awat ipatuman ni nationwide gun ban may kaangtanan sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Makaroon ni Adlawa, Hulyo 27. Sa isa kapahayag, ginhambay PNP nga awat ginpaguwa nga direktiba nga magasuspender it permit to carry firearms sa bilog na nasyon para sa nasambitan nga event. Suno pa kay PNP Chief General Jose Melancio Artates Jr. Apisar nga awat nationwide gun ban magapabili nga naga-exister dong mga batas, lokal nga ordinansa, ang mga ginapatuman niya security protocols, agad nga masiguro rong kaluwasan, maayos, at peaceful, nga pagpatigayon it's zona. Ginganiat man kararong publiko, nga magsaligamang sa mga opisyal nga anunsyo PNP, at likawan, nga mag-share, at bukot beripikado nga mga impormasyon, nga makatugaman, at confusion. Dugang Baliting National, ginanunsyo man it Malacanang, nga pagagamiton, arong 22.7 billion pesos na savings at gobyerno. Gobyerno, agad nga mga pondohan, rugin pagapad nga uplift program, agad nga mga ibsan rong epekto, it mataas nga presyo at petrolyo, base sa anunsyo at palasyo, nagaling rong pondo sa natipon nga budget, itagakanari-sari nga ahensya. Sa makaroon, ginapreparahan yun man at DBM, rong mabakas at transparent, nga pag-allocate at pondo, agad nga mga ipaabot rong bulig sa mga apektado nga sektor. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ito ni blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News. FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Abang sayamat K5 Rio, K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita. Sa ilo sa mga balita international, masobra 220,000 ka mga individual gin-evacuate sa France bangod sa wildfire. Daywang kabumbero patay. Ag sa bilog ro patay 17 ron ninahan matapos nga aradohon it van usang ka pagtililipon sa Berlin Pride Festival. Kampiyon nga balita K5 Rio Trico. Good morning.
4: Nagabot sa masobra 220,000 ka mga tawo ro napilitan nga mag-evacuate sa timog kanluran it France bangod sa serye it wildfire nga ginpalala it grabe nga heat wave agbabaskog nga hangin. Gintopok it kagayo ng kapin sa 98,000 ka hektarya it mga kagugangan kakipuan kararong sikat nga ubasan sa Bordeaux ag mga tourist hotspot sa Cap Ferret Peninsula. Bangod sa grabing kasamaran nagpadala si French President Emmanuel Macron it 1,500 ka mga soldado para mag-alalay sa mga bumbero. Nag-responde man ng Europe Union pinaagi sa pagpadaga at firefighting aircraft halin sa nagkasari-sari ng mga nasyon. Daywang ka mga bumbero gonrong nai-report ka namatay bangod sa kasagsagan at operasyon. Samtang sa iba pang balita sa Guait Nasyon, sang katawo manro namatay ag 17 nga iba parong naninahan matapos nga araduhon at sang kaputi nga van rong mga nagadagsa nga tawo sa Berlin Pride Festival o Christopher Street Day ko Sabado at gabi. Ginsuod at sagakyan rong footpath sa Tiergarten Park bandang alas 10 at gabi agin arado rong mga pahalin yon nga mga tawo sa parada. Magwa sa mga namatay, wago sa mga biktima rong nag-angkon at grabe nga mga nina kung si intatlo kararong critical sa ospital. Insigida man nga nagpagagyo rong driver matapos rong insidente. Ginakumpirma pa at Berlin Police kung rong suspect ay kilagang miyembro at Islamist group sa nasambit nga lugar. Balita alin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ang nag-regulate at blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abos siya mat K5 Rio sa kampiyon nga mga balita. So, klaro makaroon nga uwa karait nationwide gun ban sa dayang pag-abuton nga zona. Hindi na, undo zona, pero uwa at gun ban mga K5. So, makaroon ay, siyempre, alerto ang karoon dato nga mga armed forces agro aton karon nga kapulisan mga KKF basta katon i-report jagi kung may makamagamagahan o mas kapin kon may mga pagtililipon ng may mga bagong tawo kon i-report jagi no mga bagong mukha i-report jagi oh di ba ga dugan naton nga i-report jagi sa aton yung mga otoridad oh press ba itnatabo nga rasa sang ka magugang oh nag-report mo sa pulis sir pulis sa manana mapablatter man ako. Oh, hay, ano man na ro, daya nga natabo kong talulay. Na, ano man yung pangan, sinugin na rapangagan. Pila man na yung edad, ay 68 yun mana. Ay, mareklamo kung tama na ako, gin-rape, tama na ako ko last week. Ambag ko pulis. Kung tama na nagpa-blatter, makaroon niya tama na nagpa-blatter nga niya. Ambag ko pulis. Nagpa-blatter, kaya kung tama na katogod, makatigan kita at hatpurso, tidak pa naton. Ambag ko maguwang, ay makarang man ako nagpa-blatter, ay nagpangako man imong mabalik man imo kabii, ay pilang adlaw man akong watugo, ginugat ka na, waman imo gabalik, karang man ka na ipakulong ko lang imo. Ay, nangako galing magbalik, diba? At imang balik-balik, ay, pakulong ka timo ron dun, hay. Kay Mr. Joseph Tolentino, pare, good morning, ha? Good morning kay Joseph, paring Joseph Tolentino, ito sa Banu Itleso, at kay, ano ra, kay Mrs. Mo, oo, kay Maring Meriglo Tolentino, oo, at kay Mark Joseph, good morning, oo. Roy Salazar, good morning, Kakifemek. Ano kaya update sa school sa Libacaw sa college? Sa stay nuno kami gahugat sa promesa nanda. Anyway, sa ulihin na akong karoon nga nasa Iran, hay, may mga ibang kurso nga ginapa-open lang. Kasi riba, da tatlong kakurso nga tagin pa-close anay. Pero ginatinguan makarod DepEd nga, ano ra, hindi magsara, taro daw niya, eskwilahan nga ron. Pero mag-open yung sandait. Pilang ka mga kurso nga kung ano rin ginasuggest kanda para matawaan sandait. Certificate, ano to nga certificate nga itong ginapangayok atong niya. Atong DepEd. Atong CHED gali. I mean, mga KK5. Oo. Ginapangayuan sa nangani. Dato lang ang rusundo ng dah. No? Lisod tabi matood ay kano pagaliran kanda permit nga aro sugat nga ay what ay agigin comply ba? Ay karagat anarong sa pagpungko ni Mayor Chudusio ay di karang doon nga natinguan handa makaroon kaibahan ko daya karon nga CHED nga hindi maapektuhan doon mga estudyante nga ron, no? Ay nag-legislative inquiry yun karon man doon ano, ibanwa ero sangguni ang palalawigan eh. Dahil mga balita, ginahatod gaton ita, DTX, pebalis ang kasupiror antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto, ginasukan doks sa dating stress ang kaproseso kung sa sinin nagkakasama do cellula bangon sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataw at premature aging. Pagi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig rin DTX, 500 nga proteksyon ng do cellula para hindi ramasama ng nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon ng DTX, 500 may potensyal nga masuportahan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangod sa anakaroon nga mataas nga antioxidant content, ay ginapanabad ang inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan mga KK5, meron DTX 500 ay wala man nagabulig sa pagdetoxify itiawas, nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, malimpyo nga awas, matibay nga resistensya, kontra sa chronic disease, kaparesko diabetes. And of course, anong karon niya partner is vitamin C, mga KK5. No, kasi man kita, vitamin C, nagpapabasko kita, resistensya. Kontra sa daya, karon niya mga masakit, pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina nga mas mabawro, may bulig it, alkaline niya vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C, mga KK5. No? Daya, mga KK5, hay, ginaproteksyon na natong kasukasuan, ito niya mga kaugat-ugatan, na dugangan do collagen production. Mga KK5, ag pagkatapos, ayon karon dun, hay, naganami para ito niya panic na gabasko graton niya resistensya. Partners na DTX 500, agdaya ka nun Mighty C, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ag mga pitman sa ABL Sports Complex.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News.
1: Jose Nelson Delfin, good morning ka K5 Michael. Yaman na kasi Jose Nelson Delfin, it ay issue banga, nakatutok sa inyong magandang programa, balitang K5 sa umaga. Sa number one niya, Kalingawan Kampiyon ng radio sa Calibo, K5 News FM. God bless sa inyong programa, sir. Thank you, ah. Sa ano ra sa Dayang terminal ita rondayang ano Dayang Calibo New Washington terminal, good morning. Sino pang ani ay kay Miss Colleen Maming Fernandez at kay Naibulak, good morning. Oh, good morning gid aga Daya karang ano sa Daya karang aton pagid nga mga tagpangamati mga K5. Sa ating karon nga pagbalik, dugan naton nga mga balita aga mga impormasyon mga K5, balik-balikan naton da. Pagkatapos siya, mangitpila natin nga mga reminders sa 5:30 at agaw na itong oras. Mabalik kita tapos sa mga kara, mga KK5.
0: Dito ang KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan. 34.5 K5 News FM. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold.

0: Kag-Eye Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo na

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Tara katong memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: Balik sa ating mga balita, mga ka-K5, alas 5.35 na dagahon do oras.
4: Michael Solorio
5: sa Balitang K5 sa Umaga.
6: Balitang K5 sa Umaga.
3: Dire-diretso rato yung mga balita, mga ka-K5, no? Dahil mga balita, ginatod ka ito ni DTX Premium Coffee with agaricus mushroom for cancer and heart disease. Mabakayron sa itong klinika de alternativo medicine and wellness center. Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Prente dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex. Kahapon man, o kung nagtaliwan niya adlaw, rondaya karong days WD. Bagi sa anda karon yung uplift program, no? Naka-avail karon ita rodayang taga Banwat Batan man, 319 ka mga eligible nga mga poor and near poor household, no? Mga ka-K5, balitig 2,000 na mga ka-K5 aga kung sa singa ni Ronhay dayang nura, no? Dayang nagbaton sa natig 2,000 pesos mga ka-K5 bagi sa uplift program. Ita aton karon nga DSWD mga ka-K5. K5 Fred Paride nga nira at akel ko nga to ay makarondo daya karang akel ko by dayang July nga rahay anuraho dayang mabatsyagan natin do pagsaka nga ra ita presyo ita sa atong mga electric bill mga ka-K5, no? Ay medyo 3 piso gida galing makaron doon hay ano ra naro iga ano ang anay is 62%, no? Bali siguro hay day 1 piso ang anay mga ka-K5, no? Sa aton karang per kilowatt hour abi dapat hay ano ay 15 gid ang aniro ipasaka nanda mga ka-K5, no? Ay sanda katong press conference ay mabatyag na naton by July nga ng mga ka-K5, no? Pamatian tabi si ano, pamatian tabi kara si manager si attorney Ariel Hepte sa anak karang pagpayag sa ng press conference ito, portion niya.
7: Kasi Roy, yung abing remaining 38% karon out of ging una binaton ay 62% sa rayang July nga rang billing naton. The remaining balance ay pwede naton doon nga ipack in sa next billing period sa August as a whole. O kung maghambay yung mata ka ton to ERC, ay spread mo anay. Kasi every time nga magpadaya ka ton in communication si ERC, naghambay imaw, submit anay ka mukha mo niyang pila inyong rate. Pero sa natabo ka rin daya nga ra. Nakita nanda nga 3 pesos do aton kung i-implement. Saan naman mismo nagtawa nga, o, raya anay, magpadaya ka mo tsugat nga ra, kay IMAP, magpadaya ka mo tsugat yung akamon. So, kung kaya, na medyo minimize man do impact, economic impact sa atong mga member consumers sa bagong rate this coming August, ay depende ron kung i-implement naton in full o i-staggered yung man naton. Kasi ro, problema abi karon, pag-abot yung man in August nga ra, ro July nga billing period, una yuman. So butang nimo ratong 100% plus 38 yuman. So rin akong ginahambay kayo na nga, wa kami niila nga snowball do, obligasyon. Dahil base kung umabot do adlaw nga magnereklamo ro tawo nga gamat siging tinaas ang hindi sana magbagayad, pero end result karon ay kaparehas ko time na to nga giputlan kita at napukor it kurinti mga 95 ba to o 94 naging required kita nga magbayad nga maun ka to nga ging take over ka to Runea ging take over do Akelco because of that issues nawa ka bayad. So kami iya haywa man kami naila nga ibalik na ito kung ano rin na na-experiensyahan in aton nga kooperatiba dati.
5: Balitang K5 sa Umaga. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Inyo rin nabatean do dayang, ano ra, dayang, ano mga ka-K5 ba, o dayang, ano pagpahayag ko, dayang manager ita, akal ko mismo, mga ka-K5. Kung sa sindon, mabatsyagan natin by buwan is July, nagamit yung tanga ni Gali natin dahil, no? Dapat ay 3 piso, gitigaliro, isaka, punta ka. Pero i-staggered or iba, ag, rundayang ginasukot nanda, ay actually rahay, hindi matani man nakamon hi Adura, magto kay Suwal, kasi, no? NGCP, pati sa geothermal nga itong, tag mga supplier, baga, ita power sa Akelco, pilag ilang manakan magto, karami, medyo sobrang piso, baga, ay, sa makaroon, batsyagan natin, dangan ni konting tipid, anay mga ka-K5, no?

0: Nga neron hay mabatyagan ginaton da makaron mga KK5. Dahil mga balita ginaton gaton makaron ita daya karang ano ra, no? Klinika Diofresh ta bacteria that causes underarm body odor may visio may vitamin E nga nagapaginis nagapaputik aton karon nya kilikili mabakal sa klinika da alternatibo medicine and wellness center Defender Building Osmania Avenue Kaliba Aklan sa Parente Dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex. Kampyon nga istas. Kanini Jacqueline Pilais, good morning. News FM. Good morning aga kay Boyet ug sa mga kids, no? Aga dungan aton yung mga balita makaron mga KK5 sa aton nga pag ililiba. Oy, Rupambato kara itaklan. Ay, imaw kara rubumida makaron sa ano ra mga KK5 sa rondaya nga daya karon niya, no? Rondaya nga Miss Tintorizam mga ayaw do KK5 kumusta line number 7 KK5 from Visayas. Good morning.
1: Robert Lago, Sir Robert Lago, Kapis.
2: Good morning, KK5 from Visayas Negros Island Region, Sir Babe, Sir Robert. Aga pa, makanay-kanay ang panahon matapos nga nagulan kahapon dari sa probinsya sa Capiz. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Makanay-kanay ang signal mo dari sa amon sa Roa City. Back to you, Bacolod.
1: Salamat, Geda, Sir Jobert. Mga KK5, gantuan na to ng Antique, ang tambalang ni Smar. Antique!
3: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. By the way, congratulations, Daddy Babes, ha? Nakaagam sa Daddy Babes kang Loyalty Award. Congrats kay Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal dyan sa Antique. Nakainomra kami kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Nestor mga KK5 sa Antique katuan aton ang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
0: Good morning KK5 Sir Visayas. Bacolod, good morning Daddy Babe, Sir Robert, Sir Jobert, good morning Sir Nestor. Kampiyon ang signal ah, ang tiempo di samon manayanaya. Naka DTX premium coffee ako kag naka DTX 500. Balik sa imo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga KK5 katuan na to ng Iloilo, ang Iloilo ara ng Iloilo, Iloilo.
4: Mayong aga Daddy Babes kay Sir Robert da kag sa makaupo naton sa Kitang Joseph ang Western Visayas. Kita naman anay mapungko diya. Tama ka sa naaw ang signal sa naaw pas palabuton ta naka DTX coffee mix na kag naka mighty si man ang Iloilo. Balik si mo Bacolod.
1: Salamat gid SM Sir Enrico Sorita mga KK5 pronahon tagikanay kamusta ang preparasyon subong kay diri sa amon sa palibot-libot mga KK5 sa siyudad sa Bacolod halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sininga presidente?
4: Mga dalagtong balita dari sa may siyudad ka probinsya sang Iloilo. Plastado na ang security plan, no, sang PRO 6 sa Pagayunon 3 nga State of the Nation Address ang atong sininga presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon matulot awhay man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon, no, medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Mulyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog, mga more or less hindi magdubo sa anom ka mapamalay ang totally damage. Pero good news ang dire kay TY man sa natrap kay do mga alas 4 subong kagahon nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bayin duga pa kinamon mga balita dalagtong balita dire. May barangay Tanod naman sa may banwa sa Balutak Biyo, daktan, no? Nagabaligya sang illegal nga duga. Dire sa amo niya kun di barangay Tanod, barangay officials barangay Tanod, may barangay kapitan, may duha ka kapitan subong nga tuig na dakpan man di. Gabaligya illegal nga duga. Nagduga pa kinamon mga balita dire may punong barangay man may kapitan man dakpan. Tungod sa report nga naga palupok sang pusil. Arestado man ang inasambit siya ni nga barangay kapitan. Kamay 14 anyos mga bata na lumos may banwa sang San Enrique. Amo naman lahat kong balita di sa amo na. Balik si mo Bacolod.
1: Ang mga interesante ang mga balita dala sa Iloilo mga KK5 kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation address. What about dira sa Capiz mga KK5? Nanong preparasyon Sir Jomart?
2: Nagkahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa zona sa Bungadlaw. Kapin ini sa 600 ang iga-deploy sa aton sa

0: Nga kapis PPO nga mga kapulisan diri sa mga mayor nga dalanon sa siyudad sang Rojas tono sa kay Major Garnica ang information officers ng kapis PPO wala pa sang mga grupo nga magapatayon sang hublag protesta bangod wala pa sang may nakagawad sang permiso sa city government mga kakipaib apang nagkahanda sa karon ang aton mga kapulisan bangod man sa preparasyon sa bulig sa nagkalain-lain nga hinsya sa gobyerno kapadayon sa Coast Guard BFP kag mga course multiplier mga kakipaib samtang 50 kaanay miyembro sa rebuilding grupo voluntaryo nga nagbalik sa sabak sa gobyerno diri sa probinsya sa Capiz. Ini ang nagpagwa kahapon sa statement ang First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya sa Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sa gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado damo nga mga pamilya ang apektado. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 nabatian ang yasini nga mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta? Ano ang preparasyon kag ginaasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga kaki 5 sa hapon?
2: Speaking of zona K5 sa Visayas, sa Negros Island region, parehas man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang amen Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Sariin may mga nanarisari man nga miyembro kang aten mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, regyaw ang delegasyon alin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa probinsya kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas nga opisyal alin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin tub-tub galidya sa July 29 sanda magapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atentag sa ka mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May naga kamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dya, sa may kalat, may rugto nga nagalangoy kung may paano lang agad maka-rescue kang pira natin ka mga kabugtuan. Samtang may by-bust operation kapon ginpatigayon mans banwa kang sibalim sa rakat tricycle driver na bulan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa barangay district 3 sibalim kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw may napatay man sa by-bust operation sa banwa kang aninii ang dyang si alias namo matapos ginapahayag nagbato sa atan mga otoridad. Na-recover sa dyang suspect ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun 357 caliber revolver kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan ni mo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Nestor mga kaki 5 sa Antique. Katuan na to ng Calibo, Sir Michael Celorio, Calibo.
3: Good morning, Liwat K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Ginahulat pasubong sang tangalan na PNP ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana mga K5. Kay sang nagligad nga Biyernes dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan may grupo sang mga estudyante ang naga tambay dito ginpalapitan sila mga K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad paglapit sa ila nagtindog pagtindog nahulog ang ginadudahan nga mariwana nagdinalagan ng tatlo kay nabili ng ID nila okay nadakpan sa ginsurrender man sila sang ila ginikanan sa naman sa PNP arapat sa mga ginahulat pa kung anong disposition kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad kag dugo naton nga balita sa Hawili gihapon may isa ka manging isda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected shabu mga KK5. Kung saan din gani na recover ang bypass money ng 1,500 pesos kag isa kasasya isang marijuana man mga KK5. Para subong sa paginakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165. Kag bypass operation speaking gihapon sang bypass operation sa banwa sang New Washington mga KK5 dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan niya sa bypass operation. Naga puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City, no? Taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulok sa siya isang ginadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga bypass money. Kag sa kampiyon nga balita mga ka K5, ang pambato sang Aklan bala para sa Mistin Tourism Universe nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Mistin Universe 2026 dito sa Sri Lanka mga ka K5. Speaking sa rally, no permit no rally gihapon ginapadumdum sang kapulisan para sa zona Subong adlaw. Balik sa imo Bacolod.
1: Salamat kad Sir Michael Silorio mga ka K5 dire sa amon sa siyudad sang Bacolod mga kagaban ko may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, sa Antique mga ka K5. Sa Capiz may sunog man dire sa amon di man magpapirde ah may sunog man ka sang ligan nga gabi mga KK5 nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog mga KK5 managluntad sa may purok mahimayaon sa barangay Bata sa siyudad sang Bacolod mga KK5 suno sa Bureau of Fire Protection una nila nga nabaton ang tawag nga may yara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi kon sa diyan naglupok sang o nagtupok sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama nagdangat sa first alarm ang sunog gagin deklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na mga kakibay wala sang dugang nga istruktura nga na dalahig sa sunog mga kakibay samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
4: Katapusan niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe, kaluluoy kay pag-abot ni siya balay, ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa Sitio Dangalon, barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan, sa tong Hulyo 26 sang Kagahon, nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno mga K5 kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos nakibot ang kabataan niya sini nga nagalibion nagapangasingit sang tabang ang iyang iloy gali kay biktima sa pagkabuno sang isa ka lalaki nga nakabunit kag may backup ng isa ka lalaki sa gwa sang ila balay ginaistablisar pa ang motibo.
1: Amo ng mga balita na amon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo, wala kita oras papang
3: Balitang K5 sa umaga. Inyo karan mga ka-K5 pero kabilugan natin yung programa makaroon niya adlaw ng Lunes sa July 27, 2026. Oo, kabilugan natin yung mga balita. Thank you sa nagpadagat mga mensahe at sa mga wala akong mabasa. Basahon ko lang personal mga ka-K5. Inaaga naman, it's a date kita 4:30 to 6 mga ka-K5. Kasama sa pagkatan mga balita, balitang pulis K5 Romy Kahilig. Ag sa aton garon nga news from Department K5 Teresa Higit, balita national, mga balita international K5 Rio Trico, Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Ag of course, ang station manager mong Gloria Villas Manio. Good morning. Ag kay sa amin nga CEO kay Doc Ramil. Oy, Doc, good morning. Sige, ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano kinabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
9: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
7: DTX 500.
10: Kung may ara sang organ sa lawas nga
9: atuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato natay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
9: Justo, good, correct.
10: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
9: Sige, antar, sige, carbon deposit.
10: Di, lang tawab lang tambutso.
9: O, tambutso, sige, manaso.
10: Pero lang tawab lang, wala,
9: gandar. O, tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon tiigo gid Sir GP.
9: Oho. Isa sang pinaka common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
9: Naputos ang tambok.
10: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
9: Correct, no?
11: PX500! Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
12: DTX 500!
9: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma liver failure kag gid hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
9: Correct.
10: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Dok Ramil. Ang ginamensyon ni Dok Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gid na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami ginacheck gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
9: May manugsilig ka?
10: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
12: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
13: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500.

0: Overland. Ang may diabetes,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa likas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Gasa masami.
0: Amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika.
0: DTX 500.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oro sa K5 News of FM Kalibo, alas 6:02 it agahon.
4: DTX 500.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Headlines.
3: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Hilo nga driver ita top down, posible nga makasuhan kung hindi mabayaran ruma kasamaran sa tatlo karang mga bisikletang sinunggaban.
6: Headlines balita lokal, mabahol nga water pump plano nga igabutang sa Dimol sa Boracay bilang solusyon sa problema sa baha.
3: Namta sa dugang headline sa aton nga balita lokal, sangka container nga mantika nga ginaiwan sa suod i tricycle tinakaw. Ituwa pa makila nga suspect sa poblasyon Kalibo.
6: Motorisiklo nga nakaparada sa New Washington tinakaw, suspect padayon pa nga ginatumod.
3: Headline sa aton nga balita regional, napuo ka mga panimagay, totally burned, masobra 120,000 nga halit ginbilin sa sunog sa Rojas
6: City. Balitang regional, security plan at police regional office 6 para sa zona 2026 all set gun.
3: Headline sa aton nga balita national, labor sector, may limang ka mga labor issues nga tuyo nga ihambal ni PBBM sa anakarang sona makaroon nga adlaw.
6: Ang balitang nasyonal, Pilipinas maganegosyar angot sa 12.5% ka US tariff sa Philippine exports.
2: Balita International.
3: Headline sa aton nga balita international, Sambilog patay, maborong ninahan sa pag-arando itsang kasigakyan. Yan natabo sa gay parade sa Germany.
6: Balitang international, Israel military magapatigayon at crackdown sa mga Palestino sa West Bank.
3: Headlines sa aton nga balita sa patagit negosyo. Philippine goods, wagin ubrat paagi sa forced labor suno sa DFA.
6: Nga balita sa negosyo, pagtaas sa income tax exemption sa 480,000 ginaduso.
3: Headlines sa aton nga balita sa patagit hinampang. De Los Santos agdiyan sa pamunuan rong Pilipinas sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships.
6: Nga balitang sports, alas Pilipinas nagtapos sa panglimang nga pwesto sa 2026 sa CV Cup.
3: Balitang Entertainment. Headlines sa aton nga balitang showbiz, singer nga si Katy Perry ginbatikos rong paggamit it White House sa itana nga kanta.
6: Duga nga balitang showbiz, Sean D.D. Combs ginbutang sa solitary confinement sa kulungan.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May pusa!
3: Alas 6:07 aton nga oras. Pagka K5 inyo na batian ng paundang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil nga agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil nga agahon na Provincia ita Aklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaron ita Lunes. Betsa 27 sa buwan ita Hulyo dagun 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Live and in sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trice.
6: Aga kamay si K5 Regeline Tornino.
3: At sa detalye at aton nga mga balita, una kita sa aton nga mga balita lokal.
4: Balita lokal.
3: Posibleng magapatubang sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Rong 33 anyos nga driver i-top-down vehicle kung hindi mabayaran, ruma kasamaran ka ng ginaiwan sa tatlong ka mga bisikletang nabangga. Ang kilala rong driver nga si alias Johnny, resident at barangay istansya sa Banwa Karaita, Kalibo. Gakip sa mga nasamad ng mga bisikleta, rong Trek road bike, Sagnit road bike, at Beta road bike nga presente ka nga hindi pa matumod, rong kabilugan nga kasamaran. Rong nga mga biktima, higing kilala kang tayo Richelio Dilos Reyes, 37 anyos, Kevin George Trieste, 15 anyos, at parehong mga residente man itinubuswang Kalibo, at Jeremy Timban nga residente at Banwa Karaita, Makato. Sunod sa investigasyon, naghalin sa New Washington nung nasambit niya top-down vehicle at pag-abot sa barangay Kaano, Kalibo, haya naghana si Gunraya nga mag-overtake sa limang ka mga sagakyan. Bawat kara umagaw raya itlinya agnabangga ro tatlong ka mga siklista. Nasayuran it mga otoridad nga rong driver ay una sa impluensya it makahiyilong nga ilimnon. Sa makaron ay nakakulong rong driver sa lockup cell at Kalibo Municipal Police Station samtang ginahugat ro pagtapos kara it reglementary period. Posible man nga i-endorso sa Land Transportation Office rong lisensya it driver it nasambit kara nga top-down na para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang nga ginisti Johan Pait mga otoridad kung pagapasakan at iba pang kaso ng driver matapos kara nga sabton ag bastoson na rong mga nagresponde karang mga pulis.
4: Balita lokal.
6: Balita detalye at balita lokal. Gano nga butangan at mabaho nga pump nga may kapasidad ya 200 gallon sa kada minuto sa parte at limol sa Boracay para malikawan rong masami nga pagbaha sa lugar. Sa interview kay Aklan First District Sangguniang Panlalawigan member Apolinara Cliope na bilog rong tikang matapos rong ginpatigayon nga legislative inquiry at Sangguniang Panlalawigan ni Taklan. Kaibahan ng mga technical personnel ag pamunuan ni Timol. Nasayuran nga rong Dimol, rong pinakamanaba nga area. Rason niya ay karana titipon ng mga tubig baha ag mga runoff sa oras nga mag-inugan. Presente nga may apat ka mga water pump maguwas sa drainage pipe sa lugar apang kugang gihapon raya bangod sa volume itubi. Sa pihakaraging klaro man ni Cleope nga rong mahigko nga tubig maghalin sa establishmento ag mga talipapa hay nagaagi sa magkaseparar nga direktang konektado sa sewerage system.
0: Balitang Lokal.
3: Samtang sa piyakabahin duga nga detalye at aton yung mga balita lokal. Sangka container ita mantika rong tinakaw. Hindi pa makilaga nga manakaw halin sa sangka nakaparadang tricycle sa Toting Reyes Street Poblasyon Kalibo sa atubang itsangka gasolinahan magapit sa relocation site ita Kalibo Public Market kahapon karang adlaw it agahon. Suno sa manakakita, madasig si Gonya ginbit-bit it suspect nga nakasuot it all black at naka-helmet arong nasambit karang mantika. Wa si Gonsanda nag-aksyon na rumba nakakita bangod sa paggaom nga rung tag-imaw rung tag-iya it nasambit ka nga container. Ginpadahan man ni tag-iya rung publiko gabi yung gida rung mga nagapanindahan sa Kalibo Public Market nga bantayan ang hindi pag-aywan rung anda karang mga pinamakyan sa anda mga sagakyan na kung uwa raya it lock samtang hindi sa makaroon ay hindi pa matumod darong nasambit nga sospek at padayon pa ang ginaimbestigahan na it mga otoridad.
0: Balita Lokal.
6: Gagan itali at balita lokal sa kakulay itom nga motorsiklo nung ginreport nga naduga matapos nga ginparada magapit sa Pantalan sa barangay Pinamukan ni Washington. Sunod sa post, itigmang hod ita biktima. Ulihi nga nakita ng motor kaadlaw kara it Lunes, Hulyo 20, alas 3, sarong pangurason ithapon sa poblasyon, it nasambit nga banwa. Nagpanawagan man raya kung sinorong nakatagupangod ag makipag-angot lagi sa Facebook account nga Irish Lariosa. Hauman sanda nga magtaw it reward sa sinuman nga makauli it nasambit nga motorsiklo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Only Newscast.
4: Balitang Regional.
3: Alas 6:13 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa.
4: Balitang Regional.
3: Napuho ka mga panimagay, totally burned, masobra 120,000 nga halik in bilin itsunog sa Rojas City. May kampiyon nga balita si ka-K5 Rodney Delano na please kami.
7: Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa Sitio Luuban, Barangay 8, Rojas City, takna alas 8:50 sang aga, Hulyo 25. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 1 Junmar Galve, ang Chief sang Public Information Unit sang Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin payag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado sang among nga sunog. Suno kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay nga totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nagangkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nagapalong sang kalayo. Sa initial nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas o kon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong, temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan sa barangay multipurpose hall sang among barangay kag nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero agud nga matumod ang gintunaan sang sunog. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
6: Ang balitang regional, security plan ni Police Regional Office 6 para sa Zona 2026, all set gone. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Karen Badilia, please come in.
8: Set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address o kon Zona ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo 27. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo nga mag-deploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero, 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, maga-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel, kag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon.
10: Ini si K5 Karen Bagiria para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iquitos.
11: K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: Yeah, ang radyo ko.
14: Wow! My God!
15: Balita National.
3: Alas 6:15 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national kinahatod kato ni DTX 500 is a pure antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ag nagaregulate ita blood sugar level. Nagagawang rong grupong partidong manggagawa nga mabatian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa limang kamabaho nga mga labor policies. Nga nang sa ikalima nga State of the Nation Address o SONA. Suno kay partidong manggagawa at chairman ng dating Representative Rene Magtubo. Tuyo nanda nga pagtuunan itpansin ni Pangulong Marcos rong pagtaas it unemployment ag paggapta it contractualization. Pangaywahay rong pagtaas it presyo it babagakon ang hindi makagagas rong sweldo it mga trabahan tiga biyunggid sa mga nagabaton yamang itmanubong asweldo. Matlo karahin pagtugon sa itpanguho sa sobrang gap sa tunga it minimum wage ag pagtaas it cost of living sa bilog na nasyon. Ikaapat karay sa gahapon ng masulbar iskandalo nga nagaputo sa flood control ag iba pang mga public infrastructure project nga gubos nga nakaapekto sa mga pobre. Samtang ikalima hayrong kapobrihan ag sa nagkasari-sari nga sektor bangod gisa ginaaligar nga mingko nalipatan yon sigun raya ita gobyerno.
6: Sa nga balitang nasyonal, makipag-negosyaryon o Pilipinas sangot sa gina-implementar nga bagong 12.5% katarifa it United States sa Philippine exports. Ginpangunahan ni Trade USEC Alan Heptir ang negotiation team. Sunod kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, mag-negosyar sanda base sa prinsipyo nga nagkakason sa list of exports rong mga produkto nga child labor goods kung mapamatudan rong kaso. Nagagauman ng ambasador nga mapanubo rong taripa sa 10%.
12: Balita International.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international la balita sa Guwait Nasyon ginhatod kato ni T3 Bio the Natural Antiviral Antibacterial and Antifungal Specialist para sa pabalik-balik nga gagnat o buag sipon maginumit T3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building Osmeña Avenue Calibo Aklan. Isang katawo rong napatay ag maabo rong nailista nga naninahan matapos nga araduhon itong itsirakyan rong nga ginahiwat nga isang ka-pride parade sa Berlin, Germany. Insigin na gindaga sa ospital rong mga naninahan nga biktima sa insidente nga natabo sa Tiergarten Park. Baon sa natabo ay uwagong ginpadayon rong yearly pride event nga ginatawag mananda nga Christopher Street Day. Padayon pang ginausoy ita mga otoridad rong or padayon pang ginausoy ita otoridad rong driver itsirakyan nga madasig nga nagparagyo matapos rong nasambita nga aksidente.
12: Balita International.
6: Sa nga balitang international, ginaresto it mga soldado it Israel arong kapin 50 ka mga Palestino sa West Bank. Ginhimo rang military crackdown sa West Bank patapos rong natabo nga pagpang-atake nga ginkamatay tapat ka mga Palestino ang daywan ka mga soldado it Israel. Kayabanan sa mga naarestong Palestino ay maghalin sa Banwa Ital sa Southwest Nablus kung sa sinatigayon rong pagpamaril. Insugod man it mga soldado it Israel rong hagos 10 ka mga kabagayan it mga Palestino.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow! May puso!
12: Balitang negosyo! Negosyo!
3: Alas 6:19 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod katon it Mighty C. Rumaskin pa basko ng alkaline nga vitamins. Nagapanindugan rong Department of Foreign Affairs nga uwa gina-produce paagi sa forced labor ang produkto ita Pilipinas. Raya kasunod ita pagpatuman ita Estados Unidos a 12.5% nga taripa sa pungsod. O Biyernes sa ginpatuman it Washington rong bagong nga taripa nga 12.5% sa 60 ka mga nasyon na ginaaligar nga napasigawan sigon nga mapunggan rong importation goods nga ginproduce pinaagi sa forced labor.
12: Balitang negosyo.
6: Sa balita sa negosyo, ginatuson ni Senator Bam Aquino ang pagpasarita ng infile nga hagna sa pagpataas sa annual income exemption sa 480,000 magaling sa 250,000 pesos sa makaroon. Sa Idagamit Senate Bill number 267, exempted sa pagbayad it income tax ng mga trabahante nga may bunganan nga sweldo maghalin sa 480,000 para mas mabahog. Rwanda Karanga take home pay. Sunod sa Senador Chempugon, para himuon raya nga lagi bangod sa mataas nga presyo it mga bagakon ag mga serbisyo.
12: Balita Sports, Sports, Sports.
3: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patag itinampang. Kinatod kato na iklinika Dio Fresh. May visa og vitamin E nagapaputi, nagapakinis at nagapahumot it aton nga mga underarms. Pagkapangunahan ng daya Albert Ian De Los Santos at Alexandra Ann Diaz. Strong 13 athletes strong at Philippine team nga magapasakop sa 2026 sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan sa masunod nga bugan. Nagapanguna si De Los Santos sa 71 kilograms division nga nakaset it bagong world record sa clean and jerk sa IWF Junior World Championship sa Egypt kung nagtaliwan nga Mayo. Magapasakop rong 19 anyos kasi De Los Santos sa junior 70 kilograms division sa kilo nga mas madaba sa anong dati karangahampang. Si Diaz matanga gumankon it Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz rong magadaga itatlo ka mga gold nga nakabreak it daywang ka mga bagong world record sa clean jerk ag total girls 48 kilograms class sa IWF Youth Weightlifting Championship sa Cali, Cambodia. Iga-representar na narong nasyon sa Youth at Juniors 49 kilogram division nga nag-intrahan na kung nagtaliwan nga torneo.
12: Balita Sports, Sports, Sports.
6: Duga nga balita sa Inampang, Ginpierde, Italas, Pilipinas, Rome, Myanmar para mabuo ka ng pwesto sa 2026 CV Cup. Nabuo ang Pilipinas Rome score nga 28-26, 25-17 at 25-23 sa second leg it Six Nation Tournament ko adlaw ka right Sabado sa Jakarta International Velodrome. Parehong man rong resulta it Filipino Spiker sa Kandon Leg katangin hosanda sa Cambodia ag Indonesia sa pool phase ag dagdag sanda sa Myanmar sa classification round. Sa unang set, buyot it Myanmar nung kadagagan apang nahabawi raya it Pilipinas.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow! May puso!
12: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:23 ng aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Ginahatod katon it DTX sa Beauty Show. Ginapuna it singer nga si Katy Perry rong paggamit it White House sa anakarang kanta. Sa nang official social media post ay ginpahayag kararong nga pagkadismaya kat gamiton rong anang kanta nga fireworks. Ginagamit ra it White House sa missile attack na da kontra sa Iran. Gininsister it singer nga uwa na naging aprobahan na rong nasambit niya paggamit itanang kanta ang ginakondinarong ginubra ita White House. Kinexplikar it singer nga rong kanta ay para sa pag-asa, pagmayad, pagpabaskog it mga tao apisar nga raya ay nag-agi sa bisan anuman nga kalisod sa pangabuhi.
12: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
6: Nga balitang entertainment, ginbutang sa solitary confinement rong rapper nga si Sean Diddy Combs matapos nga ginbutang raya sa bilang inmate sa New Jersey Federal Prison. Base sa investigasyon, nakaangkon italitan rong rapper ag isangang ka-inmate hasta sa nauli sa pisikalan. Wago nagtao pa itugaw nga detalye rong anuman nga mga representatives sa it Federal Bureau of Prisons.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow! May puso!
12: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
13: DTX 500.
12: Morning Newscast.
13: Morning Newscast.
12: DTX 500. Morning Newscast.
3: Alas 6:24 aton nga oras. Magka K5 yung rabatianong nagpangunang nga balitaan sa programa.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Makarnya adlaw ita Lunes, Petsa 27 sa buwan ni Tulio Dagon 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
6: At ako man si ka K5 Regilin Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
16: K5 News FM.
17: Dominate the lives of the Filipino.
18: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk.
20: Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry.
21: Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops.

0: na kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Daga palang tulong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, Kabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Bionics.
11: Mighty

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: puro Pelos Pops. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
1: Komentaryo ng patangkang serbisyo ng wagas.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Good morning, Pilipinas! Maayad-ayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Yonar Viray,
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Lunes. Oy, petsa 27 na kita para sa bugan itay karang Hulyo 2026 mga kakipaim. Pinalang adlaw ho ag matapos naman ng July. Next week, Agosto na. No? Esta lang gid ita Friday. So, makaroon nyo Monday, pag-abot Friday, pagka Sabado, Agosto 1 na. Oh. De, Biyernes may swildo na gali, oh. Awakot nagakagam, ag nagakatorang ba nagakagam? Nagakatorang kon nga pagad, ay. Di ba, ambang kong mga magugang, ay. Basta nga nagakatorang kuno ring pagad. Maliban sa Dapawon, basi man na kwarta ron. July 27, 2026, kita mga K5. Aga siyempre magaliliba kita at daywang oras sa gatunga. Kapag atod kinyo pilanaton ka mga nagapangunang mga balita, mga nagakanabo, makaroon nga dlaw it Lunes. Especially Sona Katon karanga presidente. Aga siyempre inyo karanga manginang Kerman.
1: Yonar Viray,
0: puro Pelos Pops.
3: Partner ko makaroon sa technical side sa studio si K5 Fred Batoy. Nagapabotan na kita at pag-abiyabi, pag-good morning anay sa mga suki na ton, ng mga taga-pagamati. Kaya nagatutok na makaroon niya sa ton niya pag-ililiba. Okay, good morning sa mga negosyante na ton, ha? Wala sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog na probinsya Itaclan. Naman sa kausako na sa makaroon ka ng pangurason. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Juliana Market. Kaya nagasinigabong sa ton ka ng palatuntunan. Wala sa mga terminal man. Aton sa mga amigo nga mga driver sweet lover nga nagapila na sanda nga mga pwesto diba nagabiyahe yon biyaheng Kalibo Katiklan vice versa nga mga L300 van nga pamati aton nga mga suki nga pagwa ag pasod ko probinsya Taklan nga nagamaneho makaron agong kita sa pagdrive ha agong kita sa biyahe mga kakifibe Romata sa Karsada, Lima sa Manabela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton man nga mga nagatutok pagi sandang nga mga transistor radio. Una sa ton ka nga mga panimagay sa mga tatay, nanay, lolo at lola. Nga nagapreparar ipampamahaw kanda nga mga estudyante. Sandang nga mga pinalangga nga may sugod makaroon sa opisina. Pribado man o kon sa gobyerno.

0: Neil Masula kay Bro Vladimir. Good morning lang kinyo tanan-tanan nuna. Aga sa COL istansya, mga gwapo nga mga pump boy, ag sa mga gwapa man nga kasir on duty. Aga pamati man sa ton nga palatuntunan. Una sa Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Nga nagatutok man magkaroon nga gahon. Aga likewise, di ka sa may crossing Vintoransa kay Madam Jim Yap, ga pamati man. Nasa nang pwesto nga sinigabong rookie 5. Aga sa tanan nga kutob kumabutan ka ton ka nga signal magkara nga lawit Lunes. Welcome on sa ton ka nga Monday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro Delos Polos.
0: Ano ra ton mga nagapangunang nga mga balita? Aton tawon ito ra sa ton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita national, issue lokal, issue national. Kaya kita sa ton ka nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5 sa balita naton lokal. Ang alan PNP, palayon pa nga ginatumod rong sambilog sa tatlong minor di edad nga nadakpan nga nagagamit itiligal ka nga droga. Nauna sa may Hawili Beach sa Banway, daya ka nga tangalan. Ay nakapagagyo rong sambilog, daywa. Tatlo sana actually nakapagagyo, pero do daywa nga ranga na-identify, ito siyempre paagiron sa mga nabili nandang mga gamit na mga K5. O aside sa mga IDs nanda rito, ay mga estudyante, it isayang ka-integrated school una sa Numansya, ag sambilog ay yag-eskwela sa sangka private school sa Kalibo. Pero dati man nun mo nga nag-eskwela sa ruing eskwelahan sa Numansya, ay bangod yan sa mga kunanong problema, do decision it ginikanan, para nga mas magayo ba mo sa mga bulok ng mga hilimuon, yan naging pa-eskwela na lang sa Kalibo. Bahay bayawon kwenta, naglalata na. Eh, instead nga mag-sood sa eskwelahan, ito tasanda sa sangka beach area sa Hawili, nagbagon itduyan, ingaid to sa puno, and then while nga naga unwind man ba naga yup-yup tagal eh. Oo, it illegal nga droga. Atensyon sa mga ginikanan ha, monitor nyo gidrin yung mga inunga. Balikan taro istorya ka na hindi na pagi sa mismo ka na nga chief of police. Itaton ka na nga tangalan PNP kay police captain Jason Mausig mga kakipaybe. Believe kita kay Sir Jason, palakpakan kay Mawa. Ay kunwa, sanda nagkapatigayon ko mga paglibot rin. Natiwat ang mapanuhan, galing nga ruing lugar. Abi naton ginadagsa ay nag-kanyang nag-enjoy rin mga pinamatanon. Gali, yup-yupanay, tagalit mga druga rin na ginobranda. Okay, tago rin ka to. May privacy, sanda mo. Pabalikan taro nila sa to niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagid naton nga mga headlines, mga ka-K5. Aray ka naman nga mga ginikanan it minor di edad nag-adto sa tangalan PNP station wa it may pagisayod sa bisyo ko anda kuno nga mga inunga. Wow, Ginoo kon Dios patawarin kita, no? Wa kuno it wa sa nakasayod nga mauron galero bisyo ko anda nga unga mga kakipay. Wa mata sa ginabasaw na tondo ginikanan, siguro man ko masako lang sa trabaho, pero ray nga ray wake up call yun da. Sa mga ginikanan man nga nagapamati nga mauron man bayro situation nga hagos hindi nanda matatapanan ng inunga because nga siyempre gina una man do pagtaot oras sa pamilya, pero siyempre ro ginabug-an it income like trabaho ay mas gina prioritize gidro yon, no? Kagani ko na matay, hindi mo baga hagos anda ma monitor yon nga kun ano to kun na nakasugod gid ban sa eskwelahan kun uwa. Ayun na balik-balikan taron niya sa tonya pag ililiba. Ay, may una karon nga information kita ay timing kahapon nga ito kita with K5 Roaming K5 Kenneth sa tangalan PNP ay ito man do mga ginikanan nagagapit ito sa mismong hepe. Ay gusto man maki-update kung ano no plastada ba kung andang inunga nga ra matapos naging pedagom sa drug test. Samtang sa pihak karang aparte Kapitan Tumbagahan itawili tangalan may pandam sa mga nagabisita sa anda ka na mismong barangay. Doon na pamatiyan na tondo reports ni K5 Romy karon ha. An interview na si Kapitan Leopoldo Tumbagahan. May paandam si Kapitan sa mga nagabisita rito. Ano ba raan ang paandam kapin sa mga loko-loko nga ginubrahan na nat mga indro area itangalan. Ti simpre namutang taman na sa ang agang manramong barangay doon ay isipon taman na kutawang napabayaan tanamon sandariya. Samtang sa pihak ka nga parte, Aklan PNP, nakabantay sa zona ni PBBM makaroon mismo ng adlaw. Ito kon mga deploy resanda ita

dugang pwersa sa like abimana sa mga Pastrana Park ay basi una ba may mga rally nga manabo or di kara sa may crossing Bangan New Washington inuna ay makamanumano taman pero alyansang makabayan with Mr. Kim Sintugna ay kung mangkot ito nato ano nang gine-expect sa suna ni PBBM ag ano marally resanda hindi na kadungan ko anang suna man sa hapon ano na balikan man nato doon ah. Samtang sa balita nato national, barato nga presyo it pagkaon nagtrabaho, top concern it mga Pinoy. Aga rerong gusto nanda nga mabatian sa mismong zona ni PBBM mga kakipaybe. Dayta nanda ton nga mga headline. Katawan ito ra sa ton ka nga pagga ililiba. Maga-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga nag-standby. Punasan da nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Ag balita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Ay sa mga wa pa rin na makabangon, wa pa rin na makapangapi, makapamahaw. Oh, importante nga nakapamahaw na kamo ha. Ay Lunes, dapat energetic kita. Kapin sa mga klase trabaho ng bagay mabugat. O mga nagakarga kamo nga rin, nagahakwat ko mabugat. Or may mga pwersagig na gina-apply, di dapat may energy kita. Ano dapat naton nga i-take sa morning? Hindi ang basta, kwan baga ho, tinapay. Dapat kakaungid ka mo sa breakfast nga ginatawag. Importante gyud aron mga K5. Di baling asing kiri ring ilabas, di baling sing kiri ring ihapon. Importante maabo rimo nga pamahaw. Hindi man super abo baga nga daw gabuyad na ring tiyan ang sagad ka katrabaho to di appendix pa rin nga iguon. At nga katamtaman yang nga daw busog ka aga pamatsyagan mo may energy ka na puwersado ka. Nan. Dapat karon bukod ng itpermi nga kuan baga oh, mga processed food sa agahon. O mga kunano rin na nga mga meat products nga paborito nyo gid nga kaunon, pwede man nun mga once a week lang or mga thrice a month, no? Di ba? Mga mauron yang. Pero dapat kita sa morning, mga laswa abe, tinuga, piniritong isda, piniritong itlog, at mga makatao kimo it enerhiya. Pero mas nami kung sundan nyo ron it panulak, kape. Ayan, ay partner na ton bilang Pilipino. Hindi kita hago si Mayang kung pagbugtaw tagahon ay huwag kita nang pangape. Dapat ratong kape mga K5. May healthy man. Kung ro healthy ratong pamahaw, dapat healthy man ratong niya coffee. Ano ro healthy coffee? Gina-endorse ko kinyo rong kape nga sikat riya sa ton sa aklan. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Namat sikat ay mismong doktor nag-endorso try ang kape mo. Oo, ay subang kukuha kahapon, Domingo, Sunday, ay wa mouth clinic, ro niya ron nga doktor nga nag-duty rikara sa may San Lorenzo. O, may clinic mo rin na ron, mga kakipay. Ate, makundok ay ma-share ka makon sa klinika na mo na, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center. Mana K5 na, pinamati man ako sa K5 na man sa yung programa, sa Furo. Ay, tanawang kid man ako kung matuod ba na rin ginihinambal nga rin nga may una nga chia seeds man rin yung kape. Mana kundok ay, hindi ka makong kakong magpate. Di ah, kaya mo na nakakon, ay natistingan tangan eh. O, bumakay mo kahapon, wago ka box iya yes 8 boxes it DTX coffee mix ginyak tanang gin mix nanto may prebio coffee mao ag may DTX premium coffee nga gin bakal o kapon una sa klinika aban ako nabe hindi ang makon DTX coffee mix gitry mo makon no premium coffee namon ag prebio coffee ay pareho ron sanda makon yung may mga chia seeds man pampaniwang nga kape. Do yun gid naman na K5 na tumbok mo gid rakon man ang rason nga matang bakay ako makaranga adlaw man at Domingo balik kapon no na ay batik ko naman na kimo may chia seeds kasi yan imo mismong doktor sa banana kon ano ro chia seeds eh no kaya nang ma-burn dong mga extra fat sa yawas kasi imo ra nagajogging di kana sa Kapitolyo every morning nagajogging ron oh ay aside man na sa pagjogging dapat maura pagid man ang kape ari ba bi man na K5 na may mga kape man kunong pampaniwang etc muni mo to. Gin try ko man manay, wag gin man bisan sangguhit man sa kiluhan, wag gin man kakon ka paniwang.
Aret aman ang DTX Coffee Mix. Tested and proven naman na kasi chia seeds naman na ron. Sige-sige ha makundok. Agbalik ha makon sa pilang adlaw ha. Naistoryahan mako nato. Umanagod mapatunayan gid mako naton sa mga klanon nga the best rong DTX Coffee Mix. No problem na. No problem. Manana. DTX Coffee Mix naman na ron eh. Kani dapat ka mo man, inom ka mo karon. Ay aside sa pampaniwa nga kape, kaya na pa ka mong protektahan kontra sa diabetes. Oo. May ampalaya nga may chia seeds, charantin, nga kaya nga protektahan ka mo sa ringong bagatian. Plus may DSE pagid or desugared sugar cane extract powder, rong mapait nga party tubong inbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Siin pa ka mo karon, ha? Si Kadadaw Jana, napamati na sa may Barangay Hulita. Good morning, Kadadaw! Pa-shout out, iya sa Barangay Hulita sa Libakaw. Araro kagawad nga the best. Kung nasa andang barangay ay isang at bukon at anan komite, nagabulig ito mo sanang pumuguyo. Oo. Dahil naman maroon mo ka abdik, dahil nagainom imout DTX Coffee Mix man. Yeah! Oo, si Kadadaw Jana, imoraro sa bilog sa mga kanda suki man ita DTX Coffee Mix. Okay? So, kapita sa gahon hanggang sa hapon. Di kita magalipat nga mag-inop kape na DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Yonar Viray Puro Delos Pumps. Sa aton ka lang pagpadayon alas 52 raton yung oras. Sa report, itaton ka lang pag-asa mga ka-K5. Magadaya it magagumon ngadlaw makaron nga Lunes rong pila ka mga porsyon ita Pilipinas ay bangod ron sa dekara nga southwest monsoon o kon ginatawag naton nga habagat. Ayan, rin nung magadaga it magagumon nga tiyempo makaron nga Lunes rong daya kara nga habagat. Daro habagat ay based doon sa report itaton kara nga tagapag-asa maka-experience sa itkapta-kapta kara nga pag-ugan at may daga kara nga pagpangidlat sa mabahong parte day kara nga Luzon. Bangod sa dekara nga paday nga epekto, nga dagat dekara nga habagat. Ag sige rong monitoring katon nga pag-asa, ay may una rong, may una nga kwano eh, may naispata na naman nga tropical depression nga may local name nga, tagdating local name ba na iskiyapo, ayan. O ay ginabira na siya bagat, maroon nga nagapirsa man imaw. Ay ulihiray mo nga naispatan mga K5, nga may gayot anang nga 1,015 kilometers, di kara sa part itay kara nga kanurang hilagang kanlunan itay kara nga extreme northern Luzon. Okay, so ngani gina-expected ko mga taga kuano ko taga Metro Manila ro gapta-gapta nga pag-ugan nga may daga nga pagpanugdog or pagpangilat, no? Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ag Batangas. Ayan, yun ang mga posible nga mapiktuhan ko rin ang habagat. Kani, bukot hangay ro habagat, ha? Take note. Kasi, di ba, may epekto at habagat. Like, yes, aton sa Western Visayas, Iloilo, ginbaha to. Nagkabaling, tulay na nagkasaman. Habagat to. In pabaskog to ko datong atong super typhoon man. Wa mata kunta ka ton direct nga nakapekto imaw pero imoro dahilan nga man nagbasog that time ro habagat kini nagbaha to si Iloilo. Okay? So nagapandam ro taga pag-asa nga base kon ro iba naton nga mga probinsya ya sa Pilipinas maka-experience sa itay kada nga flash floods, no, ang mga landslide bangon sa rin nga mga mabaskog nga pag-ugan maki-5. Okay? So, yes, aton sa Aklan, madyan daw nagpupakita kay na si Haring Adlaw, kabay pang dire-diretso. No, agod, manami mo na itong Adlaw nga Lunes. Agod, bukon mat magasa, baga? Pero kung ta sa mga manguma, grasya at aparkandaro pag-ugan. Yes, iya partikular sa may eastern side. Ay magamaga, ay alinon ta law-law ning serbisyo ko National Irrigation Authority. Oo, kabuhayin doon nga problema, dapat inayos na nanda. Ay wagid, nga, permi na lang mauron. Di ba lang kontaro, ginasaligan kinyo ko mangunguma, hindi pa ninyo maayos. Ay, Ginoo kong Diyos. Alas 5:56 yun, daton nga oras. Ag sa ton ka nga pagbalik, standby ka may balikan ta. Doon mga ginpang headlines ta nga balita, balikan to istorya di kara sa may tangalan. Tagtatlo ka binatilyo baga. Nga atensyon sa mga ginikanan, ha, gina first part ko rin nga balita kasi para kinyo rin pasi sabon ninyong unga nagabisyo man balikan ta matapos siya may importante nga pa hanom dom stand by D3B.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatak sa mga butika.
1: Checklist na ta?
2: Checklist na ta, no? Mm.
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sa vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial
1: anti-fungal,
3: effect. Antipunggal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
3: Buhuan mo lang gamay, kagip. Kwan, iduot mo lang sa sino sininga acne, kampiyon.
1: Natural pa.
3: Natural pa. So, ay ka problema, hindi
1: aside,
3: ka madlo.
1: Aside sinang ibutang niya, inong gid siya.
3: Inong pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
4: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
4: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang pero gasiminto sila ya.
4: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na to mauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
4: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to, pagwa na. That's natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
3: Sa baba pa lang, ha?
1: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So, once a good matchup, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 3 Payo. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
2: Alas 7 impunto gon, daton karang oras, ag balik kita sa aton karang pagpadayon, sa aton karang pag-ililiba sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Good morning, Anay, ha, sa mga listeners ta nga nagpamati, no? Iya sa aton programa, makarang adlaw it Lunes, nahon tanero mga nagapabot it minisahe, no, na kay Madam Ethel Panim na sa may boundary it napnot ag raya karang hanlod, no, nga nagatutok makaron nga agahon. Good morning kinyo na ag kay Migong James Panim, na kay Bro Jerry Jr. Marga, good morning man na sa may istansya, no, ag sa mga amigo ta nga mga drivers makaron nga nagatutok man it Kalibo Altabas vice versa, no, nga mga amigo ta nga mga drivers. Good morning. Na kay Boy Cheryl de la Cruz, gapamati man, o gwapo ng dispatcher. Ag una kay Madam Marisa Orbista Villarias. Ayan, good morning, ha. Nasa Kalibo Public Market, araro pinakasuki it klinika, nagapamakyaw it DTX Coffee Mix. Kay Sir Raymond Herbacio, good morning. Una sa may barangay Pinoy. Ayan, nga nagatutok man. While nga naghihigop po ni Mau ita DTX Coffee Mix, sige na pamati sa K5. Na kay Madam Maris Eve Orbista de la Cruz, good morning, watching live. Ito yung mga makaroon sa Belgrade, Serbia. Ayan. Mga suki ta sa ibang bansa, mga kababayan ta ng mga OFWs. No? Good morning, kinyo tanan-tanan. And then, una kay Madam Guafa Kalipa, good morning. Kay Kadadaw Jana, good morning sa may barangay Hulita. Likewise, una kay Norming Placido. Shout out ko no sa Kabayugan sa Malinaw, permi na nakatutok sa programa sa Foro de los Pueblos. Ag sa may Maria Cristina Madalag, nga permi man nga nagapamatiro, Pamilya Placido, Magsipok Islaw, Fernando. Good morning naman ang kinyo tanan from Nene Norming Placido. Thank you sa mga taga Madalag na sa Balaktasan, ha. Kay Auntie Josa, good morning. Kay paring Rapi na Hill na sa may Tigbawan Madalag. Ang gwapo it barangay Tigbawan Madalag. Kay Madam Maria Liza Nacor, good morning lang kimo. Well, sa aton ka nga pagpadayon, ya sa aton ka nga pagililiba maki 5. Aton ni plastar nga nang balita may kantanan. Paki prepare lang partner kay 5 Fred. Taga dayang rang ginsend naton nga link, no, tag sa first part. Unahon naton si Hepe, si Captain Jason Mausig, no? Kasi ko Friday nakibot kita dahil hindi man day mao by bust operation gid nga nakatransaksyon it police rorayang grupo't binatilyo, kundi raton nga tangalan PNP ewa matabi sandaran nagatambay sa police station nga una magpinangapi magkunano-nano rin na. No, kundi ro deployment una, libot ka mo to para nga ma-maintain taro ginatawag peace and order ko aton nga municipalidad, no, ratong area of responsibility ngani si Captain Mausig gin prefer nanda nga maglinibot, which is tama, no, sa saludo kita kay Captain Mausig. Ginadtunan dong lugar una sa may barangay Hawili sa Banway Day ka nga tangalan dahil doong area. According man sa nabato nanda nga report, agkamo man siguro nga nagapamati nga aware ko rin nga ron nga lugar, di ba? Hawili Beach, agdikaw si Babaway kat pwede ka mo katutambay nga kung gusto nyo makapapicture di ka ron, gibutangan ginanda ita I love tanghalan di ka ron eh, di ba? So, ga joyride ka mo, te, pwede ka mo kapark, take picture, pumanaw, kung si man rito hinangit man nga mga agantunan pagid. Riba, ito si Dagom ay pwede ka kapaligos. Kaso ro agad yan, ito pagid sa pihak before ka tumakas, sa rin nga area, may mga agyan ka nga mga beach resort, no? Daywa Kabilog unaron, tatlo ro beach resort. House gasunod man lang manyani papaadto rito sa dumatad nga mga area, di ba? Sa sunod-sunod ron nga mga resort. Tay may mga daywa o tatlo ka mga resort, mas mga piti kon sa Huili. Nga sa unahan ay ma-considered naton daw pinakapunta ba? Pwede ka una ka tambay ag kon daw inyong gusto is privacy, daw okay ri karon kasi may mga dalipi baga nga halinto si Babaut Bukid nga nagka timpa ag una tumugpa ri karon, no? Tapos gintubuan ko mga ila mo nun, may nagtubo nga mga punong kahoy una sa kilid. Pero mas malikot kita katong simpo anong katwa pa ma-develop di karong area, no? Kat hindi mo ganun ka sikat sa mga kwanbaga, sa mga netizens. Kasi sa Facebook malang gidagos dahil nakita man, ginantunan, na curious riba, nami man katong area, ginantunan. As na kulay riba, baga nga rin, nakakita at spot, doon nga nirong beach area itawili, nga sa pinakapunta, baga. Nga, pwede kayo talk and wine nga daw dagakat pagkaon, no, humay, gaha o tabaga nga rin inihaw nga isda o baboy. Kung ano, makapiknik ba? Kamu nga mga magbarkada. No? Actually, ginaagawan niyang area nga rin mga chimpo at San Juan kasi identify na ko iba nga di karong lugar is manami. No? Mga K5. So, plus nada, instead nga kunta maglingaw, no, ag mambay naton makaisip ka baga it mas magapad madugar bari mo nga mga problema ginapinsar baliktad man tano ubra ko mga binatilyo nga ra, no, mga K5, I don't know, makita nyo sa picture sa mga nagapamantaw sa Facebook Live sa pinakapunta na kara. Ay, hindi kon pwede ito ka diretso sonan, itubig on rito, no? Madagom kon, kaping kong taob. Patsambahan mo lang kon buko taob, te, may space ikaw nga pwede ka mo ka butang it gamit. Pero tatlong rak ang mga binatilyo, bukon dar taga tangalan. Na monitor ko pulis, nga hindi ang si Babaw ginatambayan gilit mga nag-adto rin na bisita, kundi pati rito si Dagom. So, sandara may compliance. Nga dapat ay ga-roving man sandasan ng area of responsibility. So nag-roving mismo si Hepe, agkaibahan na nga mga miyembro at pulis, ag nakita ro tatlo. Ago matasan nag-expect nga abi, may kwan abi nga manabo nga madagagan ginsanda. Dahil una nga pag-approach nga, okay matarong mga binatili, uwa mataba nakitaan it kung ano, baga nga, daw mapaisip ka ba bilang officer, daw nga, may something, no? Dahil gin-approach santa eh. Nakaubat yambong, ay siyempre, nagapahangin-hangin. May mga duyan nga gin-sub-it rito sa lugar. And then, randang ang mga bagay. Una sa dagom na kalapag, may mga pagkaon, no nga, bagon. So, nagasugod sa pinsar ko ato nga PNP, ay daw nagapiknik malamata santa. Kaso rin sa bilog, pagkakita na siyempre at pulis, nakatindog, halin sa duyan, agrikaton nagkahugog sa anang awas ro raya karang nga mga kuano dahon it raya karang nga mariwana. Kamo nga nagapamati kundi pa kamo aware bukod na remot dahon gid nga daw kan pagid daw kita ka ba ko dahon ko balinghoy ba or bungang kahoy, di ba, nga buo pata kundi rin nga ron is gin tumok ko taon ni mao dried marijuana leaves. Take on dried, siyempre, konsindihan mo, maaso. Pes man nung kung mga dahon nga gaya. Oh. Hari niya ron, tumok ko taon ni mao, daw ready to use na. No? So, na-curious the police, eh, siyempre, daw, ba, madya, alleged marijuana ta. Gin, kwansan da, gin, daw, gin pakalma, gin hold ba na, ano ro yun? Eh, sa daw nabuko man siguro sa pagpamatsyag ng dababay. Kwanta na nanlata naman nakita ko atong irang abisyo-bisyo. Oh, dumagagan. Pero pulis, di siyempre, wa ka preparar doon ay randa man lang matakuntay. Kung tanon ko nag-aaling ka muriya, dahil nga rang oras is agreng adlaw ay biyernes eh, no? dapat tayo sa eskwelahan ka mo. Dahil, oh, kita namon nga kamo, although nga nakaubaro, iba kanday gambong, hay, daw, estudyante, ginaging ko tanaho, estudyante, manaro sa amba ko sa Milog, iba, pamalibad, bukong na kami ang estudyante. Daw, nagakwansan na, nagatudlanan, tigin, pakalma, dumagagan, instead nga magkwankwanta sa police, mag-cooperate, dumagagan. Oh? Ginyagas ko pulis, at habuuro sa Bilog, na habuitan, kaso man, nakaubag, mahugas, nagawas, te, nakakwante mo sa pulis, naka-iskaputa. No? Pero, may diyang maton, ay randa nga mga IDs, una nakalapag sa bag, na, nakasod sa bag, sa, sago, sa beach nakalapag, una natanan nga mga gamit. Ag una rubax nga ron, nga daw, nakakita ba ka mo, it, box it perfume ba? No? Or box man na it's cellphone kung nagabakay ka mo, rectangle imaw, di ba? So, black imong box, tapos una nakita, mas nga na-convince si police, nga nagahimo it illegal nga buhaton datong tatlo ka mga individual nga puro tanan minor de edad, dahil may nakita itong alleged marijuana. No? So, gin-check tanan-tanan doon nga ron nga mga information na may ID ko sa inyong eskwela, gininformahan na ginikanan nga haron noon natabukan na ko birnis. No? Pero bilog ng istorya, pamatian ta kada partner, si Captain Jason Mausig, na-interview naman mo kahapon with K5, Romy Kahilig. Ato niya pamatian, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
6: Mga K5, kayo man aton makaroon si Police Captain Jason Mausig, no? Aton karang hepe, it tangalan PNP, try update may kantanan sa madinag unanda no nga pagdakop no sa dekarang nga mga ma-considered naton iba minor de edad iba ay nasa legal age na nga nagagamit no nagadusot illegal ang droga iya yes, sa aton sa Banuat dekarang nga tangalan so kamusta nato kung ano kararong update yon ag si inyon dekarang nga mga ginpang aresto nanda no kung nai-inquest na mga K5 Captain Mausig sir una sa tanan ma ayon niya agahon kay mo, sir. Good morning.
8: Good morning, sir. Ano, good morning din po sa inyo, taga-panood ko.
6: Oo. Sir, dito ko, sir, sa first nyo muna, no, na naging operation, paki-clear, sir, no? Yung PNP ba natin, that time, meron bang mga foot patrol na nag-roving sa area? That's why na-notice natin or nakita natin na yung mga bata is gumagamit ng illegal na droga, particular marijuana, sir?
8: Bali po ano, nung nakaraang araw, nagkakontak tayo ng intelligence monitoring dun sa lugar ng Barangay Hawili at Karatig na mga barangay. Ano.
6: Mm-hmm.
8: Ayun nga, kasama yung ating mga intelligence operative habang naglalakad tayo dun sa beach ng Barangay Hawili, napansin natin yung tatlong kabataan na nakahiga dun sa kanilang mga duyan. Bali, tatlo sila eh.
6: Mm-hmm.
8: So, nakita ko, napansin ko, parang mga estudyante ka po. Kasi kaya ko nasabing estudyante dahil meron silang backpack, meron silang sapatos, meron silang mga baunan dun sa... Mm-hmm.
6: Naka-uniform din?
8: Nakaputi ng t-shirt.
6: T-shirt, oo.
8: So, nadaanan ko sila, nadaanan namin. And then, pagbalik namin is, in-approach talaga. In-approach ko kasi... ang purpose ko is para pa balikin sa eskwelahan kasi sa ganung oras, mga 12:30 na yun eh.
6: Yes, yes.
8: Dapat nasa eskwelahan na sila. Yun nga, yun ang naging dahilan kaya na intercept natin yung illegal drugs na ginagamit nila.
6: Oo. That time, sir, na papunta pa lang kayo sa kanila, ano yung mga reaksyon nila, sir? Parang...
8: Normal lang.
6: Normal lang.
8: Pero, siyempre... Parang alanganin ako sa kanilang tatlo kasi oo. Parang iba yung kanilang parang actuation, iba yung galaw nila. At yun nga, sinabi pa nila na tinanong natin kung mga estudyante ba sila. Ang sabi nila is hindi daw.
6: Mm-hmm.
8: At tinanong natin kung taga saan sila. At taga Kalibo daw.
6: Mm-hmm.
8: So yun ang initially na sabi nila.
6: Oo.
8: And later on, na-find out natin through dun sa mga identification card na naiwan dun sa area.
6: Oo.
8: Alaman natin ng mga estudyante pa na.
6: Oo. So, ba't naiwan nila, sir? Yung, like, nakita ko sa coverage nyo, may parang mga bag, IDs, and then yung parang box na may nakapilipit na dried marijuana leaves?
8: Oo. Ayun nga, sir, ano, bali, pagtayo nung isa, nahulog yung marijuana na yan. So, nakita natin. Tinanong natin kung ano yan.
6: Oo.
8: Kaya silang nagtakbuhan. Trinay natin arestuhin yung isa, itong si alias dyan. So pag resto natin, nag-resist siya. So katagalan siguro mga 5 minutes nag-grappling kami. Eh dahil madulas yung katawan niya, nakaubad kasi yung damit.
9: Resistance.
8: So nakatakbo. Nakatakbo man din siya. So yun nga, later on nakita natin, hinantay natin yung mga insulating witnesses. At after all, na-search natin, nakita natin yung mga ID nila na mga estudyante pala. At yun ang dahilan kung bakit nasundan natin sila doon sa Lumansya.
6: So ano yun sa mga dito nag-aaral sa bayan ng Altabas or Tangalan or sa ibang bayan?
8: Yung isa po is sa Lumansya Integrated School. At yung isa naman ay sa Balibo sa NBC.
6: High school din.
8: High school din.
6: High school din, oo. Lumansya Integrated is mixan, may high school, may...
8: Grade 10. Grade 10 po.
6: Yung dalawa na alas
8: to. Yung isa grade 10, grade 9 yata yung isa.
6: Oo. Oh,
8: sure po, grade 10 or grade 10.
6: Yung edad, sir, nung dalawa?
8: Yung isa, yung dito sa may Lumansya Integrated School is 16 years old. At yung isa is 15.
6: Oo, so mga minority edad talaga.
8: Opo.
6: Okay, yung nakatakbo, yun yung... hindi pa natin na-aresto? Na-aresto na, sir?
8: Nung una, hindi natin pa na-identify. Pero ngayon, meron na tayong pangalan. At possible, ngayong week, poproseso natin kung sino talaga ang, kung ano ang tunay na pangalan ng bata.
6: Oo.
8: But meron na tayong holdings ng pangalan.
6: Nasa legal age, sir, or minor din?
8: According dun sa dalawang kasama niya, sabi, mga more or less 16 or 17 years old. Tapos hindi na siya nag-aaral.
6: So, possible may mga motor to, sir, na yun yung gamit nila na service papuntang Tangalan?
8: Ang ano, base dun sa interview namin sa kanila is nag-commute sila na makarating dito.
6: Ano daw yung purpose na, sir? From Lumansya, although na halos magkatabi yung bayan na to, anong purpose na? Mag-unwind or may pinupuntahan tao?
8: Base dun sa assessment natin, kasi may dalang mga t-shirt at saka towel. So, possible talagang picnic ang
6: picnic.
8: Pupuntahan nila dyan. Sasabay nila yung
6: paggamit
8: para mas siguro sa kanila.
6: Oo. Kasi sa front beach nyo sila, sir, na nakita, di ba?
8: Front beach po.
6: Anong particular barangay ngayon, sir?
8: Proxing po yun eh. Barangay Hawili.
6: Hawili.
8: Barangay Hawili dun sa may pinakadulo na sa baba ng I Love Tangalan.
6: So,
8: kung alam niyo yung
6: I Love Tangalan. So, may mga bahay doon, sir, wala?
8: Walang bahay doon.
6: Oo.
8: May mga katabing resort, pero walang gaanong tao po doon.
6: Oo. Ano to, sir? Yung ginagawa niyo, sabi niyo kanina, may monitoring kayo, no? So, ibig sabihin, may mga natatanggap po yung mga report na something, may mga illegal transaction dyan na nangyayari?
8: Marami po. Meron po kami, kagaya ng illegal fishing.
6: Yun, tama.
8: Mga illegal activities na tinitingnan po natin sa lugar.
9: Okay. Sir, ipanawa po ulit. Itong operation is, makuha natin na parang hindi by bus, barikwan lang. Aksidente ito na may reported sa inyo na mayroong tao doon na gumagamit.
8: Actually, accidental lang po yung pagkakahuli sa kanila. Wala pong report. Nagkataon lang na sinita natin yung mga estudyante na ang purpose natin sana ipabalikin sa eskwelahan. At yun nga, aksidente na nakita natin na meron silang ginagamit na marijuana. Ang tingin nga natin, nakagamit na sila medyo...
6: Kaunti na lang, no?
8: Yung isang box kasi na parang ganito, laki siya pero makapal. Parang pakete na sigarilyo yung laki niya. Box yun sa loob. Marami siyang residue ng marijuana. Parang nagamit
9: na.
8: Bago na.
9: Oh. Sir, ilan ba yung mga minor nito? Tatlo lang sila or may mga kabataan pa doon sa lugar na yun?
8: Ang nakita po namin, tatlo lang sila.
9: Okay. Sa inyong pagkandak ng investigation, palagi silang pumunta doon, sir?
8: Ang pagkaalam ko, ngayon lang sila pumunta doon.
9: Sa kanilang depensa? Paano to, sir, itong mga bata nito is mga minor edad? Ano yung disposition naman ng ating PNP sa ngayon?
8: Nung nahuli natin nung kinagabihan, pinadrug test po yan doon sa RFU6 sa Iloilo. Kasama yung ating MSWD o with the consent of the parent kasi ayaw na nga sumama ng mga magulang nila dahil busy sa trabaho at saka yung isa mayroong maintenance. So, yung MSWD o na lang ang kasama. Yung resolve na lang inaantay natin. But initially, admitted naman nila na gumagamit sila ng kwan. And then, bukas, according dun sa MSWD o ng tangalan, i-undergo sila for assessment, and then kung may makitang discernment, mag-i-issue sila ng certification.
10: Uh-oh.
8: So, pag nag-i-issue sila ng certification na may discernment, ipapile po yan ng WCPD natin.
10: Yung parents nila sir, no? Ano to? Parang alam nila na yun yung ginagawa ng mga anak nila? Or nagulat sila, sir?
8: Pwede nagulat po sila. Hindi nila alam na ganyan yung ginagawa ng anak nila. At ang alam nga nila, ito kasing isa, itong si Elias dyan, ano to? Parang player ng skateboard na, ang sabi nga, lalaban daw sa pakulot eh. Skateboarding. Sila yung nandyan sa may, nagpa-practice pa lagi dyan sa may plaza ng Numancia at saka ng Kalibo. Sila yun.
9: Okay. Sir, karagdagan pa rin ang katanungan since na ito ay nag-aaral pa itong mga estudyante na ito. I don't know kung nakakantag na po kayo ng parang investigation sa paralan, sa mga teachers, advisors, even sa principal. Itong mga kabataan na ito may mga recruit talaga o talagang nabigla na sila kasi na-involve ito sa pag-aambit ng droga.
8: O yun nga po, nung nakaraang kahapon pumunta dito yung head teacher ng isang school. At yun nga, nabanggit din sa akin na nung araw na yon hindi talaga pumasok. Kasi na-interview natin yung karating na na-resort, napansin niyan tatlong kabataan dumaan mga alas 10 sa kanilang buwan. And then sabi ng teacher, hindi pumasok.
10: Mm-hmm.
8: And initially, parang may nabanggit yung ano sa akin na may record daw sa school, but hindi nila ma-retrieve kasi wala siyang record na dala.
10: Yun yung taga-Numancia, sir?
8: Oo.
10: Kasi may mga previous way back 2025, may mga shooting incident doon, may mga pambubugbog na nangyayari sa nasabing school, baka may mga fraternity, no? Baka grupo.
9: Wala connection doon, sir? Yung mga nakaraan? Itong taon ito? Ilang estudyante nito?
8: Wala naman siguro kasi yung isang bata din, dating estudyante din doon. Mm-hmm. Kaya nga ang dahilan kung bakit lumipat yan doon sa Kalibo.
10: Oo.
8: Dahil daw doon sa ganung mga insidente doon sa... Kasi nung ang naalala ko, ang sabi sa akin na parang may shooting
10: incident
8: yan para ang mga taon. Kaya parang yun ang dahilan. Kaya iniwas yung bata doon sa English.
10: Iniwas ng parents niya.
8: Opo, iniwas siguro.
10: Okay. So, ngayon sir, siyempre minor de edad, yun yung disposition nyo, no? Antay muna ng discernment sa part ng DSWD kung yung decision nila. Yung isang bypass operation, sir, yun yung masabi nating planado nyo, no? Based on intel report. Same sa area, sir, doon na-aresto din?
8: Same sa area, doon din sa lugar na yun. Hindi lang doon, parang medyo malapit siya dito sa may resort na eh.
10: Oo.
8: Bandan pa kasi yung mga bata.
10: Bata, oo. Ano yun, sir, yung sa mga bata, what time nangyari, sir, yung apprehension natin sa kanila? Morning din, no?
8: 12:30 PM po. Nangyari yung apprehension sa kanila.
10: So, yung sa mangingisda, sir, ano yung kwento doon, sir?
8: Anong mangyayari?
10: Yung 18 years old.
8: Ah, okay.
10: Oh, yung sa bypass naman natin. Mm-hmm. Ano yung kwento dun, sir? Paano natin na-monitor siya, sir?
8: Na-assign kasi ako dito mga June 15.
10: Mm-hmm.
8: After 1 week na banggit na nga sa akin niya. Siguro mga 3 weeks na namin, or more than 2 weeks,
10: mm-hmm,
8: na na-monitor yung taga-ibahay na yan na 18 years old na lalaki na nagbibumibenta nga ng mariwana dito, some part dito sa may tangalan.
10: Na yung alias na, sirs?
8: Si alias Jojo.
10: Oo, Jojo. So, taga-Ibahay. Based sa intel report, siya mismo pumupunta dito sa tangalan para magbenta.
8: Ang ano niya talaga, ang area niya talaga is Ibahay.
10: Oo.
8: May ano lang sila, may kakilala lang siya dito na parang trusted niya na napagbigyan.
10: Okay. So, sa operation, sir, magkano yung nabili natin sa kanya? And then sa body search?
8: Ang nabili natin sa kanya ay 1,100 na bypass money. Kasama na yung budol money, yung bypass money natin na 100 pesos.
10: Mm-hmm.
8: At yung budol money natin na 1,000 pesos.
10: Mm-hmm.
8: So, at nakarecover din tayo sa kanya ng 2,400 plus
10: mm-hmm
8: na pera. Kasama na yung During the nung nakabili yung user buyer natin, kasama yung kanyang confidential informant, ang nakuha nila ay isang plastic sachet. Yun nga, believed to be dried marijuana leaves with fruit and fruiting tops na siguro with an estimated weight na around 1 gram siguro.
10: 1 grams. Yung market value, sir?
8: Yung market value niya is 200 pesos siguro.
10: Mm-hmm.
8: Or 200 to 800. Mm-hmm. 200 to 800.
10: Aside sa isang sachet, malaki yan, sir, eh, no?
8: Oo, oh, malaki yan.
10: Parang
8: 800 siguro.
10: Isang kasing laki ng noodles na
8: 1 gram siguro mga 200 to 800 pesos.
10: Pesos, so, oo. Aside that, sir, may mga dagdag pa na recoveries na droga?
8: Ayun, after natin maantay yung representative from the fiscal's office natin, kasi medyo malayo si ma'am, inantay pa natin bago tayo mag-conduct ng search. But before that, meron naman tayong kasamang mga media at saka isang barangay official. Kaya nga lang din natin agad mag-conduct ng search. Siguro mga around 4 na yon na dumating yung ating representative from the fiscal's office. Yun nga, nag-conduct tayo ng body search at nakuha pa natin ang other item na dried marijuana leaves at fruiting tops na nakuha natin sa bulsa ng ano natin ng suspect at isang cigarette foil na naka-roll na parang nasindihan na eh.
10: Oo.
8: Yung nakuha natin.
10: Okay. So ano to, sir, street value individual or high value itong subject
8: street
10: natin?
8: Level.
10: Street level lang.
8: Street level.
10: Okay. So sa monitoring natin ganun siya ka-active sa legal na droga, no? Dito sa atin sa bahay ng Tangalan.
8: Actually, ang operation niya, sir, is mostly sa Ibahay.
10: Ibahay talaga.
8: O, Ibahay talaga yung operation niya.
10: Mm-hmm.
9: Sir, itong area nito, sir, is priority concern po natin. At
10: ngayon,
9: papabagsakan po nga. Talaga yan? Diyan po
8: rin. Kasi ang nakita ko, yung lugar na yun, napaka, ano, maganda siyang tambayan. Mm-hmm. Tapos, hindi siya masyadong pinupuntahan.
10: Mm-hmm.
8: Nakita ko nga maraming mga ano doon eh, parang kondom.
10: Mm-hmm.
8: Kita ko. Kaya sabi ko, ito talagang lugar na to, tinatambayan ng mga may ginagawang...
10: Oo, kababalagan.
8: Kababalagan.
10: Oo. Yung concern action, pwede niyo sigurong ma-coordinate itong kapitan, the local government unit?
8: Nakausap ko po si kapitan kasi isa siya sa nag-witness sa amin.
10: Oo.
8: Sinabihan ko na... baka pwede na parubingan nyo ito palagi kasi
10: yes.
8: Marami nang nagtatambay dito. Kahit yung mga dati pa daw, tinatambayan talaga yan ng mga magkasintahan, magpartner.
10: Siguro pag sa gabi, walang ano ilaw, gabi? Walang ilaw guro sir, no? Pag sa gabi.
8: Wala na pong ilaw dyan kasi ano yan, dagat.
10: Oo.
9: At walang CCTV na kalagay.
8: Wala pong CCTV dyan kasi ano yan eh, parang gilid ng dagat.
10: Oo. Okay. So... sir, no, itong subject na si Jojo, arestado, kailan po natin may inquest?
8: Kagabi po, pina-drug test na po yan sa Rojas City, sa forensic unit sa Rojas. Inaantay lang natin yung result, pati yung mga item na pina-drug laboratory test na rin natin.
10: Mm-hmm.
8: And then pag nakuha natin yung result, possibly tomorrow, or sa tomorrow siguro baka may file po natin po inquest.
10: Oo. May version sa sana sinasabi niya ka last Friday na siyempre normal 'yon, parang hindi sa akin yung illegal na droga, ganun. Ano yung reaction niya, sir?
8: Siguro kasi halos lahat naman ng operation ganyan ang ano allegation ng mga hinuhuli na antes sa drugs. It's for them to prove.
10: Okay.
8: Ganun yung sinasabi niya.
10: Mm-hmm. Sir, siguro, minsan nyo po sa mga, ito yung importante, no? Yung subject natin, 18, tapos yung the rest na nahulihan naman ng dried marijuana ng mga estudyante, mga minor de edad, gusto nyo pa, sir, na ipabot sa mga parents natin na nakikinig. Kasi sila yung may malaking papel dito, sir, eh, no?
8: Okay.
10: Sila yung dapat dumisiplina, mag-monitor sa mga anak nila, sir.
8: Okay. Unang-una po ano, siyempre yung ating mga parents ng ating mga estudyante, mga bata, Kung maaari po ay panagi natin, alam naman natin na minomonitor naman kasi siyempre mahal natin yung ating mga anak.
1: Mm-hmm.
8: Pero siyempre hindi naman masama na magtanong siguro tayo sa eskwelahan kung yung bang anak natin pumapasok talaga yun sa loob ng paaralan.
1: Oo.
8: O baka mamaya nababarkada, na-involve, hindi natin alam na involved na sa mga ganyang activity. Ayun po, isa po sa tingnan natin na masiguro natin na talagang nasa paaralan yung mga anak natin.
1: Mm.
8: Ayun lamang
1: po. Sige, sir. Thank you, sir. And good morning po. Good morning,
2: Naturo pahayag ni Hepe, no? Pa-dumdum na sa maginikanan. Te, basi rin yung unga, maurama na. Konsentrito nga mga binit-binit na nagagamit na't iligil nga droga. May update ka ra, no? May update ka ra. Balikan ta, ay may resulta kon. Again, drug test eh, no? May resulta kon ka ra. Balikan ta, matapos siya, may importante. Nga pahanom dom, stand by.
0: Foro de los Pueblos. Estasyon. Sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Avery Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Patasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprubado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:37 on daton karang oras, balikita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton yung pag-ililiba, mga K5, good morning, Anaya, sa mga nagapamati na kay Tristan Gulay, good morning. Kay Madam Catherine Bentosa, nga nagapamati. Good morning sa mga mahugod ang mabuot nga mga driver it kontoda, no, nga nagalibot-libot sa mga karasadahon iya sa aton sa kalibo magdahan perme ag mag mangin mapinasinsyahon, no, sa aton man nga mga pasahero. Ayan, good morning ha, sa Mrs. it mismo karang chairman it kontoda, no, kay Sir Jinli Bintosa. Era nga Mrs. kara sa andang panimagay. Ranat akarang radyo is nakatutok sa K5 News FM Kalibo. Ayan, good morning ha. Ang imo man kay kagawad Regina Pantoha Naig, una kay Ante Liling nga gwapa nagapamati makaron. Pirmi man ako nagapamati sa imong programa, God bless you. Ayan, good morning ha. Kay Ante Liling nga gwapa una sa may barangay poblasyon. Ag good morning man, una sa gwapa pagid nga kagawad kay Auntie Lina Zabala. It barangay magugba sa Banwa itday karang Libakaw. Good morning lang kayo tanan-tanan una mga ka-K5. Okay? Well, sa ito nga pagpadayon, sa ito nga pagliliba, datoro statement kay ina ni Hepe. Kani kamo nga mga ginikanan, atensyon ha, importante ra, that's why ginuna ko dahil makarang oras nagapamahaw pang siguro rin yung mga estudyante. Ti dapat kwan ka mo ha, active. Ag dapat mainusisaon ba ka mo sa inyo nga mga unga kon nagasugod si eskwelahan o kon uwa. Like what happened sa day ka nga daywak at tatlo ka mga estudyante nagaedad 15 years old, 16 years old. No? Sumakon mo tao, nag-commute sanda pa from Numancia, nagsakay jeep, according sa report, ag nagpatangalan. Oh? And then, nangawaan ko paano sa nagid nag-commute pagin siguro rin, abanyaban from poblasyon tangalan, going to Hawili. Eh kasarangat kayo to kung isipon mo, kung baktasan mo from poblasyon. Imagine mo ha, agdayang nga tatlo ka grupo, identify na narulugar, nga wa rin na it may makakita, that's why una sa na nagapanago, gid. Apa sino manabi nga tawo rin na,

droga. Ag take note ha, take note mga K5, nagguwa na ro resulta. Nga sandarahay nagpositibo sa paggamit itdaya karang illegal nga droga. Ito yung nagpositive sanda. Oh, nagpositive, ay ito dadakpan ang bitpulis kung nagsinkirit na lang nabilin sa box na to eh. Nga una ron ginsugod ro dried marijuana leaves. Nga na ron ginabutang sa foil, no? Daw pipa na taugon and then sindihan yop-yopon ti bangag na dayon. Ako na nun na pwede nga mahimo. Umuli sa narito sanda, daw nag-iiba na napamatasan, wagin sinanay, tatay na nakasayod. Nga rin galero, hilimuon, kanda nga unga. Grabe, makonsider ko na nga very alarming na rin mga maurang klase nga sitwisyon. Nga na pabatang pabata, rin nga yop-yop, illegal nga droga nga ra. Sige, kakita nga, di ba? Ro imong oras dapat ito maitawagin sa pagtuon, agad sa future, may mapangita ka nga manaming trabaho. Agad mabuligan mo man kung taling ginikanan. Eh, why? Nasubuan man kita nga, wa tagali ka sa'yo ginikanan ka ra. So meaning, sako-sako gin sa das trabaho. Hindi man doon saan mabaso ka rin. Pero ang bago kani, mabaho gin ang papel nga dapat na uyangan gin dit oras. Randang unga, i-check rito sa eskwelahan kung kamusta, kung nagasood gin man. Pag-abot sa bagay, kutanon. No? Kung ano ro natunan man sa bilog nga adlaw. Kung may una o kung uwa. Di ba? So, sa bilog pangararuwa makuwan. Madakpan, mga K5. Pero may una gondo detalye sa pulis kung sino imaw ang tagasiin. Ginahugat lang nga makita rimaw. Agad pati rimaw ipaidagom sa drug test. E do daywa, di ginmangsugid kung sino rato eh. No? Oh. Paidagom sa drug test, agad kung magpositibo, tayo matake action do PNP ta. E sa makaunabi, una sanda sa paghinakop it MSWDO naton. Pero yan ron nga mga estudyante, ag ginausisa pa kung may ginatawag discernment kung may andang pag-isayod baga kung rin yung ginahimo ng paggamit ko lang ng droga isa'y danda nga saga ag hindi dapat ma hindi manaming nga dapat hindi ginanda himuon sa rin yan rin yung edad nanda na 30 pa kabata gugong kagis illegal nga droga. Take note ha, nagambasa na sa pulis nga mana nagagamit kamit droga tatlong beses sa sugod it 1 week. Aron naman ni Hepe. Managag-take sa naroon, aminado sa nakakon man ha, nga nagagamit sanda, 3 times a week. Imagine that. Una sa nalikaroon gagamit ko namat, sa ring area ko sinasa naging nakop ko polis, higin niya gas. Ako namat, may andang area pagid nga natumod, nga una, wait may nakakakita. Budlay karon kon sa sugod pagka-eskwelahan. Ani dapat, rodaya karang eskwelahan nga ron, hinuna palo up taron, may aksyon sandang inunga. Agranda kara mismo nga hepet numan sa PNP, mas pagid naton siguro nga ikuan pagid papapaskugon do pagpangampanya kontra illegal nga droga nga pati eskwelahan i-educate naton sanda at siyempre sanda kasayad kira kung ano rong mga negative effect it droga sa aton nga gawas para makalaton do nga matauan ta sanda at ideya kung ano ro pwedeng manabo kanda kung mangin bisyuhan sa nakakapin illegal nga droga. Di ba? Ginako na itong attention ko, DepEd, Department of Education, Aklan. Aral sa bilog, dapat pagkidatong tutukan, kapartner do aton karang PNP. Now, e-check na kara partner si K5 Rom ay or pamatian ta kara partner, direktar o linyada ni K5 Rom. And interview na si Kapitan Leopoldo Tumbagahan. May pandam no kapitan. Una sa hawili. Ano ra nang himuon sa mga bugoy-bugoy nga nga nagapinilak at basura. Imagine, may mga kondom ta rito. Ginumbrata na ng kabastusan di karong lugar. Aside sa mga nagahimo sa mga kunano rin illegal nga buhaton. Sus, ginoo kong Diyos. Ayawan kiro, barangay kabuhay yun da. Perennial nga problema ra nga. Halin pa katong kung sino paro kapitan kay Kapitan James sa Tumbagahan. Ginbailuhan ka ng pariente mo kanya dating kagawad, nagkapitan. Hoy, mam lang po, basura kaya lihitri na. Dapat na kung kara. Aside sa pagbutang ko ng CCTV, dapat paruvingan permit mga kwando, official, tanod. No? Adlaw man akong gabi, surprise nanda rin na. Dapat may andang intel din na nga magapit o nag-obra sa resort nga maton. Timbre heavy kami kung harun yung man doon mga grupo at binatilyo nga nagabalik-barik nina.
Pamatian ta biro payag ni Kapitan Makipay.

0: De los Pueblos.
1: Si Hawili Punong Barangay Leopoldo Tumbagahan. Kap ano rogin himo aton karang tikang sa aray mga naaprehen nga right aton karang PNP nga mga minor de edad, particularly kara sa person nga right aton nga may hawili sa may baybay mismo itaton karang nga tangalan.
2: Among braseria sa barangay ay pinapa monitor na aton doon sa kunyang itanod, no? Hindi, may mga membro kami at barangay drag-arang Badak. Ba?
3: Badak.
2: Nga every month ay may amon yung meeting. Ay may mga report nung sinarang amon niya, mag-meeting kami. So, napansin niya, Geron, kung unang may mga binatilyo, mga binata, mga bayi, kasi na nag-agto na sa lugar nga ron. Pero huwag man kami nag-aduda nga may mga daga ba nga ron yung mga illegal nga ron. So, nagkataon mat ako siyang hapon nga to, nagkataon mat ang araw-amon nga tipo police ay medyo nag, ano man doon, nagwarang-warang man sa area. So,
3: timingan?
2: Na-timingan ta, no? Nga wanandagi na ano siguro, nga datugit ang time may una kagali.
3: Oo.
2: So, gin, sunod sa amon nga hipi, ay gin pagapitan na, ay dahil ginadudahan na ng estudyante dahil bata ag nagsuksok it, ano?
3: Uniform?
2: Oo. Bukod man siguro
3: sa...
2: Oo. Ay siguro ay nagagamit it, ano, sa time na to, ay nagtindong itgulpe, may nagakbong ako nung akuan, yes, anang gawas na galing. Siguro ay may mga duyan na bisan da sir nga tatlong bilog nga rang again ano.
3: Ah, pwede isabit.
2: Oh, isabit.
3: Bukon ta ron ito una nakabutang nga gi andat ang daga.
2: Andat ang daga. Ay pag panaog na sa duyan siguro ay nagagbong sa ro atong nga sabi.
3: Oo.
2: Ay na kwanti mo ito atong nga pulis. Ay so wat yambong ang may huga siguro ro ano na danlog siguro ro hindi man na opalan say na nakabuhit ay mau.
3: Oo.
2: So, dumagan sa sandang tatlo. Ato ta. Pero naiwanan doon ang mga gamit.
3: So, wala at may dakpan ganad na itong oras?
2: Huwag itir, ito dakpan. Pero ay, kung ano ka to ay, naiwanan doon ang mga gamit. Mga IT, sapatos, tinilas, at agro hato nga pandot. May mga buhin pang aniro ibang, ano?
3: Nagamit yun?
2: Oo, nagamit yun.
3: Ano ka? Marijuana?
2: Marijuana.
3: Oo.
2: May sasi pa ito katong wan maubos mo. May nabilin pa. At may ito pang buhin.
3: Oo.
2: Doon na-recover ito itong PNP.
1: So, dahil kap do pinaka-latest ninyong na apprehendi ka rin sa ring-around area. At sa part ko atong barangay, ay, may inyong karabipul nga monitor man nga may mga tao ang una nga nagagamit abi or asa di karon may gaubra ba bukot man namin yung mga buhaton?
2: Ako una sir ay tagwa paron mahawani na ni kung Juben gapit abi ron sa anang resort ba nga inubra. Ay na monitor ti agi namon tagkagawad pa ko nga ginadayot ako yung lugar na at mga binata.
3: Pero yung lugar dapat indit adto nandon.
2: Ay malikot aron ko una.
3: Oo, private man doon.
2: Ay makaron ta nga na develop ko taron na nami taron yung lugar.
3: Oo.
2: Abo ta nga ni di karon lugar anto. Ay ito sana sa unahan ta sa guwa sa ay kung
3: Loben
2: nga resort. Tot asa utbong kanke. So ro ibabaw binana nga porsyon ay karsada. O printinan da ay tubi. Ag kuwanda kina plastaran niya na medyo sangkiri pa lang ron niya patag-patag nga ano nga hindi mabuti itong pakbura. So di karon sanda ay makita ng daro tawo nga kapagapit kanda medyo sa anda siguro sa amon nga kuwan ay nanamian siguro sanda di karon dahil nga ni nga kayo para tawo makita ko nanda.
1: At nakatago sanda
3: medyo may privacy.
2: May privacy ho.
1: Do mga kanyarakap do mga sa inyong pagbisita una kamusta ag ano ka limit man ka mo permi nagabisita una nagkakanda kit inyong barang roving man sa part ko atong barangay?
2: Sir Airo, ano atong tanod ay kung mga Sabado nga ron ay gaano lima taong garoping pero ay huwag yun man ba nag-aabot kita ron nga porsyon sa upong.
1: Oo.
2: Dahil huwag mo na bihagos it maagyan nga kwan ba kasada yun nga makuanan mga motor ay ano lang ron nang kung pwede panapanawon. Pero ako mismo, kami mga council nga, kwan, ito kami sa Labdangalan sa Babaw. Pag lampas, pagit karon ay ito pagit kami radar. Ay di ka to pagit, abot kami di ka to, abot di karong mga ginaparking ng mga sasakyan, mga single na motor, mga auto man yan ko naman, naman, mga tricycle.
1: Nagwamasyar?
2: Oo, oo.
1: Okay.
2: So, wa manabit naka-report ka mo nga medyo nakakita gid baga nga naga-ubra sa dait mga ano nga ron. Pero gaban-yaban yung mga report niya sa amon na ikwano, partner-partner, duin ma lang. Agro iba ay may mga report nga may mga binata una nga mga naga-obserba antad sa mga tao nga grupo. Aron doon, may report niya to nga may nabuusan na nga mga gamit, no? Bag nga to, cellphone, at biton ka nanda dahil dani ro teka sa tobe.
3: So sari-sarit agalera ka pulo bang gakanabo na may una nga mga ublat ka babalaghan mag partner-partner may recover nga mga kondom tapos may kunamat may recover yung kaso panakawan ay imong gamit matod maligos kay wala mas bibi eh.
2: Pero bukong taron sir ay taga-Huili nga.
3: May mga ginadagyaw ko tawo eh. So abot agaling nga pan ga insidente ka kanabo. So inyong council ka, pero siyempre, pangutan doon man doon kung mga nakasubaybay ko ng balita, ano man na ginubra ko barangay?
2: Ay, ramon yan eh, sir, karun ay, siyempre, ano kaya kami sa duga, dahil nga ni nga, siyempre, mga bata namun, anong malay namun kung doon yung mga binatilyo, may mga barkada iya, or, pero wagi kami et na, nabaton nga, report nga, karun doon nag-interest na doon mga, pano mga bata, karan namun iya.
1: Okay. So paano ra ka kay medyo ro perya nga ranga nadakpa nag may mga reported pa mga previous year nga permit ang ginahimuan it bukod na namin nga mga buhaton ay medyo ano bina ka manami kita karanga himuon ko aton karanga barangay sense sa siyempre direkte kay akong sa atong barangay officer dai.
2: Amo ni karon nga gin ano ay natabo ron ko siyang hapon. Ay may ano kami may session kami kara sa first week kara in August. Ay matsa may plano kami sir nga butangan na siguro namo CCTV.
3: Yun. Iwag.
2: CCTV ay hindi kun siguro iwag it.
3: Ay para clear do buhat CCTV.
2: Ay
3: iya kita makonnect siguro sa anat kwan doon nga makalibre naton do kuryente ya.
2: Sa kwan sa may amon nga barangay street light di karon abot di sa babaw sa Labdangalan abot di karon sir.
3: Ay okay.
1: Gaban kap sa mga gabisita di karon bukod mga taga iya taron sa ngalan
2: ay bukod ta sir ga
1: nagayot ah
2: ga abot aron mga taga Libakaw iya Badalag Banga Talipo New Sington halos mga taga Ibahay mga Nabas ga abot iya.
1: Ang kap dong area nga ron, ano ro area nga ron, bari kwan doon, pariste doon, ano ro classification ni karon nga hindi pili aton na obra nga resort, ag na-develop ko aton nga barangay?
2: May tag-iya abiron sir, doon nga area no?
1: Ay, private ah?
2: Oo, may tag-iya. Basit sa ako patangan eh, siguro sa area ni Kung Jogel doon.
1: Okay.
2: O galing ay may kurang matasanda, kuwat na sakop doon nga nadakpan niya area nga ron. Kuwat na sakop sa anda nga kwan. Sa
1: buwata. Wano yung high-inform ka ra? Do tag-ana it, tag-ugta nga rin yung area tangara ginaburahan tanikan?
2: Ay, kung andaron nga kwan sir, sakop ng daron ay may caretaker mo na. Ay siguro, hindi po siya ginanap.
1: O ba siya mo caretaker mo na nag-pamatsak man una sa pagpinamantaw man?
2: Imo man doon sir, pwede siya pagkagagan eh, tatlo nga to kuno nga kwan ay imo nagsugid ay gusto pa nga ni kung kunta nga managu na sa kwan, anda nga ano ba lugar. Ay anat again purya ay mo dinagan mga ginumpat ako nga ni sa Kuray. Doon doon nga sugit.
0: Sige. So, so payan ni
3: Pan Cup
0: at Los Pueblos. Kapitan no Maki 5 Foro de Los Pueblos. Leopoldo Tumbagaan ay sinana to sa lang last message nga naman na pasayaman sanday police pamanak anda nakasita. Ay kung barangay man, ang sayo na mong ginubrasan at kabalas na gano'n, kapin man akat nag-himor in at kabastusan, kababuyan, nga ramong punto man na sa party barangay council, sa local government, ay mapasikat ring area o tangalan, ring lugar ta atunan itawo, para nga maka-gain man kami, siyempre, dugang ang kita, kasi rugi na baka yung mga pagkaon din, etc., mga nagabaligat ugari na padto ita halit-hawili padto dumatad to poblasyon ay kakita man doon ay nagahapit ribari na. Ikasuri ba't man na ginubrat ang tagambayan nila gamitan at iligan ang droga ang kababuyan? Nakings kapitan, manaka, kung kami manakara makadakop kanda, tawaan gid mananamon ita remembrance sila na to, ano the word yung gamit? Ngayon na hilipatan ro barangay, hawili man sa banwa tanghalan.
4: Foro, oh. Delos Pueblos.
0: Ano yung butani kap it CCTV? Pero I believe si Babaw taron, tagdika to sa may I Love Tanghalan. Pero yung lugar yung dakpan ko mga minority edad niya na, si Dagom nagilang karon ko I Love Tanghalan. Linglingan mo si Dagom. Una ron, may mga kabatuhan, di kaon sandag, may mga puno nga pwede sa itat duyan. No? Katila nga nga duyan, baga? Nganat mga military, baga na, oh. Mauron lang style. Ginahigtan na sa piyak, agpiyak, magduyan-duyan rin na, aghalaman patambuok. So, Ginoo ko, imbis kong taklasi to, tasanda, mag-i-five.
4: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:57 oras, balikan taro mga dugang karang impormasyon, ha? Aga mga balita pa, matapos siya, mga importante. Nga pahanumdom, standby.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
4: DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
4: DTX 500.
6: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
9: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note, ha? Kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ti, grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ti, ang init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-sign sa ano, engine room,
10: kusina,
9: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
10: Correct.
9: Oo. Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
10: Oxidative
9: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. palakaong katam is need mo ginang ano batuan kay kun di man ni batuan wala ba problem kung di pagid ma untatan.